abana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza munnaffe biikira Maria. Essaawa eno tusooke tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe, tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Mu linnya lya Patiri n'erya Mwala n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, so nga gwe ensibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda. Wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Atuwe emmere yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi, amiina. Mirembe Maria ejjuddeneemu, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria mutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabye ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina. Nzikiriza Katonda Pati omuzza buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana wa Omu yekka, ye Mukama waffe, yali muntu okuva Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka e magombe. Ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu. Adde wa Katonda Pati omuzza buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkereza akatuliko omutukuvu, n'okussa ekimu kw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo, amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe wamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda bw'omwana w'omwagalwa ennyo, ye Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda bw'omwana w'omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda bw'omwana wo, mwagalwa ennyo Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.

0: ne Jeremiah.
1: Mulindeko mwenze nsoka kuba kano.
2: Nze mate mulonda.
3: Bali. Sikulaba ku pichipichi.
1: Aha, kati ani?
2: Asima Maslini ya simulonda. Kwa aliko Musa ne Elia.
1: Uwe ni mase.
3: Bichi.
1: Uganda wangono. Beka ganyi ne echi dako shinzo buta gana. Hei. Ilate mwaito ikira. Aha, ani asemba namba munana? Okyo, namba munana, ani na chance?
4: Na chance, angel.
1: Na chance, angel kuvegaba. Musa bwe yaserengeta ng'ava ku lusozi Sinai, ye yafunira ebiragiro wa Katonda. Yajja akutte ebipande bibiri ebyo. Ebipande ebyo byali kooti. Oba tubiyita tutya?
4: Kwalika amateeka ekkumi.
1: Kye tuyita tutya?
4: Ebiragiro bya Yesu.
1: Ate nange ekyogedde ekyo. Si kyogedde. Buuzizza. Musa bwe yaserengeta ng'ava ku lusozi Sinai, yajja akutta ebipande bibiri ebyaliko ebiragiro bya Katonda. Nti ebipande byo nga tubigasse oba ekyo nga tukigasse awamu tukiyita tutya? Kibuuzo kinene nnyo. Ekibuuzo kinene nnyo. Kinene nnyo nnaja. Kale ka nkukyusiza. Tuli ba kisanyu. Twala kino. Mugulumize Omukama kubanga mulungi. Mweyale ku miziziko gy'ebigere bye. Ebigambo ebyo olowooza biva mu ki bwe tuba mu kitabo ekitukuvu?
4: Ebigambo ebyo ndowooza biva mu Zabbuli.
1: Kituufu.
3: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
1: Tugenze mu kitundu ekirala, kye tugenzemu tukimanyi. Tugenze mbyafaayo by'ekereziya. Mulira nono bwe yeekanga. Okisi ejjuukyu ekitiisa. Namba emu ekibuuzo kyo mu byafaayo by'ekereziya. Kyo. Ebyafaayo by'ekereziya tugamba nti ewaazimbibwa lutikko y'embaga. Waliwo ekyafaayo ekitayinza kwerabirwa ekyaliwo nga kikwata ku bwakabaka bwa Buganda. Ewaazimbwa lutikko y'erubaga. Waliwo ekyaliwo na kati tukijjukira mu byafaayo nga kikwata ku bwakabaka bwa Buganda. Ky'oba otubuulira. Temutendereza.
5: Nze Seruma Mulonda.
1: Kigani?
3: Oli kubye ebbali. Sikulaba ku pikipiki.
1: Seruma?
5: Ekifo ekyo waliwo olubiri lwa Kabaka.
1: Waliwo olubiri lwa Kabaka, kituufu.
3: Kyerondera taba mubi. Wamma weerondere.
1: Namba bbiri.
5: Yesebo.
1: Kino naawe kikyo.
5: Yesebo.
1: Mu kukuuma obwa Sseruganda.
5: Yesebo.
1: Obuliwo wakati w'obwakabaka bwa Buganda n'Ekereziya.
5: Yesebo.
1: Waliwo ekijjukizo ekyateekebwa ku lutikko e Rubaga. Kitubuulire ekyo.
5: Kyanga kikalubamu. Ali za banzije musebo.
1: Kala kudiramu.
5: Yes, sir.
1: Mu kukuuma obwa Sseruganda obuli wakati w'obwakabaka bwa Buganda n'Ekereziya Katolika. Ku lutikko awo e Rubaga waliwo ekijjukizo ekyateekebwawo ky'oba otubuulira.
5: Kati kibuzo kizibu
3: oli kubye bali sikula bakupiki
1: seruma jangu kuwasazewo kulonda bano nono
5: yagonda
1: seruma ha
5: mukuloza kwange obwakabaka bwawaayo ekibumbe ekyanya bo Maria kimiridde maso ga katitu
3: oli kubye bali sikula bakupiki piki
1: tewali akimanyi bannange abeeruwanga temukimanyi kibalidde leero waliwo museum eyazimbibwawaawo eriko teriko Mutesa 1 ku lutikko wennyini awo museum
5: kati batugamba nga mannya ugai museum n'erinnya
0: tebaalitagiyitako
1: awo wennyini mumanye kati mwetegereze nga musomeko Mutesa 1 museum eyo egatta wakabaka naki ali waddako namba 3
2: nze asiba masirini
1: asiba masirini yas ekibuuzo kyo mwekereziya tulinamu ebibiina by'enkola enkatoliki ebiyambako mu mirimu gy'obutume okutambula bibiina ki eby'enkola enkatoliki mu ssaza kkulu erya Kampala kibiina ki mu ssaza ekkulu erye Kampala kyomanyi nga kyekuusa kubiikira Maria
2: Region of Mary
1: mu Luganda ki
2: ejje lya myaka ebiikira Maria
1: bannamanyi kakikuleme namba 3 namba 4 yingirawo Ekyo kyo kiki kino?
0: Ekisebo.
1: Esaza kkulu erya Kampala lyatondebwawo mu mwaka gwa 1966.
0: Ekisebo.
1: Kasookanga esaza eryo libaawo tubweyo bassaabasumba b'omanyi basatu abalikulembeddeko.
0: Omugenzi Dr. Cyprian Kizito Lwanga. Kardinali Wamala Nsubuga. Kardinali Wamala Emmanuel.
1: Babiri.
0: Kardinali Nakibale. Kardinali
2: Zemanja tone mlonda.
0: Uliko?
2: Kardinali Wamala. Wamala Emmanuel. Kuliko? Kardinali Nsubuga.
1: Simanyi.
2: Kuliko ne omugenzi Dr. Cyprian Kizito Lwanga.
3: Kirondera
1: kakati ne bw'omwandituwadde ono aliko temumumanyi
0: abaaliko
1: abaali bakulembeddeko sibanange kubanga kiri byafaayo era abaali balikoze ki siwuma nkulina kale bugembe gwaliwo
5: namba 5
1: gwali
5: seruma
1: seruma anse mulumbuye uyo yekya mutubuulirako kale tukimanyi bulungi nti buli ssaza lironda omubala nga tugenda okujaguza olw'abajulizi ennamugongo kale tuwe omubala Kasese gwe yatuwadde kwe twatambulidde
5: Christ is life in you Yesu mulamu mu nkwe
2: Zemanja tone mulonda.
0: Zemanja tone mulonda.
3: Zemanja tone mulonda.
2: Zemanja tone mulonda.
1: Kali bugembe.
0: Kristu mulamu muze nawe.
1: Ani? Kingdom?
0: Kristu mulamu muze nawe.
4: Nze mase mulonda.
1: Mase?
4: Yes, yes. Mulamu muze nawe.
1: Na chanzi?
4: Christ is alive in me and you.
1: Kati uoli. Mufunye wanda uli?
6: Kule muruso.
1: I'm not so simple. Omusumba wa saza lye Kasana Luweero azaalwa mu saza ki tetumumanyidde gy'azaalwa
2: azaalwa mu saza lye Masaka
3: zaagaba mulonda zaagaba mulonda
1: Kale ekibuuzo kyo kikino agaba
5: wanjisebo
1: tubuulire omwaka nga Uganda mwe twasubwa okulamaga mu kiggwa ky'abajulizi e Namugongo ng'oggyeko guno
5: omwaka ogwo gwali gwa 2022
3: nze mulonda kyakulumbye
5: omwaka ogwo gwali gwa 2022
3: sikulaba ku piki
2: semanja tone mulonda

0: Chirondira, Tabamu, Wamba, we don't did
1: it.
2: Cut it more, did it? Evigambo, Bugambe, Wabi, Chapulungi, Wabi, Gizze. Okay, number. Anyaja?
3: Number
2: Satu, Yingi, no.
3: Yes, sir.
2: Tetuja kugamba kuyimba kuyimba nyekirabika. Mama nyabo. Okay. Kakati mase.
3: Yes, sir.
2: Tuwe. Emyaka ebiri. Hmm?
3: Yes,
2: emyaka ebiri.
3: Yes, sir.
2: Nga abajulizi battibwamu abiri mu ababiri.
3: Ogwasooka. Lukumi lunana, chinana mwe tano.
2: Kumu?
3: Ogo kubi, kumi lunana, chinana mukaga.
0: Fiji, fiji, ojikute kuwaji.
2: Uchio, ne chinana musambu na kukwe guli, na yetu asabi yevi. Chiyami kajono, bado jaji malayo. Siyo kusobole. Ani, adako?
4: Bugembe.
2: Bugembe, ya adako, bugembe, uwembogo. Bugembe owembogo. Mujulizi ki awolereza abavubuka?
4: Mujulizi.
2: Tagala ayogerera mugundi nga tunakuba kwa kumundi basi naba
4: mujulizi.
2: Nabagambye mulindako ne mala kukugira au basi tweke babao. Aha. Adako namba meka?
5: Namba tano.
2: Namba tano yajja. Seruma. Kakati chichi na seru echicho. Aha, kakati, wengkua amanya gomu judizi. Wengwambuli la weyatiwa. Wachi ulide? Mwenda kuwa mjulizi omu, mbuli ya weyatiwa. Yosefu mkasabali kudembe.
5: Yatiwe na chivubo.
0: Fiji fiji, ojikute kuwaji.
2: Omwa inzo kuita umu wino, ne weyatire visele eri, unga wina wa itiwani. Na chibubo ne, ne wagira, ne bate makaka katale, ne bakatu umu wino, akati, mtisela chino. Baita uwe la uwe bati umu wino. Kare, namba?
3: Mukaga.
2: Namba mukaga. Nani?
3: Mayanja Tony.
2: Mayanja Tony. Mpayo omujulizi omu yekka ng'omanyi nti yakola omulimu ogw'okusomesa eddiini mu ssaza ly'ekyenda mityana omu yekka.
3: Nowa Mawaggali.
2: Nowa Mawaggali kituufu.
0: Piki piki ogikutte ku muwaji.
2: Namba
6: musanvu.
2: Namba musanvu. Agaba
6: yesebo.
2: Aha, agaba tuzeewo. Otubuulire naawe. Agaba.
6: Wajisebo.
2: Njagala otuwe ekifo. Omujulizi andere ya kagwa. Webamutira.
6: Bamutira munyonyo.
2: Bamutira munyonyo. Temuni ina na kubaka gundi.
0: Piki piki ojikute kuwaji.
2: Kale, agaba webale. Tugenze wa.
3: Namba munana.
2: Namba munana. Ani?
3: Nachanzi.
2: Nachanzi. What's it, Dylan?
3: Angel.
2: Eh. Uli malaika?
6: Eh?
2: Nida, mbuza kubuza. Ati angel nze manyiga malaika. Wadengo kama ati ndi malaika?
3: Uganda.
2: Oba siri malaika mu Uganda.
3: Uganda.
2: Kale, ekibuuzo kyo nakyanzi kigamba nti mu bajulizi abatuukirivu bannayuganda.
3: Yoseba.
2: Waliwo abajulizi abatuukirivu bannayuganda. Mulimu alina akakwate ku kigo kya Kampala mukadde. Waliwo kiwuliddeko? Oli Kampala?
3: Yeseba.
2: Mujulizi kyoyo.
3: Omujulizi oyo ye Matia Mulumba Kalemba.
2: Matia Mulumba Kalemba, kituufu.
0: Fiji, ojikute kuwaji.
2: Kari, namba? Mwade yomu nana? Vange, gamu wanguji. Katitu genze mwolita je, wali tulijia, wabe bie nsoma. Kari, aniye kanzi. Kari, namba emu? Namba emu?
3: Nambiru Maria Asumpta.
2: Nambiru Maria Asumpta. Kakati, njagala otuwe aba njagala otuwe abatuukirivu babiri betujukira omwezi ogw'omukaaga gukwako.
3: Omutuukirivu Petero n'omutuukirivu
2: bagambye bwemba sinnakuba kano akantu saagala katuddeyo wamma tuwe oba olumbi actually n'okumubeera okumpi mumutiisatiisa saagala mubeere kumpi wamma ddamu ekibuuzo kituwa abajuli abatuukirivu babiri betujjukira ng'omwezi gw'omukaaga kugwamu.
3: Tujjukira abajulizi ba Uganda abatuukirivu.
2: Mwantegedde bulungi?
3: Yes, sir.
4: Talina kuggwaayo.
3: Nze mmasse mu mulonda.
2: Sigenda kugabawo, tewali agenda kulonda. Tewali agenda kulonda. Namba ddako?
5: Sebo.
2: Ditwijia, kibuuzo kyo. Okusinziira ku ntereeza y'Ekereziya.
5: Nisebo.
2: Olunaku kwe tukuliza olwa Petero ne Paulo, tuwe langi eyambalibwa.
5: Sebo, twambala langi emyufu.
2: Era lwaki? Mwogoba wewona.
5: Kubanga langi emyufu etegeeza matadom, ekitegeeza nti battibwa nga bayiwa omusaayi.
0: Fiji, ogikutte ku luwagi.
2: Kituufu ddala. Namba?
3: Namba ssatu.
2: Namba ssatu. Siimwe misiliniyasi.
3: Anise.
2: Liturujiya. Ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa March.
3: Yes, sebo.
2: Tujjukirirako lunaku ki olwo?
3: Tujjukirako olunaku lwa Yosefu omutuukirivu.
2: Akola ki?
3: After the father of Jesus.
2: Ya, baani oyo. Masa kitereeze bulungi.
3: Wanji sebo.
2: Kitereeze bulungi, kiyogere bulungi.
3: Olunaku tujjukira. Olunaku lwa Yosefu omutuukirivu bawa Maria.
0: Fiji, ogikutte ku luwagi.
2: Saagala nkumme bubonero weekwase. Lwa Yosefu omutuukirivu tumulina emirundi engi. Era wali mbadde sikuwa. Kinerenye ekyo si kye kituufu. Ani addako?
4: Nze Bugembe.
2: Gwe namba mmeka?
4: Namba nnya.
2: Namba nnya Bugembe, ki kino? tuyimbire yo luyimba lumu tuwe sakramentu elya ordini oba oluyimbi wanga bawe sakramentu elya ordini oba olw'obusaseredoti
4: Mubusaseredoti katonda yalonda Mubusaseredoti katonda yatuita Mubusaseredoti katonda yalonda yegwasimye yegwayagala
2: Kigambo kye kye kisemba ye?
4: Yegwasimye yegwayagala walonda
0: Ojikute kuwaji.
2: Ezigamba chuluwaji ochisasiga.
4: Ye guasimi.
2: Uchatule mulungi Father Joseph ali wali. Akuulira. Nenda. Utachatule mulungi. Nga baalu muyimbira. Ani addako?
7: Namba 5.
2: Namba 5 jangu. Yungu wa yangu wa jangu. Yangu wa jangu. Yangu wa jangu. Tuyimbire yo luyimba lumu olwe sakramentu ya matrimonio. Lyo limanyi? Aha, tuyimbire genda maso.
3: Bayingide mu bulamu obw'ekitiibwa Mukama bw'akakasizza olwaleero. Leero ne bw'ekiriba kibalayi okunywerera ddala wamu ngaba nywerera ddala wamu ngaba
2: kwate kufa amagulu owulira nnabwe baki
3: okunywerera ddala wamu ngaba saanyufu
0: olikubya ebbali sikulaba ku pikipiki
2: Tewali yetatati. Ekiganya mukimanyi. Kunywerera ddala wamunga babiri. Ddala wamunga babiri. Tewali oleta atero tutajja kumanya kwe wadu.
4: Fede tugenda mu
2: mbaga.
4: Tulinda
2: mbaga.
3: Mayanja tone.
2: Oli namba?
3: Mukaga.
2: Namba mukaga. Kicho kikino. Kale, mu kiseera kino, essaza ekkulu ery'e Kampala lirina omubala kwe litambulira. Bw'oba otuwa mu bujjuvu nga bwe guli.
3: Ababatize tutambulire wamu nga twenyigira emirimu gy'obutume.
2: Kiba kitegeeza kyo? Kiba kitegeeza kyo?
3: Ffe be babatiza, ffenna tukolere wamu. Mirimu gy'okuweereza evangeli ya Katonda.
2: Nnyonnyodde bulungi nnyo. Nnyonnyodde bulungi.
0: Pikipiki ogikutte ku waji.
2: Namba?
6: Musanvu
2: se. Namba musanvu litigiya. Twagala kuba wano bannange. Mukimanyi? Gwe ng'omukristu tubuulire ebintu bisatu ekyoto mu ekereziya ekyeyambisibwamu.
6: Ebintu bisatu.
2: Ebintu bisatu.
6: Ekyoto kyeyambikizibwamu ekereziya nga misa etandika okutukuza lutaali. Kyeyambisibwa mu budde obw'amazuukira ga Yesu okutukuza kando. Kyeyambisibwa ne mu budde obwa consecration nga Yesu bamuwanise.
0: Pikipiki ogikutte ku waki.
2: Namba munana.
3: Nachanzi enjo.
2: Namba munana. Nachanzi enjo namba munana. Why namba yiriwa itulijia. Tusomere esala. Tusomere esala. Nzikiriza Katonda.
7: Binya lya pati nelya mwana nelya moyo mtukirivu.
2: Amina.
7: Zikiriza Katonda patro meza buli kantu omutonzi wa guru nensi ne Yesu Kristo mana yomyeka ye mukama wafe ayi mbuto kula moyo mtukirivu nazalibwa bikira Maria nabona bona kulembeja Posio Pilato nakomerwa ku musalaba nafa nazikibwa nake magombe kunako lokusatu nazukira mbafu nalinya muguru atudde gwaddo gwa Katonda patro meza buli kantu alidde okwamula abantu abalamu n'abafu nzikiza emwoyo omutuukirivu n'ekeezia katuliko omutukuvu n'okussa ekimu kw'abatuukirivu n'essonyiwa ekyebi n'okuzuukira okw'embiri n'obulamu obutaggwawo amiina.
0: Pikipiki ogikutte ku luwagi
2: osome essaala ewaka ovaako oli wadde
7: nduwadde
2: osome essaala ewaka namba emu ekisembayo
7: yes
2: sirya ekyo kakati ekibuuzo ekisembayo kyakati kisimu
7: ye
2: ekikompe kyeki
8: ekikompe kyekitukuvu omuteekebwa omubiri gwa mukama waffe Yesu Kristo kyekitukuvu omuteekebwa omubiri gwa mukama waffe Yesu Kristo mu misa ekitukuvu.
0: Pikipiki ogikutte ku luwagi
2: namba bbiri kikoyinza okiyita ekikopo oba nayenga obadde ogataka ekigambo ekikopo kubanga kiri mu foomu yaki kakati namba bbiri
5: wanyi sebo
2: kino kyekikyo
5: ye sebo
2: oluvannyuma lw'okutukuza omugati ne vini
5: bifuuka
2: omubiri n'omusaayi gwa mukama waffe Yesu Kristo
5: yesebo
2: abaffe ekyo kigasa ki omukristu kyenjogedde
5: baninsaba kunziiramuko
2: omubiri n'omusaayi bitukuzibwa nebifuuka omubiri no bwe bitukuzibwa netufuna omubiri n'omusaayi gwa mukama waffe Yesu Kristo biyamba ki omukristu
5: biyamba omukristu okukkiriza nti Yesu ali wamu muffe era amufunye mu mugaati era amulidde ayingidde mu ye
2: kiddemu
5: kiyamba omukristu okutegeera nti gwalidde oba gwanywe nti alidde omubiri gwa mukama waffe Yesu Kristo era anywedde omusaayi gwa Yesu Kristo.
0: Pikipiki ogikutte kuwaki
2: katukuwenayo kisatiridde namba
7: namba satu
2: agenda kukola oyo gwe mulabaawo omukama asigalawo nga tuli mu mmisa
7: yesebo
2: fe abamufunye tukyenyumirizaamu n'abamufunye mu kwegomba
7: yesebo
2: kale asigaddewo abeera wa
7: bamuteeka mu tabernacle
0: pikipiki ogikutte ku luwagi
2: namba
4: namba nnya
2: namba nnya yanguwamu ekibuuzo kye kigamba nti oluvannyuma lwa Adamu ne Eva okulya ekibala weesigame ku katikisimu otubuulire kiki ddala kye baafiirwa
4: baafiirwa omukwano gwa Katonda gwe yali alina gye bali
0: pikipiki ogikutte ku luwagi
2: namba
5: namba ttaano
2: namba ttaano twagala kubiira mukulu ono akole emirimu gye namba ttaano ekibuuzo kyo kigamba nti oyo akulira vikariyeeti mu nteekateeka y'ekereziya aweebwa linnya ki
5: Vicar General

Essomo erisooka. Bye tusoma mu bbaluwa ey'okubiri eya Timoteewo. Omwagalwa ennyo, nkwegayiridde ennyo. Mu maaso ga Katonda ne Yesu Kristu aliramula abalamu n'abafu. Nkulabidde n'okujja kwe n'obwakabaka bwe. Omulimu guuguno. Yigiriza ekigambo. Kinyiikirire ne bwe basiima ne bwe batasiima. Leeta ensonga. Kumaakuma kangavvula ng'ogumiikiriza. Ng'otangaaza eby'amazima. Walibaawo ekiseera abantu nga tebakyayagala bigambo bituufu. Balyekuŋŋaanyiza nga bwe baagala abayigiriza aboogera ebibakwata omubabiro. Balirekerera okuwuliriza amazima ne badda ku nfumo. Gwe nno eriiso kaza. Kiriza ebikalubo byonna. Kolera ddala ogw'okuyigiriza amawulire agasanyusa. Omulimu gukole bulungi. Obulamu obwange buwedde. Obudde obw'okusomoka butuuse. Nalwana masajja, embiro nzimalirizza. Okukkiriza nakukuuma. Nsigazza kimu, engule ey'okuyisa obulungi. Omulamuzi omulungi yaweera mu mazima, alijimpa ku lunaku luli. Si nze nzekka, naye n'abo abaagala okujja kwe. Ebyo Omukama y'abyogera, Katonda yeebale. Twebuulirire ne zabbuli ey'ensanvu. Ekiddibwamu. Akamwa kange kalirangirira obutuufu bwo. Akamwa kange kajjulanga ettendo lyo. Olunaku lwonna ekitiibwa kyo. Tonsuuliriranga mu bukadde. Amaanyi bwe galinzigwanga, tonjabuliranga. Ekiddibwamu. Akamwa kange kalirangirira obutuufu bwo. Nze bulijjo ndisuubira, ennaku zonna ndyogeranga ku buli ttendo lyo lyonna. Akamwa kange kalirangirira obutuufu bwo, olunaku lwonna obuyambi bwo. Ekiddibwamu. Akamwa kange kalirangirira obutuufu bwo. Ndirombojja obuyinza bwo, ayi Mukama. Nditenda obutuufu bwo wekka, ayi Katonda. Wanjigiriza okuva mu buvubuka bwange, na guno gwaka ndojja byewuunyisa byo. Ekiddibwamu. Akamwa kange kalirangirira obutuufu bwo. Nange, ayi Katonda, ku ntongooli ndikuyimba bw'oli omwesigwa. Ndikuyimbira ku nnanga, ayi omutuukirivu wa Isirayiri. Ekiddibwamu. Akamwa kange kalirangirira obutuufu bwo.

0: Alleluia, alleluia.
1: Abasomesa baffe abaagalwa ab'ebisanti, Katonda ampadde omukisa nate okubasomera ekitambiro ate era mu kifo kye kimu we nakisomera emabega ne mbatizaawo ne Lazarus ali awasimagira. Neebaza Katonda nti Lazarus akuze ate ayina n'amuddako. Ate na wano wenze owamusomesa ndaba waliwo enkulaakulana yeeyongeddeko. Nagala okwebaza Katonda. Musomesa oyo mmanyi mukoddomi wange oli yatwala wanti. Nze nga newakubadde sibadde mulamu nnyo engamba kangende anti omukulu atukulira bwana mukulu yansabye mukiikirire eno era ate najjayo nadda neŋŋamba kiki lwa luli omuli basaba kukola bulungi naye nno nga bweluli lwa Bonifansio neŋŋamba oba oli awo amakulu gali mumutuukirivu ono Bonifansio. Nneebaza Katonda eyampa erinnya lino erya Boniface wa Bonifansio. Abantu abamu tibalyagala banga bawuliriza ngeri gye livugamu naye terivuga bulungi. Oba oyima oluzunguzungu logamba Boniface si linnya ddungi nnyo eryo naye ne kalibeere bitya erinnya amakulu gaalyo ge galibwa amakulu. Bw'obeera ku by'okungulu oyinza okutuumatuuma amannya agatalina na mutuukirivu abaana bajja babuuza olumu naye mwe basomesa tumusobola kikola. Bajja babuuza bali ababatuuma omutuukirivu amusobere n'omusobera nga mbuuza lwaki tiwantuuma linnya lya mutuukirivu owange olunaku lutuuka ddi. Naye lino erya Bonifansio abaagala oluzungusungu bayinza okugamba bone oba boni Bonifacius o Bonifacio kugamba byonna bibaa bakola ki o Bonifacio ezo nnimi ze zigenda zifuula naye nga omutuukirivu erinnya naye baamuwa pe oluvannyuma erinnya liri abatisimu baamuyitanga Winifred oba Winifred era nga kakati n'omunda wano era nze Father Boniface naye era nze Father Winifred Basio kubanga omutuukirivu y'omuwa amannya ge gonna nze era nga twala. Yazaalibwa mu Bungereza nga bwe mulaba Uganda erina akakonda keekola wansa naye England ne England erina akantu keekola wansa awo ako bakayita Devonshire ezo zibeera disitulikiti eri oyinza okusanga Devonshire waliwo naba Birminghamshire bwe batyo baziyita. Kati eyo wali ekitundu kye bayita Crediton mu Crediton eyo kye yazaalibwa era mu Crediton eyo waliwo n'akatundu akalala kye bayita Exeter. Exeter eyo yabeerayo nga afuuse omumonaaki naye erakwa mu kitundu ky'ekimu awo. Kati yazaalibwa mu mwaka ki? Omwaka gwali 75 olwo lwe yazaalibwa ate yafa bwoyisi w'emyaka 79 n'afa 75 yaweza emyaka 79 egyobuki egyobukulu. Yazaalibwa yabeerawo era we yasooka okusomera masomero agaaliwo mbudde obwo gaali gaabamonaki ni masomero agaasooka ga formal school yamu yasomera gasomeddemu ate oluvannyuma n'ayagala obumonaaki era n'abuyingira. Bumonaaki omu n'akoleramu ddala mulimu ogw'amaanyi n'afuuka n'omukulu w'abamonaaki eyo Bungereza. Oluvannyuma yayinamu ekirowoozo era kyagenda kikula ng'ayagala nnyo okugenda okuyigiriza wabweru wa Bungereza okubeera omumissionary ate ekyamujjira amangu waaliwo baganda ba bano babaita Anglo-Saxons. Manye ba Anglo-Saxons awamu babera mu Bungereza. Ate Anglo-Saxons abalala bali mu Germany. Erense ezo za Uganda abantu babalimu. Abakadde emini bazogera ne zifaanana ng'ezikyuse. Kati n'ayagala agende ng'awulira waliwo eby'obukafiri bingi nnyo ebyali eri mu ba Anglo-Saxons abali mu Germany. Waawo waliwo omusaalaba nagwo ndowooza gwamuleetera okwagala okulowooza okuba wanaagenda awalala nga Yesu bwe yagamba gye babagobanga mu kitundu ekimu muvangawo ne mugenda muyigiriza awalala. Omusaalaba bulijjo gibeera era tosobola gidduka gikukola ki gikugoberera. Bwe yatuuka mu Germany eyo n'afuuka omwepisikoopi. Omwepisikoopi oyo yasooka kubeera waka wa papa w'enjawulo nga ali aki atwala ekitundu kyeyo yakoleranga obubaka obwo oluvannyuma ate n'afuuka gwayita gwandiisa primate omukulu w'ababishopu bonna ali mu kitundu ekyo ky'omu Germany. Omulimu yagukola bulungi nnyo era olupanga yagukola bulungi. Papa yakyusa erinnya lye gamba nti yalikyusa naye yamwongerako erinnya eddala. Yagenda e Roma n'amugamba nti kakati tokyaliwo enifiriri kyokka naye oli Bonifacius oba Bonifacio. Kati kiki ekyekwese mu linnya eryo? Erinnya erya Boniface mwekweseemu ebigambo bibiri eby'Olulatini. Ekimu ku kyo kiri Bon. Bon ate ekirala pace. Akati ekirungi ate n'omulimu. Obigatta awamu ne kibeera omuntu akola omulimu omuki omulungi. Yakola omulimu omulungi ogwo era ne bamuwa erinnya eryo lya Bonifacio. Bw'ogenda mu Germany eyo olabira ddala nti ye mutume wa Bukirimaani era kimanyikiddwa omuyita Apostle of Germany. Akati n'endala ensi eziriraanyaawo yabasomesa obukafiri bwe baalimu n'abo bagobamu abaasooka naye waliwo abalala abaali babulemeddemu era bwe baakola ki ne bamutta. Waliwo omuti gwabwe gwali munene nnyo baguyita omuti gwabwe bagiyita oko. Simanyi bayinza giyita wano kuba nti giriwo ndowooza. Oak tree eyo abantu baagendangawo ne bagusinza. Kati ye agamba ti abantu bajja kusinza wano muti gwo n'akwata embazzi n'agutema n'agusuula wansi. Banyiiga nnyo. Akati olumu bwe lyagenda agenza okuwa konfirimansi abakafiri abo ne bamukobera ne bamusangayo ne bamukola ki ne bamufumita. Yakwata ekitabo ekitukuvu bwati n'akibatega n'engabo ye oli n'akifumita ekitala ekivaamu ekimufumita omutima. Bonifacio yafuula okubeera Yesu. Yali tatya kufa era ebigambo byayogera awo yayogera kufa okwo nga kutuuse. Yagamba nti kye nalinda kikoze ki kituuse. Ekyo yalina endowooza egamba nti waakiri okufa okusinga okukola ki okwonoona. Era nga mu kukola emirimu gyonna egy'obusumba bwe n'okuyigiriza ebyamanyi nti omusaalaba guteekwa okubaamu gubeeramu ate nga ne Kristo yennyini yagwetikka tugwetikka ne Kristo oyo yennyini ng'ate ye muyambi waffe. Bonifacio yayagala nnyo okukola ebintu nga bituukiridde nga birungi tayagala kitatuuse era yayagalanga ekigambo ekyo kyogamba okukola ekirungi era amanyi nti ekirungi tekisobola okulwanyisa ekibi. Sitaani akola ebibi akati okubirwanyisa okwo kukola biki birungi. Ndoza Bishop Rapijeri ayinza kubanga era ojjako ekintu kino. Bwe baali abishali bajja okuyingiza wano mu Afirika, yabagamba nti ebikyamu mubirwanyisenga na kirungi. Ebibi mubirwanyisenga na kukola biki birungi. Era bamishali bwe batyo bwe baakola. Bonifansi ono aina byatuwa nga mwenamu abasomesa abakola omulimu guno ogw'okuyigiriza, atugamba nti omuntu yenna akulembera abakkiriza yandibadde mugezigezi nnyo okutetenkanya. Hereziya ajuwa ekyokulabirako n'agamba nti eringa emmeeri ennene ennyo. Emmeeri ennene ennyo eyo etambulira ku nnyanja okuli amayengo, amayengo kubanga yatambulanga ne ku nnyanja n'ayagala magalo gakiyuye. Omugoba w'emmeeri eno ate bo mutetenkanye nnyo okusobola okuba emmeeri, okuvuga emmeeri eno asobole ogituusa ku ki emitala, kugikusa emitala. Naye kereziya bwetyo abayigiriza abakulembeze bonna bateekwa okubeera nga buli kimu babeera nga emmeeri kibagikkiriza, ekereziya kibagikkiriza kulumbibwaki mulabe. Kiki kyeyalina ekirala ng'okigasa okwo? Yagamba nga nti omulimu guno gusobola okukolebwa, emmeeri eno tusobola okugiwuga obulungi nga waliwo essaala. Yakkiririzanga nnyo mu kigambo ekyo kikulu eky'essaala, era yatandikawo prayer houses nyingi nnyo mwemuli wa kibuga eno. Wina prayer houses ntuza mustekera bino ennyumba ebifo ebyokwegayiriramu zino zaabanga mu monasteries. Yaggulawo monasteries nnyingi nnyo ne beegayirira amaanyi g'omulabe Sitaani yali mu Germany omwo n'agakendeera Germany n'esobola okusoma na kakati okusoma kati kweriko. Ekitundu kino kyeyalimu ekya Southern Germany kyekikola ebikola eby'ekisa ebisinga obungi. Neeno mu kitundu ekya Bavaria waliwo n'ebitundu ebirala ziri mu Southern Germany, abeerisi bakisa nnyo nga bano, naye nga yabateekamu omutima ogw'ekisa obw'evanjiri bw'eyigiriza obwa Yesu Kristo yali Bonifansi ono omutuukirivu. Bonifansi ono omutuukirivu yeebale nnyo kubanga ne Uganda tugabanako. Nze eri ekyamulibwa gye nali Katonda yannyamba nembeera Bonifansi. Waabeerayo kukaba bagirimaanyi naye baali bagenze, naye bwe nagendayo n'embeerayo ne bawulira ng'ate erinnya Bonifansio aposo eyayigiriza Germany olampola ekimu ku kyo kya nnyamba okubeera mikwano gyange ne bakomawo. Kyali ekyo bakomawo era bayambye saidi eno yabano ebintu bingi. Ate ng'olaba nga Bonifansio birenze nange omutuukivu yennyini kwe nasaba gwe yayigiriza Germany kubanga nali nkimanyi nga faatha bayanjigiriza. Abagermany bano abaali wano lwaki tobakomyawo? Otusabira yeeri omukama Yesu n'abakomyawo wano. Era bwe kyali ne bakomawo. Bakoze emirimu eyo gy'amaanyi nnyo abo abayigirizibwa Bonifansi omutuukirivu. Baazimba ddwaliro, baazimba ettembo. Kyebakola bikwatagana ku kuzimba kereziya na bikina kya bino nga olaba wali kati omuli mu kuzimba ennyumba ya Associated Church. Naye ezo services ezendala teko tirowooza nga wano mu Masaka Diocese waliwo parish eyina amasomero amakatoliki okugeza ga primary gokka ataano nga gonna ga bisulo. Nagayina ebisulo ebyabawala n'abaki n'abalenzi ate nga bakola bulungi kutwalira wamu. Bano ndowooza endowooza Bonifansi omutuukirivu yeyatusabira ne bakola ki? Ne bakomawo wano ate bakole omulimu nga Bonifansi omutuukirivu yagukola. bano ebya sitaani bikyaliyo naye ekyamulimo byali biki biyitirivu kati omulimu ogwo bonifasi omutuukirivu yakukola neyo era nze ndowooza nti buli gye ŋŋenda kubanga ye muwolereza wange kubanga era musaba naye yonna omulimu ogwo agukola ki agukola agukola yalina amateeka ge ekimu kyo nakyogedde dda nti okukola ekirungi ekyo kukikola ate nekirwanyisa ekibi ekyokubiri okugoberera Yesu Kristo ng'omugoberera mu kkuba eryo eryaki ery'omusaalaba ekirala obumissionale bulijjo nga busobola okukolebwa mu Kristo nga takwesambye n'oleeta Kristo omutuusa mu bantu naye nga omusaalaba ogwera gukoze ki guwetise era omuntu ono yalina omuntu byeyateranga okujuliza akamu nakoogedde dda ki ereziya eringa emmeera akalala yatugamba yayateranga byogera muleme kubeera awo nga muzibye emimwa ng'embwa nga musirise awazze omusege nga tosobola kuboggola naye edduka buki buddusi ekyo ekikola ki ekigaana n'ebirala bingi nnyo nesijja kwongera wano mpozi ekisemberayo ddala tiyali amanyi yali mugatta bantu yagatta abantu bonna abaawo era nakakati episcopal conference yonna ya Germany weyafiira efuluda webeegattira bamala nakwegayirira nga basaba Boniface yonna abayambe ne balyoka batuuza enkiiko ezo wa Boniface oyo efuluda gyali sifunanga mukisa kugenda kweyo nawe nyiri we bali nabeeno Devonshire bagamba nti baagala nnyo baddugavu naye nti okugendayo nzekka ate be nanyigaa okugenda nabo tibabeeranga bumwindi betegekikontrolary ene Germany era nayo sifunanga mukisa naye ndowooza nja kufunanga sinnafa lwenna ntuukeyo naye lwenna dda mu Bungereza nja kukwetwalayo nzekka anti Boniface yagamba tiwaakiri okufa okusinga okukola ki okwonoona naye nze nja kuba ŋŋenda kulaba ansiyo oyo ajja tusabira tujja kugendayo rungi abasomesa nno njagala bakwasa Boniface yo newankubadde sinze bwana mukulu wa naye mutuukirivu waffe fenna mubeere wamalirivu timuterebuka emulimu singa mmwe Kristo yagukola naye mumalirira nga Kristo oyo ali ku ludda lwammwe Kristo oyo yajja okubawanguza omulimu ennaku zino ngeri gye tuli mu kuzimba ennyumba y'abafa enzimbi mulaba zisabika nnyo naye temuggwamu maanyi lwe mukola mangu mujje kuggoma lwe munaalwawo mujja kubatawaanya okutwala ebbanga nonakirabirako ddala nze n'amaaso twatandika okuzimba ennyumba ye gye twayita ekyansi ng'ennyumba yakutwala miliyoni 2.7 mu myaka ng'esatu twagizimbira emyaka 8 kibwawo kifo kyali kitandika ky'obutandisi 8 neggwa kwaliko ne boys quarters yonna neetwala miliyoni 42 nga tobaze ebimu bibatuole waliwo ebyetabalabala addala ku boys quarters naye bino ensimbi ezaayita mu parish ezigenda butereevu zaawera miliyoni 42 eri self contained erikawasfaa nasoma ate eriko n'ekitundu ekirala abagenyi webabazze ne basula eriko olujjamu wakati awo eriko boys court ebyungu garajezi n'ennyumba endala bafa obaaba nga badde bakusula awo ezitu self contained bwezityo naye mu kukekereza okungi oku kwonna naye lwokuba twalwawo okwetanga nga etutte zonna yakuwadde amabega eri ne kakati mubudde bwa yandibadde ggwe era ndowooza mu biriyoni namba ogimala butto akati tulowooza nti ne yammwe ejja kutwala nga biriyoni nga bbiri okugizimba kati ne weba netwala biriyoni bbiri ate bwe munaalwawo mujagenda okulaba ngaegenze musatu oba n'okusingawo kati n'abantu ogambe bukole mangu ekyo nakyo kiba muti ate buli tukole bya katonda emikisa kyeyongera bweyongezi n'ebirala otabeera kukikuko sente bakuweerera abaana bakuwa bya katonda ebyo ate ne katonda neyakuwa ntono bw'otafulumya egamba mugabe mulikola ki ndi mulugerwako ekikondolo kyammwe ekikola ki ekikooga omukodo munnange ne bwazikola ne zibeerawo ngaolaba aziina naye ngeri gizituuka ebizifulumyemwattu bibeera bya ngeri ebira bibeera bibonerezo akati ekyo abakristu baffe bakola emirimu gy'omukama ebintu byonna biweebwa katonda ajja bbawa omukama abeere nama.

0: Chose sawindala. Time check. Esawa ziwezi kumina bidi. Esawa kumaja. Time check ya kutuosu wako. Beda msigan CMB wo ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunako. Atengo sabulo kuja yaka senti kachisada cho nawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Niga stemu mkaga tanu star. Mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app. Isawino katikutuse ku program ibidwa birabidwa mutuku totulide bya fayo bya mawanga omuti ebyobufusi ebyobukulembese nengi byesibwe sitambula mu ibidwa birabidwa
1: omulunja ateza kyenda munyakatonyeza nyafama radio sapiense nkuruze ya magazi esira emisike nebya misanya nkula musako nenko bazajotose zake ngalo mu weekend number okubalitwa ku makulisganya mu program eno ebirwa byerabirwa ngabuli chobulirwa mukaga kusawa 12 okutoka ku 2 zo kumacha wana konkuruze ya magazi tuba mwaka wa byafayo yakayeka nga kulukota nze Florence nangendo aka mama waka enako zo mwezo olwa lero ziri mukaga omwezi gwa seba seka omwa kagwa 12 mwabiri mu mukaga abatachosa kalimi mwebali nnyo ababadde mukula magolo abajulizi abawo mu Uganda batukirivu mwebali kakati kula omukaga oluwedde nali wano kumpewo nga waka kulukuta ekyuma kyenkoza sawano ne kirwala Ebola waka oyo teyagwayo kale n'olw'okusaba kw'abangi kwe kusalawo olwaleero waako oyo akomewo nga bwe yali ategekeddwa tulabe bwe tukiggusa nga tusiibula ensonga ezikwata ku bajulizi ate oboolyawo tulyoke tuddeyo ku byaffe ebiri ebirala tukimanyi bulungi nti essaza ly'e Kasese lye lyali lyaweebwa obuvunaanyizibwa obw'okutegeka Namugongo omwaka guno naye ekirwadde kya Ebola ndowooza nti tetulikisonyiwa naye kale Mukama tagaba kibi naye nga bagamba nti bw'oba weewera okulima kookola kukwata mikono ekiradde bwe kyatabuka bingi nebikosebwa omwali n'emikolo egya 3 Juni Namugongo ekifo bulijjo ekireeta abantu abayitirivu bukadde na bukadde okuva mu Uganda ate n'okuva ku ssemazinga zonna eziriyo mu nsi muno kolona abantu baabaddeyo batono ddala bagamba nti Algeria nammere teyeganya bagenyi mwana wange ng'ekirwadde tekinnajja Namugongo kuluno ab'ebigere abamu abalamaza abataakimanya nti emikolo gyayimirizibwa era bambi baabadde batuukaawo ennaku ezo ng'olwasatu lusemberera nga babakkiriza olumu ne bayingira ne basoma misa ne basoma essaala ne babalagira balabe eri abaleese kale embeera bwete bwe yatambudde naye nga waakiri ensonga zonna ezikwata ku lw'okulamaga olwasatu Sebaseka e Namugongo omulundi guno twazimalidde ku mutendero gw'amasaza n'ebigo nga abepiskoopi bwe baakitulambika so nno ku ludda olw'ennakiyanja omukolo gwabaddeyo naye nga gwabadde scientific baatugamba abagenyi 200 bokka nga beesudde amabanga teri muntu kulwaza munne embeera bwete bwe yalabise nga gikoona emyaka 10 mwana okuva abasomi lwe baayokerwa mu kirindi e Namugongo ate ng'era giwera emyaka 14 okuva lino eryali ettambiro ery'obwakabaka bwa Buganda ekkulu lwe lyakomwa okuttirwamu abantu abaabeera nga bazizza emisango oboolyawo omusaayi gw'abajuliza abasomi b'eddiini bwe gwakulukutiraawo e Namugongo mu lyali ettambiro ekkulu erya Buganda omusaayi ogwo ne gutukuza awo butukuza ekyo ekyokubeera ettambiro kyaggwawo kati kifo kitukuvu era kifo kiramagirwamu naye ng'essaza ly'e Kasese eryabadde lirina okuba mu mitambo gya Namugongo omwaka guno ensonga lijja kuba lizikolako omwaka ogujja omukisa gwaweebwa Kasese omu mwaka ogwa 2027 kubanga luna embeera yagudde munnabe n'olwekyo essaza ly'e Kasese katwongere okulitegeera tulituuka omwaka ogujja nga tuli kuba budenda waako ono teyagwayo bugwe naye katumumaleyo olw'okusaba kw'abangi munnanga asaba aweebwa enkoko olunywa amazzi ng'era lamira waggulu ye n'agamba nti nga bennyini abawuliriza waaka be baŋŋamba nti nedda tuddiremu waako oyo aggweyo bulungi nnyo baasigala bakyabula abulamu waka yali akyakulukuta ekyuma ky'omuzungu nekyekola ebintu tulina okutegeera eddiini bukatuliki yatuuka etya e Kasese bagamba atamanyi buvo n'obuddo tabutegeera katusimbule.

0: ke kale ankwali dizanyo kuchenda munyaka tonyize nyafama radio sapiencia inkluze ya magazi amachagolo na kulwalero kuda chikazi zino zili nyazoka ezakaita kusawa ebili amachagalero webale kuuliriza yona josins ro kuuliriza music zone every simbude bulirwa mukaga kumacha mbere nyingira wuwano nitubange nsonga zona tuzikwasaganya munsonga muziki oguta sirika embozi okuba wali mubiye mubiyiye mubayiya entertainment awona nituba katuko asaganya bulunji nywagage nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan nkubuza kunti wasiso utya amachagolo na kolwa lero kaka santi binje bitambula daya daya neti nokusigala nga tuli gumite nyo okulaba nga tutambuza obulamu kubanga naku zino buli omugo otuka kagamba nti no mwana amajaga buze sente tezirabika bikistole naye tulina okwebereramu abrobera wembere ebeyingiddewo naffe tulina okusigala nga tuli bayiiya wano na wali okulabika nga tubako ne kyetukwakula kasira kimu nga tukikwasaganyiza mu bulungi so okuyiya kikulu nnyo kale tugenda kutambula ffenna okuva ku ssaawa zino ebbiri okutuusa ku ssaawa nnya ezaakalasa mayanzi ku ssaawa nnya aba nkuteera gayiwa nga omubebbezi wakati mbaka ebyemizannyo extra naye nga mukadde kano nze ndiwo olunaku olwaleero kale webali kuwuliriza nja kusimbula n'akayimba wano bakayita akadde gayiba mita ssamasooja nja kutandika naye amacaga olunaku olwaleero ate era n'endonga endala ekuberera esayidi awo naye nga sinaba kusimbula butereevu mbadde nina akantu kenjagala twogereko naddala nga nkasimbuliza wali ku nsonga gye njogeddeko ebintu okuba nga tebitambula bulungi buli gwotuukako agamba nti bannange ensimbi zibuze bannange nange nze sibitegeera kakati abantu abali bayingira ebirabo by'emmere ng'amazi restaurants abantu kati bakendeera abali bayingira obukyali bayingira byebuzaabuza otuuka mu kifo ekyali kirisa abantu okuva ku ssaawa mukaaga kati otuuka ku ssaawa musanvu ng'abantu balumaggamagga n'ogamba kale embeera bwetyo bweri naye mu mbeera eno ey'ensimbi okwebuzaabuza ate naffe tukkirize tuleme kuzireka kwebulizabuliza ddala omanye abantu bwe tuba tetulinamu nsimbi ate tuba n'entondo mpitirivu kale kati gwalina ky'otunda tokkiriza ntondo zaffe abagula kukukwata offside kukukwatirayo kkiriza obeere mwetowaze gye tuli otya sikugamba nti nno mbwotulere simanya mbw ate kakati otubiibiita ennyo naye kkiriza osigale nga otambuza omutindo gw'obwa customer care nga bwe guteekeddwa okutambula olw'ensonga waliwo abantu abamu abalina bizinensi n'omusanga ng'alina kyatunda naye nga bakasitoma bakwata nga bwayagala ojja okumubuuza munnange kino ekintu kino kikola kitya kiri kitya nga tayagala kunnyonnyola ate nga yabitunda nga gwalinga agwe azze okugula ng'olinga gwe amukaluubiriza okumubuuza akunnyonnyola ekintu ekyo kubanga wabaawo oluusi oba omanyi kikikola naye wabaawo oluusi ebintu byetwebuuza okitegeera nga oyagala obeko nekyotegeera ku kintu ekyo naye naabeera nga tayagala kuddamu n'akulaga nti alinga ali ku bibye kale ndowooza twongere okufaayo mu bizinensi mirimu nga tukola kubanga ebintu ebyo ebiseera ebisinga bitta emitima gy'abakasitoma ale ffe twogera tubeereyo bannaffe tetugamba nti edduuka lyawali bane bwogendawo bannanga omukazi oyo yeematira omubuuza kino tayagala kuddamu yeeraga kakati buli lwenjogera ekyo oba buli omuntu oyo buli lwayogera ekyo aba teyafunye bulungi saaviisi gy'oli kitegeeza abatta n'emitima gy'abano kubanga buli oli lwayagala okugenda buli lwayagala kujja okukugulako najjukira oli bye yamugamba nti oyo omukazi bannange yeeraga bannanga omusajja oyo bannange tamanyiirwa banna okitegeera tikitegeeza ti nabo baba tebajja kujja kukugulako ate naye era abatakyadda ate nga bagamba nti kamukamu gwe muganda kakati omuganda ogwa kamukamu bwe kagenda keetoolako ojja kwesanga nti bwe wayita omwaka gumu ebiri bizinensi ng'egudde olw'ensonga nti ebintu biremedde mu masa kubanga tebikyatambula kale n'olw'ensonga eyo tukkirize nti bwe tuba tuzze okukola okunonya sente tuba tuzze kunonya sente bakasitoma tubafeeko anagula n'ataagula okubata mumanya kiriza omugondere era omusavinge musavinga egwanide negwa abantu bematira osobola kusanga omuntu nga atunda kabalagala naye nga yematira nga tayagala kumanya omusanga atunda amenvu mubuuza munnange ako kayimiridde kate kali katya akuddamu nga atayagala n'ogamba ono mwana story kyono kale kiriza Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwani asimbulira wano amakyago olunaku olwaleero kakana kayimba bakayita akadde bamuyita Sama Soja.
1: Good morning.
2: What's the zone? And all your music is on. Music zone.
3: The music zone.
4: Sama Soja. I descended to this year.

0: Wanji?
1: Owange. Webale kuweleza.
0: Webale kuuliriza.
1: Omudije mutimi mbeno kuteka mese kateka.
0: Kapeka.
1: Ekyama jenjene sinzi zokuwa uliriza.
0: Amina, webale kuuliriza.
1: Lady Efra bulunje etuka.
0: Kili ya wala.
1: Kakati ya kanyimba ako. Omaina angi lipo lisa tinga ni nyimba nzitunda.
0: Ya, haa, gumu tufu, enyo.
1: Kati ya kati nganze ya sile nyimbezo. Kanyimba kajia kola.
0: Okay.
1: Kwa kwa hivu yako ya jitimi ya wansi. Kisinga ya ulijo.
0: Okay.
1: Amina
0: batula birabeka mmese kapeka. Akaimba kano njaga loka weleza kogo wenanga valimu nga boku susa. Na yungo sula mudiro. Vanake. Akabage tika kusula kumpia wo. Olujira voti nga chusa wanga muende yogwe chilo. Chijia kugwa. Halo.
2: Halo mayaka.
0: Wanji.
2: Wano guvu.
0: Nsani sokuli za guvu.
2: Luwelo.
0: Luwelo.
2: Wana mwalo yo. Kaimba yale sefu.
0: Yeah.
2: Yeah.
0: Okay. Kale ne yanzi zabe lwelo batula vile. Kale ku kirisa. Kirisa ngene nkola kusento ono small time Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Akweni nyoko show. Bajita Music Zone. Munange ya zawa. Wanda sijo kisa kata. Good morning. And all your music is on. Music zone. The music zone. When you do kusula magoba ninga service kiri day, you are equal dom kisumulala. Okuita kuruza kom guguno. Okuita mksuni wa magoba ninga si. Wosasulom solo go kubanjiwa. Okuvanga kusumeza sato gomukaga. Umaka bida bidu muena. Sasulom solo kubanjiwa. Nga sato gomukaga bida bidu mukaga. Tilun naita. Ura magoba ninga sebi kwetu mieko. Bikusuni ibwe. Echisuni ochino. Chikura kumusolo gogo ka. Okuwaze wa munda mugwanga. Okumanyi duanga domestic taxes. Okuria msolo kunyengiza. Income tax. VAT. Local excise duty. Omusolo kunyengiza jibwa mubipangisibwa. Rental income tax. Nogo kusasulo abenyigirwa musara. Gaming tax. Okumanyi bisinga wo. Tuchalide kuchibanja chafe ku www.ura.go.ug. Obatukwine ku namba za fezita sasulidwa. Ku noti runana. Emwemu musambu. Noti noti noti. Oba noti runana. Bide musambu. Noti noti noti. Tusubuo mkisaguno. Uganda Revenue Authority. Tukulakula nyize wamu Uganda.
3: Evi jule visufu. Biva kumfumbe nsukurumu. Enfumbe nsufu. Esinzi ila kubirunge vitufu. Evi jule vyo mulembe. Obifuna na Cowboy Speciali. Ama savu gevi mela ama kene nulobulu unji. Agasta mubiyo fumba. Edekende sufu. Bulichi julo cho fumba ni Cowboy Speciali. Chijanobu omi obwe mbala. Cowboy Speciali. Afunika mubipimo vya grams abili mutano. Atano. Chikumi. Nevibili. Cowboy Speciali. Akure waba Bidco Uganda Limited. Nga asangi wa mumaduka wona.
4: Mutwe kwa sekatonda era tunywerere mu kukiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya. So ng'ate muvuunuka ebizibu bingi, munyiikirire okusoma essaala, naddala sappule essaala yennyaffe biikira Maria. Jukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries Ensambia.
5: Centenary Bank edokusasula school fees ebifudde byangu. Sasula school fees nga weyambisa sente agent wa Centenary Bank akuli okumpyawo. Obanyiga stabili emwe muhasho sasuli nga weyambisa sente mobile ngokwesa kodi yomuyizi. Centenary Bank, member wa Center Group, erungamizibwa banki enkulu ya Uganda. Sente za customers zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund. Okutuukira ddala ku miliyoni 10 za Uganda. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa.
6: Abanda beyo! Nageno! Tuseme leto kuhuzi kempa kazi akabinkano. Akabinkano kakatikisimo. Finals. Ati, akabinkano finals. Sorry, kana tino kufundi kiwa. Gena kusumweza abiri murumu. Omwezi guno. Gena kusumweza abiri murumu. Omwezi guno. Kankumewo, ndete chifo.
7: Enkuluze ya magezi, nerie misanyo.

0: Good morning.
1: What's the song? And your music is on. Music zone.
2: The music zone.
3: Questo se sawe ndala. Time check. Esawa siwe sisatu. Esawa kumatia. Time check kutusibu wako. Bena msiga simbi wo ne MTN momo. Sigo kutandi kila dala kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunako. Atemo sabulo kujaya ka senti kachisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Nyiga stemo mkaga tan star. Mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app. Ukisera chine chevida guzubia na kuyenkuru. Centenary Bank empereza za yezi fudenya angu. Hataku miwende jia wansi. Tewali nsonge kutuwa mu banka. Wabula weyambi saba agent akanana basasani de guangaliyo na elanga bakuli kumpia wukukuya mbako kumpereza za banka kozesa simu ya yomu ngalonga weyambisa sente mobile wukuweleze nsimbi sasule bisale vikuba anjibu elawe wolo kutukila dela kumilioni tano za Uganda ozi sasule mumieze sato we wolo kutambula na nsimbi enkalu gulabiyo gula nga weyambisa sente visa card obudebo na mchifacho na woli nga wonyumiru wabikujukubye na kwe nkulu beda bulinda alevi haba fere we wola masimu waka kukubirwa messages kusindikirwa obo WhatsApp nga bakusaba pini namba yo password yobibi kwata kwa akaunti ya banka kakatikolo kuwa bakwecho chonacho baweke nge dengo kube simu obo kuita mmeseji kunoti munana noti noti bibidi bitana tanu mutano Centenary Bank banka ya fe Centenary Bank erunga misiba banka mkulu ya Uganda sende za wa customer ziku mbwe chitongo lecha deposit protection fund okutukila dela kumilioni kumye za Uganda.

0: Yes, wabari nyogwe na jekumideko chenda mnyakto nye senya Radio Sapiencia encha eona kuruwa lero. Zole kero kwero mkaga ezaka itakusawa enya ezo kumacha. Ngawuli joka vila katimba kabia mizanyo extra yense padi siluma gomwebezi. So kubira nga kutambuza. Tugenda kubira nga tambula fena paka wali kusawa zigenda kubira tani. Awo nyini wanyo kubira nga nkwere kereza atoro ente kateke ndalijia kubira ngeja eberenge kuongera yo. Lunakuru wa mkaga goe na josinzi lukubira nguliza Radio Sapiencia. Alimu kubira ngu tambula nguliku kubo mutambule bulungi banaye walo wensanza wa accident wansawo. Na kumukwana awo. Banaye tutambule muvuge bulungi abavuge biduka. Ii kubanga. Obulamu tebudda kasita bugenda buba bugenze. Nolwekyo oba olina okwebeerera mpola mpola. Tetutuno tuli mu weekend. Nolwekyo olina okubeera nga gwavuga ekidduka. Ekidduka ekirungi gwaki controllinga. Sigamba nti kikuvuza emisinde nedda. Era ogenda kigenda okudduka speed gwabeera akitadde ku eyo levu. Nolwekyo mulina okubeera nga mwegendereza. Mbiri biringi itambula nga bwe ino kuberanga itambula kusaidi yeyo. Gowe na josinzi kuberanga uliviza, webali kuberanga uliza Radio Sapiencia. Akatimba kebye mizanyi extra tutambula ni 22 bet gula o account. Asoburo kuberanga usiba ne 22 bet. Wachio ino kula nkugamba na gamba emipira jona tuwali mpira kugenda kunonya. 22 bet kuberanga ukubula kasto gula o account. Kastogula wa account tewali mpira kugenda kunonya ku 22 bet gukubuli kugenda kugenzi musimu yo wogenda ku internet oja kuteka 22bet.ug website ya fe ja kuberanga ejao ku simu yo gende wali ekigambo register chinyi game yuzambi bakusaba okuli amanyago nini namba yo enamba ye simu kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wega ta 22 bet ensonga zona ziberenga zitambula tanawe sabiri mwetanto kirizwa kubera ngo siba chokana wasiba berango siba nobuvunanyizibwa kusaidia yo 22 bet chinja ulucheina tewali kyogenda kunonya chikubule odi ziri waguru. Buli mpira gwonna wali agadde okubeera ng'ofuna mwaka sente ku 22 bet kubeerako ate mu odiza fenga bulijjo eziri waggulu ennyo options nyingi zosobola okubeera ng'osaka akasimbi wanyina gamba buli wobeera ng'ebyokusibako olina bingi n'emikisa egy'okuwangula gyeyongera bw'oba oyagala kusiba ku makoona ku 22 bet kwegali ayagala okubeera ng'osiba ku bateebi n'ogamba nti ono omuteebira era alina okuteeba ku 22 bet kwebali tutuno tugenda mu World Cup. Agalo kubira ngu siba ku kadi osobola gamba nti guno gulimu yero kadi weziti era ngu lya sendi kweka sitobe rangu sibisa buvunanyizibwa abazanya vacho games zigaba kiralu ku 22 bet njogere kindekechi nolwekyo kyo ino kola kubira ngu gulawo account oberengo siba ni 22 bet atera oberengo wangula akasimbi buli kimu kiberenga kikwanguira ku side yeyo nga webitambula tanaweza abiri mwetanto kirizwa kubira ngu siba tena wasibo ino kubera ngo sibano buvunanyizwa by the way omwana asomane wobo weza 2 mwetano wetokirizwa kubera ngo siba ku 22 bet omwana asoma ne wobo weza 2 mwetano tokirizwa kubera ngo siba nulecho mwino okweberera buli kimu kiberenga kikwanguira nga bukino kubera nga kitambula bwe tube tugenda kubera nga tambula na kusomwezi ziweze mukaga mwezi gwa mukaga tuli mu mwaka 2022 mukaga kakati yao umanya nti umwaka guli mukuduka speed gira kutinga tuingide biri ya biri musavu so embera bwetyo bwetambula kale kakati obutamala kadde oli mugwanga lya Spain akaluru kokulonda president wa timu ya Real Madrid nabadde nabakabagambye kojjo olunako lwajjo kakyakutte wansi ne waguru era ba candidate abe simbiyewo kubera nga bafuka ba president oba okunaava agenda okufuka president olunako olwenkya wa timu ya Real Madrid bali babiri okuli Florentino Perez ye incumbent oba ye president yaliku ayagala kubera nga ye akomawo aberenga yeyongereyo nga president wa timu ya Real Madrid. Then kuliko ne Enrique Riquelme miaka 37 ejobukuru ne bilionia ku miaka 37 ejobukuru amajayi na manji gamuwaga na yagala kwa president wa timu ya Real Madrid. Kati buli lunaku olukya buli omu agezaako okubeera nga abaako kyasuubiza kwegamba abawagizi be okubeera nga bamulonda. Jukira Florentino Perez ya confirminga ddana agamba olumulonda we bati kuba president agenda kubeera nga omutendesi alina okubeera ku Madrid campaign ye Jose Mario Felix Mourinho. Kati rese eno buli omu anoonya yakakuba munne kubanga batandikira mbasambi. Perez nga agamba baddamu ne bamulonda kuba president agenda kugula omusambi akyasinze ebbeeyi ku ttiimu ya Madrid. Era omu ku basambi batunuulidde ye musambi ayitibwa Michael Olise wa ttiimu ya Bayern Munich. Kati n'oli gayi Riquelme naye n'agamba nze kasita munnonda ngenda kubaleetera Erling Braut Haaland wa ttiimu ya Manchester City. Ne kontrakti ya Haaland ekyali mpanvu. Haaland kontrakti yeri ekyali mpanvu. Yateeka omukono ku ndagaano ya kontrakti mpanvu. Kati agamba kasita munnonda bwe mutimbaleetera Erling Braut Haaland. Jukira Florentino Perez aluddewo nnyo yabeera koko president okuva mu myaka gy'enkumi ebbiri paka bbiri mukaaga nabeera nga akitana avaawo namala n'akoma omulundi ogwokubiri. Era abamu ku bawagizi ba ttiimu ya Real Madrid bamuwanye ekitiibwa olw'ebyo ebintu ebyenjawulo byakoze ogula abasambi ab'enjawulo n'abaddemu bagambako wano nti yali mu diiru ya Luis Figo okubeera ng'agenda ku ttiimu ya Madrid nga mujja kuba rivals be aba Barcelona. Abasambinga kaka Isaacson dos Santos Leite, abasambinga Cristiano Ronaldo abo bonna bagidde mu kisanja kye kwegamba big spender. Era team buli kadde abagirowoleza okubeera nga agifunayo omusambi ow'amaanyi n'abasambinga Kylian Mbappe era yamuleeta nga mujja ku ttiimu ya PSG. Abasambinga Zinedine Zidane abo bonna yabadde ajja ng'abagula nga baleeta ku ttiimu ya Real Madrid. Kati ono omuvubuka naye Seba azze gawanya agamba ng'oggyeko okubaleetera omusambi ayitibwa Erling Braut Haaland nga we yabasuubiza ayagala nakubeera nga baleetera omutendesi omuggya. Era ye agamba Mourinho tamulaba nga mutendesi, ono Florentino Perez pulezidenti aliko gw'aleeta ye ayagala kubeera nga baleetera Jurgen Klopp yaliko omutendesi wa klabu ya Liverpool. Agamba Klopp bwe mumpa bwa pulezidenti ng'oggyeko baleetera omusambi ayitibwa Erling Braut Haaland ngenda baleetera Jurgen Klopp ye mutendesi asobola okubeera ng'atereeza Madrid. Kwegamba ebigambo bikyagenda maaso mu nkambi zonna naye akalulu kankya. Era enkya tunaagenda okwebaka nga tutegedde pulezidenti omupya wa ttiimu ya Real Madrid either omukadde abaddeko abeere nga addako oba ono muvubuka myaka 37 egy'obukulu Enrique Riquelme abeerenga yajja afuke president wa ttiimu ya Real Madrid mu mbeera nga bwetambula. By the way, race eno etujjukizaamuko ezimu ku ezo race ez'obwa president ku maclubs ag'enjawulo ezibadde zijja zibaawo kwegamba omanyi wa clubs ago mugalaba ne gabeera n'abakulembezi. Kati nakakalulu kaabwe kabeera kakufana kuwona buli omu abeera ayagala kubeera nga yaba atwala ekifo. Kati bwe tunaava mukuwummula mugenda babuulira kuzimu ku ezo race ku clubs ez'enjawulo ezibaddewo ng'abasajja buli omu ayagala kukwata munne bitoji okubeera ng'afuna obukulembeze obwa kiraabu. Kakati ng'aka Perez ne Erquereme we kajja abamu bagamba mukira ka Florentino Perez line vubuka yali settinze naye limutwala speed ligamba oyagala kuleeta oleeta Mourinho yo makanika nze ndeeta Jurgen Klopp gwe neewulira asobola okubeera ng'atereeza Madrid. Ozoleta ba Michael Olise nze njagala kuleeta Erling Braut Haaland wa Man City abeere nga gyakulembera ekyoto. Kati y'embeera eyo nga bw'etambula ku side eyo naye akalulu kalunaku lwankya katulinde tulabe nga ebijja okubeera nga bitambula goyina gy'osinziira okubeera ng'owuliza Radio Sapientia. Kale tonafuna ku mipiira njagala obeere ng'osiba ku mipiira wali tubeere nga tubebbera weekend eno abafunya akatambula akatambula kuna katadeo na kula jechiro twice olunaku lusuka akatambula kafe na bagambi endese odilukaga ne gamanti olunaku lamba lwena mazinga sitadeo katambula na badenyi na chemfumba katira kuli amanyintu wafunya akatambula ko mbebezi tusemberedde okubeera nga tuyingira mu money bracket tusemberedde okubeera nga tuyingira mu money bracket buli yafunya akatambula katambula ko kaiseewo omupiira ogwabadde guzannya ekiro nabagambye katandika ssaawa zijja kubeera munaana ogw'ekiro tegwabadde mubi ne gubeera nga gwatuwadde over gye twadde tugutumye ttiimu ya Operário oli mu ggwanga lya Brazil okubeera ng'ekola over eya 2.5 yabaddemu emitwalo ebiri nebeera nga yakutte kati kiba kitegeeza tubulako emipiira esatu okubeera nga tulya ssente akatambula ku kabulako emipiira esatu okubeera nga tulya ssente wabula kye nkukoledde nkuteereddeyo akatambula akalala ka mipiira esatu kati eno weekend bw'otalya akatambula kitegeeza tolirya nga bwe tuyina kano akatambula akabulako emipiira esatu akatandisa ekiro ky'olunaku olwajjo ku makya kati nkuteereddeko akatambula ka mipiira esatu ndooleeta obutambula nga kwegamba nga bwa mipiira mitono bwegityo just emipiira esatu kasitagikuwata nga tulya ssente ate nga odi etegeerekeka ntaddeyo akatambula ka mipiira esatu nga bwe tulinda kali akatandisa ekiro kayiseewo olunaku olusooka njagala ogende ku doketi obeere ng'ofuna akatambula ke ntaddeyo genda oli 22 beti obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate naweza 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba tubebbere tewali kulya kataka bwe yafunye odi lukaaga ekiro kakkana tunoonya kimu kubeera nga tugenda mu money bracket kasita tuyingira wali mu money bracket omanya kiba kigudde ekinala kiba kigudde kati nga bwe tulinda ako genda ku kodi obeere ng'ofuna akatambula kentaddeyo genda ku 22 beti obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba ekinala kigudde wegenda ku kodi onyigesita 217 6 3 #. Tubeere nga tubebbera mpolampola ojja kunyigesita 217 6 3 #. Tubebbere kusita 217 6 3 #. Nkugambye ekinala kigudde agamba atya beni ekamwokya webale kubeera ng'oliza Radio Sapiensia n'okubeera ng'ogikereddeko beni ekamwokya ngambye ekinaala omubembezi ekinaala ekigudde singa kigudde wano kamwokya mwabe kamwokya ekiina oggwayo nkimanyi ekamwokya kati singa emotoka y'enkwakyegwe ekamwokya muba muli awo neya bigi bamwita bigiji neya bigiji neyingirawo oba eya pikke oyinza okulira akabaata akayinza okubeera mu kitundu wanyi bangamba waliwo abaali balinze waliwo akisidenti yagwa ku Jinja Road abasajja akisidenti yali ya motoka ng'etisse soda katimbu buli omu neyeteekateeka n'agamba mbu ketusoke tulinde tuyinza okuba tukyali awo neya straw neyingirawo mbu sebo soda nga balinze bwe babeera bakunywa balinde n'emmotoka etisse obuseke buno busitro eyingirewo kati n'abeekamwokya owekamwokya enkwakyo n'egwekamwokya babeera bali awo neya bigiji neyingirawo kabeera kabaate kati ni wano ekinaala ew'omubebezi kigudde ekinaala kigudde akatambula kenataddeyo olunaku lwajjoekiro katambula twagala kuyingira mu money bracket nga bwe tukalinda ntaddeyo akatambula ka mipiira esatu ndwawo okuleeta akatambula ak'emipiira esatu omanya nti kati omubebezi ekinaala kigudde twetaaga ssente kwegenda ku kodi obeere ng'ofuna akatambula kogenda ku 22 beti obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga sita 217 6 3 #. Woba oyitaawo ojja kunyiga sita 217 6 3 #. Tubebbere ate nno nga bw'oggyayo akatambula kenzije nkubuulire nga bojja ya katambula kanzi je nkubulire kubanga weekend yeno botabira 10 tetugenda kulya sente eh nga bojja ya katambula kanzi je nkubulire tuina risiti raji tuina okubera nga tubebira nayo tuberenga tunonya kumaja so kulumbe kukolyo berengo funa katambula ako genda ku 22 bet yo berengo siba oja kunyiga 6 2 15 6 3 munye hash oja okubera ngo ita oja kunyiga 6 2 15 6 3 munya hash ye kodi ya Vesta 2 15 6 3 munya hash katono nyo kambe kombu waka bunonzije ate nkubulire walala wetu ino kwata eno weekend ekinala kigudde kigudde
1: singo omuntu yenna kusaba ebikwata ku account yo kuoterekera sente mu bank singo omuntu yenna kusaba sente mu bapini ye yekyama oba pini yo okozesa ng'ogenze wa agent omuntu yenna singa kusaba sente visa card pin yo oba enamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo sente singa omuntu yenna kusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano
2: beera bulindaali eri abafere towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo ng'akkubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa emikutu gya webusayiti egyesigika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali zaakusasulira ku MTN 0800 200 555 ate ku Airtel 0800 335 34 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa

msambu sita bisatu mwenye hash wobo ita uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash uberengo funa kumipira kodi yeyo bade manyi yonu wafei aligumite aluwano yeruasa yenga manya gafana gana nori gumanyi na yonu unalina kasajja nabi nzeruasa nakasajja tei nakasajja wakabaya site jibabe yireyu eyi yu yavana bayo baligumite batula kumwala Rwasa nakasajja wali kupera nguliza Radio Sapiencia banda birebo na mbasindikire kabaya sita abayite mukawo abayite mwawo kubaka akati oyina okutuula okumwala noberanga eriyo tadde ekijinji ngogenze kukodi ombebe zinoberanga ofuna ebipira nozizika nogambo banta demo kido kenjiteke kati nobera okumwala gongo oli gumite ngiri wazizisedda wonawe chikutukira ubo oli musende gwe rumba ku kodi oberengo funa emipira gera ku 22 bet oberengo siba kasito berengo sibisa vunanyizwa ngoweza 2.5 okudaguru tube biri anagenda okuzukuka bwati ngatutude tusoma maulire anagenda okuzukuka ngatutude ngatatutegera ngagamba basajja ngaba mpise kulitalaba patelo tuino mutegura weekend yenu genda ku kodi oberengo funa alibadi yoku virijenta deyo gendo berengo funa katambula kenta deyo katambula kenta deyo chilo kachi alikiria genda kutentu beti berengo teka mwa kemfisi we tofayo na vivira bitanu biobo teka mka sito berengo sivana vufuna njizwa nguweza vili mwetano kudaguru kusta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wobo itao ya kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tubebere agamba atia Kamero umagizu wa timu ya Manchester United mwesizo ni ya mwiyagwa atene kupate zaba na mwe baba itanga baba wa nga baba wa baba wazi sama soani na kubawa vienda timuari ya kunyama na ye we wale kubira nguuliza Radio Sapiencia Kamero nsubu garuna di erinya libajja mupoti yaviranga bali kutuuma bali kuberanga uliriza Radio Sapiencia kale kakati ngatuva ku Madrid ngai tubade tujiita mwao mpola akalulukancha president yaliko aitiba Florentino Perez ngabisanya ne Enrique Erquereme ayagala okuberanga amulivula by the way obululwa bwa president na dale Spain yeyo bubadde bubera nyoba na bali wona dala ku timu ya Real Madrid ne club ya Barcelona kwanga abajukira juzi wanu mubiri abiri mugumu ku Barcelona waliwo batu iyo kubisanya kwani agenda okupera nga afuka president kukaluera manye Spain eyo ama clubs gabira ne ba president naye okulonda president oba okudda ku ekisanja ekyokubiri lubera lutalo abasajja bakwejimbamu kati Juan Laporta mubiri abiri mugumu yaina abasajja babiri babisanye nabo okufuka president wa timu ya Barcelona kwali Victor Font Benitoni era akalulu ako kawawala nnyo mawulire bako kutuuka ngomukuru akalivudde Juan Laporta naye nako kali ka race ngabola bakano aka Florentino Perez ne Enrique Erquereme kati nako kali ka tabu waliwo nzijukira by the way Perez ono yenyini alikuba president ku timu ya Real Madrid agalo kuyongezayo ekisanja ekirala jukira yabera ko president ku timu ya Real Madrid okuba miaka gye 12 paka 2.6 kati byabawo mu 2.6 waliwo bate ya manyo okulonda president omujja kubanga yasoka na akita na gamba byemba kole debi ebyo na bawo omondoza mweje kisanja muyayetira basanja.

0: inga Zidane abasambi inga Luis Figo n'abasambi abalala luzane kaka mwebi ebisira mweyajira ngagamu kwa gamanya gamanyi gesa ininga ngagalita ku timu ya Madrid ngabo uli akatinga bepika uli agamba nzende ta Michael Ishe una Eric Were magama nzende mbaletira Haaland aba Madrid kakati gwe yavao mubiri mukaga rese yaliwo wakati wa Roman Calderon then ne Juan Miguel kubanga yasoka nabira president na akita biri mukaga kati waliwo rese ya amanyo kupira ngalunda president wa Madrid omujja era waliwo okulya nokombe suwani mukalulu wako akabiri mukaga nga Florentino Perez aliko kati sawa zino nga akitadde nagamba kadeke bali akona koka yogeza abantu obwama kati ndoza ne juzi wano basonera wana rapota yatungane Victor Font obamu settinga obu settings juzi kuno mwaka guno gwennyini ngira bagala okulonda president wa Barcelona era nayo bato yali amanyi by the way team ya Real Madrid ne club ya Barcelona okulonda ba president abagenda okubera nga batwala ekisanja ekiddako ku club zaago wabirawo okulya n'okombe suwani kwegamba teguggwa gubanga gwa buwamana mpiji kakati nno enkya fena ke tulindirire inzo okula bayageni crew nga ze Jose Mourinho liba mujjo mugati mukamwa jukira Florentino Perez bwatadda ono gaya agamambu yajja kubaletera yageni crop ng'omutendesi ku timu ya Barcelona namukadde Florentino Perez agamba nze Jose Mourinho kwempira yagenda okutereza timu ya Real Madrid yagamba Mourinho kwafira yagenda okubira ngatereza timu ya Real Madrid oli agamba crop yajja okubira ngatereza Real Madrid nolwekyo embeera bwetyo bwetambula katulinde olunaku olwenja tujja kubeerawo wano mubeere ng'ate mumanya ensonga nga bwe sijja okubeera nga zitambudde ku saidi eyo gwoyina gyosinzira okubeera ng'owuliriza Radio Sapiencia kale tukyatambula n'akatimba ak'ebyemizannyo extra lunaku lwa mukaaga okyali ne Padre Serumagombebezi tukyabebbera mpolampola ne 22bet gulawo akawunti obeere ng'osiba ne 22bet ate era buli kimu kibeere nga kikwanguyira options nyingi zogenda okubeera ng'osibako ng'osiba ne 22bet kyolina okubeera ng'okola genda bugenzi mu simu yo w'ogenda ku intaneti ojja kuteekamu 22bet.ug webusayiti yaffe ejja kubeera ng'ejjawo ku simu yo genda wali ekigambo register kinyigeemu jizamu bye bakusaba okuli amannya go nini namba yo enamba ye y'essimu kati wali awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba then nyiga mu kigambo register ojja kubeera nga wegatta ku 22bet ensonga zonna zibeere nga zitambula tena weza 25 kirizibwa kubeera ng'osiba kyokka n'awasiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa emipiira nga bulijjo kodi yombebezi kwolina okubeera ng'oyita nkugambye akatambula akatandisa ekiro ky'olunakula jjo katambudde kiriya tulinde ekigenda okuzannya leero nga bwe tugirinda nkuteddeyo emipiira esatu kukatambula just gumu ebiri esatu mpozi kongo gwe nga baakulamira butalya ntaddeyo emipiira esatu bannaye nga bwe tulinda giri egyatandisa ekiro egyo akatambula genda ogye akatambula ke ntaddeyo ka mipiira esatu genda ku 22bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe zaabire mwetanto kukizibwa kupeera ng'osiba ja kunyiga 6217 6 3 4 w'oba oyitaawo ja kunyiga 6217 6 3 4 tubeere nga tutambula mpolampola ku 6217 6 3 4 alebadi ey'okubiri ngitaddeyo tubadde tumaze akabanga nga alebadi esooka teremwangako tuwa ssente omupiira gumu gwokka gubuzeemu gooleemu abakoze cash out mulidde kajja kati gwe atakoze cash out tugende ne alebadi tukizibu nnyo gaba alebadi biri ku lw'omukaaga ne kubulako erya bwe bamu esooka eganye egendo gyeyo alebadi ey'okubiri genda ku 22bet obeere ng'osiba sibisa buvunaanyizibwa ate nawe 25 kirizibwa kupeera ng'osiba tubeere nga tubebbera mpola mpola ku 6217 sita bisatu mwenye hash ubo itawo ya kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash yukudia pekuwa ino kuita sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash nepaka jezenda la kweziri neyengu gambia echina la chigude soko jeo alibadi yoku bilo jeo na akatambla katambula kambi pili esatu just gumu ebiri esatu umanyemi pili esatu weja katambula nga odi eri waguru kugwake mipira ebiri joka nubera ngoli musende niko ukula cash out kasta ebiri joka jitambula kugabe jiri mpira esatu ebiri joka jitumaro kubera nga tulia sende kukasta ubera ngo sivisa bufunanyi sivango weza abiri mwetano kudaguru rumbo berengo funa katambula ako genda kutwentu beti oberengo siba dene alibadi yeo kubirijenda deyo wadene paka jezindala zuna kwe ziri vya ipi kwe eri echibimba kwe chiri ne ordinary kwe eri vyo nabi funengo njiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wajio kubirango itao jaku njiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash utubatu itao teka mwa kemfisi sibisa buvunanyi siwa atana weza abiri mweta ndo krizwa kuperango siwa kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash kakati ngatuge na mkumu mwala mko waluo abaku nganya data mchisera ngatuge na mwala recap bale sine bawe inga basambi esta wazino abasinga okuberanga babaliri wa mwe sente nyingi munsi yonna bale sabasambi bebaloza nti bebabaliri wa mwe sente nyingi munsi yonna era gubadde te guli gutyo ngo musambi aitibwa Lamine Yamal sawazino ye musambi asinga okubalirirwa mu sente nyingi tugeze timu yeke denge yagala kuberanga egula musambi wa bay asinga okubera we bay Lamine Yamal okusinza kubano abakunganya data pala ganti Lamine Yamal ye musambi asinga okubiranga balirirwa mu sente nyingi esawazino gatuge na World Cup yen jukira Lamine Yamal ali ku timu ya Barcelona kigambibwa nti ku miaka 18 ejobukuru jaina jukire miaka jichali kusaidie omuntu yenna amwetaze ayina okubiranga sasulu obukadde bisatu mu mwenda n'emitwala ana ensimbi za pound kati okusinza kubano balaga nti Lamine Yamal ye musambi asinga okubiranga abera muzito mu bya sente mugulibwa tugeze timu ezeyo nange emwetaga alimboka Davis satu mumwenda n'emitwala n'ensimbi za pound esawa zip omusambi ali mu kifo ekyokubiri ye musambi aitiwa Kylian Mbappe wa timu ya Real Madrid by the way hey, Mbappe wa mutadi na mchi akusatu mchi okubiri ye musambi aitiwa Haring Baut Haaland ono Enrique Riquelme gwe yagala okubira nga aleta ku Real Madrid Haring Baut Haaland wa timu ya Manchester City abaliwa mu bukadde 10 kyenda mukaga ne mitwala ana ensimbi za pound wobo mwetaze kati Mbappe nali okajjawo mu kyo kusatu mawalo zambu no Mbappe ayinza okubera ya singo kuzito wo mudidi omungi najja mu kyo kusatu Kylian Mbappe routine miaka 2 musambe jobukuru aina contract ne timu ya Real Madrid paka 2 mwenda kitegeza akyali wonnyo Mbappe abalirwa mu bukadde 10 anambusa ensimbi za pound kati ya Michael Olise nabiranga ja wa timu ya Bayern Munich abalirwa mu bukadde 12 mukamu ensimbi za pound na ye abasambye nakuzine bei ya paruka kati ya Lamine Yamal wababalirwa mu bukadde obuli mbisa emabegeri nga katale tekana paruka ngenda kujamba bulira abamu kubasambi abateekanga wo record nga baguliddwa musimbi mungi nga bagamba ogwo musimbi gususse obungi era nkubulye sente mikaze baba gulanga abenda kuzinobali mbukadde bisatu bibiri kikumi na ye emabega wali bagula ng'omusambi akasente nga katono nenga bisere ebyo kikasinga okubeera akaamaanyi kati butuba kumbu waka buno ngenda kujja nkubulire basambi kya basetinga nga record titugeze ono bamugula okuba ku timu eno nagenda ku timu eno ensimbi nga nyingi ezitagaanika nesawa zino nga bw'ozoogerako tezirina makulu bwetuvaako mubaka buno kugenda kujja tubeere ng'ate tulaba basambi ki abali basetinzeeko rikodi ogulibwa ssente nyingi naye nga sawa zino tezikyalina makulu okyalina omubebezi eno esapiensia
1: singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti okwoterekera ssente mu banka singa omuntu yenna akusaba ssente mu bapiini ye ey'ekyama oba piini yo gy'okozesa ng'ogenze wa agenti omuntu yenna singa akusaba ssente visa card piini yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu otp ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo ssente singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano
2: beera bulindaala eri abafere towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo ng'akkubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikutu bya webusayiti egyesigika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali zakusasulya ku MTN 0800200555 ate ku Airtel 0800300345 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda ssente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku bukadde kumi amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa

0: Find your colors of home with Plascon.
1: Honda SC110 Kajambia ye pikipiki eriko omutindo gwa mu Japan ye nyine eiriba boteka mu Honda Oil ovuga omwezi mulamba warranty ku injini ya myaka 2 amafuta ewunya ko mawunye atengo kujifuna loni no jifuna musawa na munana zoka gwo mukozo wo musala jangunga boli tukuwera ko box ya spare today twina ne Honda Excel Honda SH15 generators water pumps e bombe zifuira obumo obulima byonanga bya Honda jangu ku matabi gaffe mu ndeba mu masuga Equity Bank Lugogo bypass mu masuga DHL Kawempe nga ku Centenary Bank na matabi gaffe okwetoloole gwanga ku simu noti 200-900-8027 obaweereza WhatsApp ku noti 7-4-7-7-7-3-3 mwaba boda boda bachali eno twagirese eiriba enkozi ya sente nawe ayagala okwegulira pikipiki yo eyo basechi nomu obe ya maridadi tutuukirire ku matabi gaffe gonna
2: omuvubuka na wasusize nga kejo obuvubuka osobola okugifuna ng'oyita mu Centenary Bank
1: Honda SC110 Kajambia, ya piche piche eriko
3: Awanda leyo Na neno Tuseme leto kuhuzi kempa kaza akabinkano Akabinkano kakatikisimo Finals Ati akabinkano finals Sorry Kana tino kufundi kiwa
4: Gena kusumweza abiri murumu Omwezi guno Hehe Gena kusumweza abiri murumu Omwezi guno Kankumewo ndete chifo
5: Na iba nange Mwete musa wala kusirisa kumwana Yaganye Mumutere kwa radio sapiencia
6: Senda mwenye katonye senya fama Inkuruze ya magazi Kuchari mkatimba kedye misanyo extra
7: Right, wabali nyogwe na chaji ya kumideko, chienda mnya kutunye zenya, Radio Sapiencia, tulimukatimba kabi ya mizanyo, akadeno kaduka, wali kusawa tanu ngeda kubira nga mkwere kereza, tente katika ndalijia kubira ngeja, ebirenge kuongira yo kusaidia yo. Tuchata mpula ne 22 bet, gula o account, osobulo kubira ngo siba ne 22 bet. Chiangu nyo kubira ngo gula o account, kena musimu yo, wogende ya kuinternet, ujia kuteka 22bet.ug website ya fe ya kuberange jao kusimu yo gende wali ekigambo register chinyi game juza mbi bakusaba okuli amanyago nini namba yo namba ye simu kati wali awagenda promo code oja kuberange otekawo akatimba awagenda promo code oja kuberange otekawo akatimba then nyiga mu kigambo register Oja kubira nga wega taku 22 bet Nsunga zona zibirenga zikuwa anguira Atana weza abiri mwetando kizwa kubira nga usiba Chokana wa siba Bira nga usiba Novu vunanyi ziba Bumalizo kubira account Genda kukodi ombebezi Oberengo ufuna kubipira Tuberenga tube pira mpula mpula Kugambi akatambula kinatadeo unakula jechiro Kaiseo unakulusoka Nye kutelede akatambula akalala kakola Odi nzito dala Nenga kamipire satu juka. Kamipire satu juka. Boteka mjasti lukumi. Mipira jasti satu. Umanye mpire mitono miyangu ya kutiki inga. Gugamba bugambi. Kengolole jini. Esatu juka. Nubira ngoli yaka sende. Bikaba kalide. Katinga wetulinda kano. Gendo jia katambula kakempire satu. Genda wali 22 beti oberengo siba. Sibisa buvunanyi siba. Atana wisi abiri mwetando krizi wa kuwera ngu siba Kasito nyigasta Biviri kumina msambu Sita Bisatu mwenye hash Ujio kuwera ngu ita ujia kunyigasta Biviri kumina msambu Sita Bisatu mwenye hash Ntadeo ni alebadi yeo kubiri gendo berengo jifuna VIP kweri kudoket HBimba kwechiri Ne ordinary kweri Ne eri siti zikule mbede mwebiri Kekatambla kakemi pire satu then ne alibadi tu wa alibadi yeo kubiri jenta deyo kugambi yoro mkaga techibe rangao siga vanga ko alibadi biri nga buwe nzigaba kuro mkaga ndi kubula keiria buchiba ndi esoke ganyo kubira ngetu wa kaja ene yeo kubiri ya genda kubira ngetu wa sendi wegenda kutuen tu beti oberengo funa alibadi yeo oberengo be bira mpula mpula kasitu genda kukoli nojifuna no genda kutuen tu beti no berango siwa tuja kubira nga tambla kusta bibiri kumina msambu Sita Bisatu mwenye hash Ujio kubira ngo ita ujia kunyiga sita Bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ye kodi yafe wubo ita wabirengo funa kumipira wubo siba siba na bufunanyi siba atana wezi abiri mwetantu krizi wakubirango siba kwa ataka kemfisa akasenta kukuboteka neuwira bitanda toka kambira uchiba chidonga chyo inache chemfisi gwe chuboteka musirike ulinde otege izo kupa mu weekendi nga gubafade wakoze sa kuokadanga sa ngotani sekwe ngo ina iyo kati gwerumba kukodi oberengo fune mipire ejo kena kutentu beti oberengo siba atana wezi abiri mwetanto krizi wakubirango siba atina wasiba berango siba na uvunanyi siba uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisa tumunye hash wobo itao uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisa tumunye hash kakati ngatumu aliliza mbade mkuwa daba sambi ngewe baba baba tadeo bibaro uo zanti oda yawe nga bweri ntiono sawa zino ya singo kubaliri wa musente nyingi lamini ya maru ya lidi nze chimeza ubukade bisatu mwenda sawa zino bobo mweta gazo ino kubira ngu usasula tukese guwa Arsenal bobo Manchester United bobo ya gala lamini ya maru usasule zo sende hala andina dako mchio kubiri then umusambi aitiba Kylian Mbappe rotini naja then umusambi aitiba Mike Olishi watimi ya Bayern Munich na biranga agoberira au na ye zino sente muzi uli danti bane sawa zino babaliruwa mwaka sente kanji ngawe baka tademu oda yabu jebufu deke mabegeri ya wazenga mugo berira kapira kila vika awasambi wabagula miaka jie mabega wabagulia zino sente atenga nediba wabanga linji no kusingaba na wabubuka bainzo gamba na hechichi na hechigenda masu wakubaba mbava dambula mbwensi mu miaka gy'ensambu omusambi aitibwa Johan Cruyff bwe yalinga bakutimia Ajax okujja ku club ya Barcelona Johan Cruyff miaka gy'ensambu yagulwa obukadde bubiri n'emitwalo 10 ensimbi eza pound nga bakuti in fact zalina za dola obukadde bubiri obwa dola ni mitwaro 10 ebye bisera ezo sente nga nyingi era mu myaka gy'ensambu jona yajimala konga ye musambi aina record iyo kubera nga agulwa sente nyingi Johan Cruyff obukadde bubiri ne mitwaro 10 ensimbi za dola kati bwuliranga Lamine Yamal ku myaka 18 abalirwa mu obukadde bisatu ensimbi za pound bano bayo Johan Cruyff ebadde ku nsiba gamba kishi kine kyatuka ku nsiyo mupira nesebo mu gy'ensambu yali record signing okuba ku timu ya Ajax singa agenda ku club ya Barcelona Johan Cruyff kati omugenzi juzi wano mukyenda kubanga kati abasinga abamu abagoberera mpira mwazaliwa mukyenda paka kujano mu 12 juzi wano mukyenda mukyenda by the way nga tetunatuka mukyenda mukinana Diego Armando Maradona Barcelona yamugula omudidi ensimbi ze bali bagamba nti tezigulika musambi bwe yalinga emujja ku timu ya Boca Juniors wali mugwange lya Argentina mukinana mwebiri bamugula obukadde busatu ensimbi eza dola Diego Armando Maradona ebye bisera kati Maradona namenya rekodi ya Johan Cruyff kubanga Cruyff bamugula obukadde bubiri ne mitwalo 10 ensimbi za dola nga bamujja ku Ajax ogenda ku Barcelona kati Maradona bamugula obukadde busatu nga ava ku Boca Juniors ogenda ku timu ya Barcelona obwa dola era naye namirize ensi ebisera ebyo ngomu ku basambi abasinza okugulwa sente nyingi kati atera Barcelona bwe yali emutunda nga bamutunda ku timu ya Napoli atira ne bamutunda obukadde musanvu ne mitwala 5 era na damu nakola record nkubulira owulire asajja balinga mbukadde bubiri busatu buna enaku zino ba Lamine Yamal bali mbukadde bisatu ye transfer chawe endala awo kinyinza okubira nkwi aha waliwo transfer ya Alan Shearer abajukira Alan Shearer buyalinga vaku team ya Blackburn Rovers okubiranga agenda ku club ya Newcastle. Bamugulo omudidi sebo ukade 15 ensimbi za pauli ebyo bisera ngo gulo musambi obukade 15. Nubagamba ono balese manyika tiwano mu Uganda obaleto musambi omanyi bagamba balese wa masaza nga bagamba uyu aguliddwa mudidi just obukade 15 ensimbi za pound zibagula alanishira nga bakutimia Blackburn Rovers nga agenda ku club ya Newcastle kati Ronaldo Dalima najimenya byalinga bakutimia PSV okubera nga agenda ku club ya Barcelona era mu 90s zao lozalinga 99 ne bamugula obukadde bwali 19 ensimbi za pound kati ne wajjawo ya Christian Vieri byalinga bakutimia Lazio okenda ku Inter Milan ne bamugula obukadde bwali 37 ensimbi za dola. Naye buhuri omusimbi omungi ennaku zino oguli mupira abondoza obaddamu ne bakebera bagamba atenge diba bakwira dalango mpira ogutegereka nebisera bino ulya lamini ya malu miaka 18 abali wa mobu kadde 3 abasajja babagulanga kadde kamu ngato kugula akakadde ngoli kabejja. So yebyo lakuba kadde kankutte njagala kubera nga nkwerekereza neta nafuna ku mipira genda ku kodi oberengo ofuna mipira gena kutentu beti uberengo siba. Bobo siba siba na buvunanyi siba. Atana wezi habiri mwetando kufizi wa kuberengo siba. Uja kunyika sita, bibiri kumina msambu. Sita, bisita tumunye hash. Jayo alebadi yeo kuwiri jaya katambla. VIP kweri kudoketi. Then ordinary kweri nechi bimba. Kusita, bibiri kumina msambu. Sita, bisita tumunye hash. Bobo itao, uja kunyika sita, bibiri kumina msambu. Sita, bisa tumunya hash. Tubebere weekend yonna. Jino wejiba yonge na kuteda ye mirala. Nurecho kodi te umura. Gwefune mipira wovo siba siba na vufunanyi siba. Atana weza aviri mwetanto kizwa kubira ngo siba. Kusita, bibiri kumina msambu. Sita, bisa tumunya hash. Wovo itaoja kunyika sita, bibiri kumina msambu. Sita, bisa tumunya hash. Yenze pade siru magomu bebezi, kankuwa galize weekend ya nunji, paka kuluna kule mande, tujia kubina nga tukua atagana. Manyi, tubira wali ya kaungezi, then nechiro, Monday to Friday. Kankuwa galize weekend ya nunji, weraba.
8: Atoke kaba daka timba kebye misanyo extra. Mutuko sonsulide bye misanyo yona. Aka timba kebye misanyo extra. Kakutu usibu hako 22 bet. 22 bet ya runga misibu ya chitongole. Echa Rotaries and Gaming Road Rotary Gaming Board. Okubeti nga kualifu kwa muze. Erata kilizibwa. Edi abali wansiwe miaka abili mwetano. Mchisera chine chevi jaguzubi na kuyenkuru. Centenary Bank empereza za yezi fudenya angu. Hata kumiwende ja wansi. Tewali nsonge kutuwala mubanka. Wabula weyambi seba agent akanana basa sani de guangali yuna. Eranga bakuli kumpia wakukuyamba kukumpereza za banka. Kozesa simu ya yomungalonga weyambisa sente mobile ukuweleze nsimbi. Sasule bisale bikuba anjibu erawe wolo kutukila dela kumilioni tanwe za Uganda. Ozi sasule mumieze satu. We wolo kutambula na nsimbi enkalu. Gula biyo gula. Nga weyambisa sente visa card. Obudebo na mchifocho na oli ngabo nyumirwe bikujuko byenaku enkuru bera bulindale eri abafere wewola amasimu agakukubirwa messages kusindikirwa obo WhatsApp ngabakusaba pini namba yo password yo bibikwata kwa account ye ya banka kakati kolo kuwa bakwacho chonacho bawekenge dengo okube simu obo kuita mu message ku note 8 bibiri bitana 5 mutano Centenary Banka banka ya fe Centenary Banka erunga misiba banka enkuru ya Uganda sende za customers zikumibwe chitongole cha deposit protection fund okutukira dala ku milioni 10 za Uganda.
9: Twesuze sawe ndala time check esawa siwe sitano esu kumaja time check ya kutusi wako
8: bena msigansi mbiwo ne MTN momo sigo kutandi kiladela kusiri nchisiru kumi ofunama goba gabri dunaku atengo sabulo kujaya kasente kajisera chonawo ya gali de awatali kuandika wano na wali nigastemo mukaga tan star mukaga hash oru ndeko investor oboku zese MTN momo app.
10: Kanuge maulide okuva kusenge jero ngaga kutusibwako statewide insurance company Swiko

0: ebibuuzo byaffe tulina ebibuuzo bitaano bitaano nga bwe twali luli mujjukira aha era gye ntambula gye tutambulamu ate oli bw'oba owulira nga kimulemye olinda akagundi kano bwe kamala okuvuga be paane tugamba nti ekoze ki
1: asambye ebbali
0: mumanyi nti awo ng'okola ki nga ng'ogamba mulonda ng'omulonda kubanga tebajja kulonda bulonzi nti gundi mulonde olina kwerwanako wekka n'okola ki n'osaba kale katutandike ali wasemberera omuzindaalo osemberedde omuzindaalo ekibuuzo kyo ki kino bw'owulira ebigambo bino gw'ofuna kifaananyi ki ekikujjira mu bwongo bwo omukama yatukolera kituufu oba yatukolera kikulu twasanyuka omukama yatukolera kikulu twasanyuka ofuna ebigambo ebyo kiki kyofuna mu bwongo bwo nga ggwe
1: nga nze ekirowoozo kyenfuna nti mukama waffe yajja n'atulokola kyekyamaanyi kyeyatukolera n'atuyigiriza eddiini netufuuka bagoberezibwa
2: pikipiki ogikutte ku luwagi
0: temwasanyuka addako aliwa ani
3: Martin Kisitu
0: kino kikyo ndiko ndikoma wa okuleekaanira gy'oli nga tompulira obanga sifuna nakuddibwamu ndikomawa okuleekaanira gy'oli nga sifuna kuddibwamu nga sifuna kuddibwamu nondokola bwe kiggwayo nkuddiremu ndikoma ddi okuleekaanira gy'oli ne sifuna kuddibwamu n'okundokola oyo mulanzi ye yabyogera omulanzi oyo bamuyita Abakuku wali omuwuliddeko olowooza mu kwogera ebigambo ebyo yali alaga ki Katonda
3: kunziramu kati ku bigambo ebyo
0: ndikoma ddi okukowoola n'otanziramu nakundokola mulanzi Abakuku ye yabyogera olowooza yali alaga ki eri Katonda
3: omulanzi Abakuku yali alaga nga okusoomoozebwa mu bulamu ng'alangirira mu bantu be yabeerangamu obutakkiriza n'okuwakanya byali ng'ayogera
2: pikipiki yandikuyita mu myaganya gy'engalo
1: yali alaga okwemulugunya kwe Katonda
2: kyerondera taba mubi wamma weerondere
0: kwemulugunya eri Katonda ali waddako ani
1: nakalembe Rebecca
0: okuvaawa
1: St. Cyprian High School kyabakadde
0: mu budde buli owuliriza
1: iye
0: abayigirizwa be yezu gwe twogerako ekkumi n'omu ne bagenda eggaliraaya mu budde buli abayigirizwa ba yezu ne bagenda eggaliraaya Olowooza lwaki baali kumi n'omu?
4: Baali kumi n'omu kubanga owe kumi n'okubiri yali amuyeezi olukwe ne yetta.
0: Owe kumi na ki?
4: Owe kumi n'ababiri. Yali amuyeezi olukwe ne yetta.
2: Pichipichi ogikutte ku luwagi.
0: Kale addako. Ani?
1: Golinda Angela Jacinta.
0: Golinda Angela Jacinta. Waliwo omuntu eyagamba nti yafuna obuyinza okuva mu ggulu ne mu nsi. Kale mugende muyigirize amawanga gonna. Waliwo omuntu eyagamba nti yafuna. Nti ye yafuna.

0: kale wao ye yasukira Petro akulembere Kerezia kale tugende mbiafayo wa asuka
1: okay nambemu bwe kuwe linya bwe ngompa esaza bye yali akulembera ng'omwepiskopi okay ekibuzo kitegede right Bishop Frederick Drandwa kali tukyusiza jukiza awuliriza
0: kamuwe kino ekibuzo kye kijja kusigalawo nga kyekimu naye nga tumukyusizeemu twagala otuwe omwepiskopi omwepiskopi Christopher Kakoza
2: mbawo omwepiskopi
0: ekibuzo kisigadde kyekimu naye gwe tuwe saza lyakulembera saza lyakulembera lyobotuwa omwepiskopi Christopher Kakoza
2: Membera Sazaria.
3: Piki piki, yandi kuita mumia ganya jengalo.
0: Mumanyi aiteka. Tumala kuba kade wano, netu laganti chiganye. Deni, omuntu, netubuza ani alonda. Oba, gweno yogere rinya gundi. Nebo tuwa tatuna kuba kade. Tetukola ki? Oli oyinza okuba nga kannavuga naye najjukira ansa ye. Kati gwe ate ng'okoze eki? Ng'omutiisizza tiisizza. Kati ani? Ani? Katuweko ku musajja.
4: Omusumba Christopher Kakoza ye musumba w'essaza ery'e Lugazi aliko.
3: Kirondera ntabwa bubi wamma wirondere
1: namba 2 tuwe
0: ntaye namba 2
1: namba 2 kibuzo kyande kya namba
0: msiki anti
1: namba 2 tuwe omusumba akulembera essaza lye Masaka
4: omusumba w'essaza lye Masaka ye musumba Silverus Jumba Silverus Jumba.
3: Chifichi, ojikute kuruwaji.
0: Waluwa, amanyari nyeri diatu lobulonji. Rakubali na ichifana nyichario. Nereo bubone rapunye. Na ya nyari diatu lobulonji. Yangu, anumanyi tulimu kusomesa.
2: Yemisumba, Silverus Jumba.
0: Omulala?
4: Sylvester Jumba.
0: Omulala?
1: Salamu.
0: Omulala aliwa? Msumba Severus Jumba. So, addako? Namba 3.
1: Alright,
0: namba 3. Oba namba 13.
1: 12.
0: 12 jeetia.
1: Tuli mtenzi ya?
0: Kale.
1: Omusumba wakasana luwero. Omumanyi?
2: Nakanda.
0: Tumumanyi. Chibuzo chiribu echiti. Chibuzo chiribu echiti. Anti tulimbi afayi.
1: Bakuwe chibuzo. Yes.
0: Omusumba wakasana luwero. Aliko. Yere laulensiyo mukasalutu ama. Na ye abamusaza diye chiinda mitiana. Esaze diye limuzala. Mubiafayo biyalio. Mwepiskopi chari kule embera.
2: Bishop Pose Mugeri.
5: Not I'm Marias.
2: Sakunzi Yam Kachibuz.
0: Omwepiskopi was Sazari Kasana Ruel, Yerolens Mukasa Rutuama. Azaro Mosazari Chinda Mitiana. A Sazari Mazarwa, Mwepiskopi Chi Arituara.
2: Bishop Christopher Kakoza.
3: Kukubie bali Sikuraba kupichi pichi
5: Ye Bishop Anthony Ziwa
0: Ate omulala?
4: Omusumba w'essaza eri Kinda Mityana ye omusumba Joseph Anthony Ziwa.
0: Waliwo enjawulo? Teriwo? Yeriwo.
1: Kubyambalo by'abasumba abasumba bategeera baabambala balina ebyambalo bye bambala mu misa ku byambalo by'abasumba waliwo ekisemba ku ngulu ekyo kyobutulira
2: bagiyita palio
1: buli musumba yambala palio
2: n'abasumba era ng'abasaserdoti nabo basembyayo kyazubo ku ngulu
3: Piki piki yandi kuyita mu myaganya gy'engalo.
0: Nakalembe.
5: Bagiyita dalmatika.
0: Aliwo mulala.
4: Ekyambalo ekisemba kungulu ye mayita oba enkofiira.
0: Waliwo mulala.
2: Bakiyita humerovero.
0: Kyekiriwo.
1: Humerovero.
2: Your mirror.
0: Kyekiriwo.
2: Kyekisemba ku ngulu.
0: Anti kyekiriwo.
3: Piki piki yandi kuyita mu myaganya gy'engalo.
0: Ekyambalo ekisemba ku ngulu gwe musaalaba. Mubeetegereza. Temubeetegereza.
1: Muli basiraamu.
0: Munnange kyambalo omusaserdoti otya akyambala? Lwaki takyambala? Kubanga ki? Mubabuuze nga munnange bwe mubalaba ate nno mubabuuze bababuulire ebintu bino kubanga bikulu nnyo ate tebalina buzibu. Musaba ticha n'amusemberera n'amukuba akaama. Naye bangwira nnyo n'abaana n'osobola omubuuza ky'oyagala n'ebyo byennyini muyinza okuba temumanyi kyebitegeeza naye kirungi nnyo bambi mubabuuze.
1: Okay. Kale tuyengedde namba 14. Essaza ekkulu ery'e Kampala kiyite Kampala Archdiocese. Okay. Olowooza yatondebwa etya? Kuba yatondebwawo obutondebwa
0: okufuuka essaza
1: ekkulu ery'e Kampala lyajja litya?

0: Natali Maria Sonta Mulonda.
1: Pichi pichi, yandi kuita mumia ganya jiri.
0: Maria Sonta Mulonda.
2: Duchamuzi.
3: Ye Kabaka Mutesa eyasooka.
1: Kyerondera, ntabula mubi, wamma weerondere.
2: Mhm, ali waddako?
4: Nzona.
2: Mumbejja. Mumbejja. Oli mumbejja.
4: Simanyi.
2: Tamanyi. Wabutiko.
5: Kani naka kuwa te ya te.
2: Olina mkulu manye mkulu wechika yaani. Ye mutaka gunju.
5: Sidi ni ya koko.
2: Ibukala angu. Sidi na hili ya koko. Na eche chichizwe chimuwebwa. Ibukala angu. Unonga manyiyo. Umanyiyo wali
5: okula. Oluganda alumanyi. Mkazi Muganda.
2: Ngamba. Yamanyo wachane wali obutaka wechika.
5: Naka kuwa te.
2: Mama wabutiko.
4: Anjis.
2: Kale. Tuweyo ekigo kyomanyi. Mu byafaayo bya Kereziya. Tuweyo ekigo kyomanyi. Nga kisusizza emyaka 10 wano mu Uganda.
4: Namugongo. Ekigo kye Namugongo.
1: Piki piki yandi kuita mu myaka nya jengalo.
5: Adela.
4: Ekigo ekyo kyakya Ekereziya Lubaga.
1: Piki piki yandi kuita mu myaka nya jengalo.
3: Tuyina ekigo ekya Naluzali. Sazari Masaka.
1: Kyerondera, ntabula mubi, wamma weerondere.
2: Omanyi lwaki Adela tofunye? Zenga, ekibuuzo kibadde kigamba ekisusizza emyaka 10. So si ekiwezezza. Kakati, addako gw'osembayo?
3: Yep.
2: Mutendera eya gundi? Muteeko. Mutendera gw'ebyafaayo. Ekitebe ky'essaza ekkulu ery'e Kampala kiri Lubaga. Olwo ekitebe ky'essaza ly'e Masaka kyo baakiteeka wa? Oba kisangibwawo?
3: Kisangibwa Masaka.
2: Kibuzo tokitegedde. Kati nga bwe tugamba nti ekitebe ky'essaza ekkulu, essaza ekkulu ly'e Kampala n'ekitebe kiri Lubaga. Kati olwo ekitebe ky'essaza ly'e Masaka kyo kiri ludda wa? Bayitawo batya we kiri?
3: Villa Maria.
2: Kyaliyoko.
1: Piki piki yandi kuita mu myaka nya jengalo.
3: Ekitebe ekyessaza ery'e Masaka kisangibwa mu Kitovu.
1: Kyerondera, ntabula mubi, wamma weerondere.
5: Omutendera tugumuzise.
2: Tugumuzise, tugende.
5: Tugenze Mbajulizi.
2: Mbajulizi.
5: Tuzio namba 12.
2: Tujja bangu ya nnyo abajulizi. Ate bajja bangu ira nnyo abajulizi. Sibwa kiri? Lwaki mukana? Aha.
5: Kale, tusimbudde. Omujulizi ono yakola kinene nnyo okutambula olugendo okugenda okuyigiriza eddiini ab'omu kiyinda. Okay? Mpa amannya ge.
4: Omujulizi ye Matia Mulumba.
1: Piki piki ogikutte ku luwagi.
5: Mweya mufuuyiridde nyabula. Ekita kibadde kiti namba 11 mpa amannya g'omujulizi gonna eyattibwa mu kifo kimu. Eyattibwa mu kifo kimu ne Joseph Mukasa bali ku ddembe. Ekibuuzo kitegedde?
2: Amannya g'omujulizi oyo eyattibwa mu kifo kyekimu ne Joseph Mukasa bali ku ddembe.
3: Omujulizi oyo ye Luka abaana ba Kintu.
2: Christine?
1: Christine?
5: Nada, tuwa deli nyechi. Tuwa deli nyechi.
2: Christine?
6: Yeye wana Maria mzee.
7: Nda adena mlona.
1: Pichi pichi, yandi kuita mumi aganya jengalo.
6: Yati bani wamu na Yosefu mkasabali kudembe. Bamuita, atana asibaze kuketa.
1: Chero ndira, utabla mpi.
2: Waliwa ya mwagende?
8: Adena yogede kuli.
2: Baze kuketa.
5: Baze kuketa.
8: Na yogede kuli mpi.
2: Ekibuzo kyabadde kigamba
5: kiki? Kyekyo tuwe omujulizi eyattirwa awamu.
2: Erinnya.
5: Kyabadde tuwe erinnya.
2: Sooka okiddemu okisome nga bwe kiri.
5: Mpa amannya g'omujulizi gonna.
2: Kati wo oli alonze.
1: Kyerondera.
5: Kale namba 10 na 12. Omujulizi Mukasa kiri wawanvu. Alina msomi munne bwe bali bakyankalana kyokka oluvannyuma.
2: Kibuuzo kiikino. Kibuuzo kiikino. Omujulizi munnayuganda eyasembayo okuttibwa y'ani?
6: Yohana Maria Muzeeyi.
1: Piki piki ogikutte ku lwaki.
2: Addako.
6: Mm?
2: Tuwe erinnya ly'omujulizi. Tuwe erinnya ly'omujulizi. Gwe battira ku kigo ekya Kampala Mukadde.
6: Omujulizi oyo bamuyita Matia Mulumba.
2: Simanyi Matia Mulumba munnyo.
1: Piki piki ogikutte ku lwaki.
2: Addako. Tuwe erinnya ly'omujulizi awolereza abasomesa ba teacher n'abasomesa abakatikisimu.

0: ekiba nnange.
1: Agambye bye ni mwetukuzibwa ate nga eyebakaliisa.
2: Kale
1: Biriani buuda.
2: Adamu. Mu biragiro bya Katonda, ekiragiro ekyokusatu kitugamba ki?
3: Ekiragiro ekyokusatu kitugamba nti olongoosanga olunaku lwa Katonda.
4: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
2: Funye omukisa n'enkulabako munnaayo gw'okubiri. Omulimu gw'ebibiina by'enkola enkatuliki obimanyi? Ebibiina tubimanyi by'enkola enkatuliki. Bannajje, bannakizito, abakarizimatic, oitegedde kati? Kati omulimu gw'ebibiina ebyo mulimu ki?
3: Promote religions in different
2: schools.
3: To promote religions in different schools.
2: To promote?
3: To encourage.
4: Pichipichi, ojikute kuwaji.
1: Kuongera kugaziya n'okubunyisa ekigambo kya Katonda.
2: Okay.
1: Hala mika mungeja.
2: Kalifayimu. Sakramento ki mwetufunira omubiri n'omusaayi bya Mukama waffe Yesu Kristo?
3: Sakramento lya Eucharisti.
4: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
2: Kati nnyo bonna?
3: Adela.
2: Adela, mpa omuzigo ogweyambisibwa mu kuweesa sakramento ly'abatiisi.
3: Tulina omuzigo ogwa Krisma.
4: Pikipiki yandikuyita mu myaganya gye.
5: Tulinawo omuzigo gw'abalonde n'omuzigo gwa Krisma.
4: Kyerondera taba bubi wamma weerondere.
2: Kakati mwana muwala, tumalire yessaala eno. Katonda wange, mpa ennema. Katonyeze.
3: Katonda wange, mpa ennema ey'okumanya n'okwagala Katonda wange, mpa ennema ey'okumanya n'okukwagala n'okutendereza Katonda wange, mpa ennema ey'okwagala ey'okumanya n'okutendereza mu ggulu.
4: Yandikuyita mu myaganya
5: gy'omulonda. Tokyamuzi mulonda.
6: Katonda wange, mpa ennema ya kumanya n'okubonerera ebyo bye nkoze olwaleero.
4: Pikipiki yandikuyita mu myaganya gy'engalo.
1: Tewali mulala alonda ng'oggyeko nnanda. Erukyomusaha wabadde wasabira.
5: Katonda wange, mpa ennema ya kumanya yakubonerera ebibi bye nkoze leero. Tujjukire ebibi byaffe ebya leero, tudaabirize omutima gwa Yesu okwasa okufumu okubeera ebibi byaffe.
4: Pikipiki yandikuyita mu myaganya gy'engalo.
1: Tewali mulala.
3: Katonda wange, mpa ennema y'okumanya okwagala n'okutendereza mu byonna.
4: Yandikuyita mu myaganya gy'engalo.
3: Katonda wange, mpa ennema ey'okumanya n'ey'okubonerera ebibi bye nkoze leero.
1: Nakalembe kyabadde kikyo kakati tuba bwe tetukuddiza ate kulonda.
2: Okujjawo nga tufuna bubonero otusomesa busomesa.
1: Kakati obadde ojja? Kati Katonda wange, mpa ennema ey'okumanya n'okubonerera ebyenkoze leero. Tujjukire ebyo byaffe ebya leero.
2: Echo che chabuze kunda karembe choka.
1: Tujukire bibi byaffe byaki. Awo netumala bwe tubijjukira ne tuulyoka twongerako wali tuddaabiriza omutima gwa Yezu ogwasoggwa effumu olw'okubeera ki essaali.
2: Ono yayogedde
1: yagaddeko ne tujjukira ebibi byaffe
2: n'alina essaala gye yagaseeko.
1: Anti bw'agattako ebirala ebitali bya ssaali eno tetukuwa.
2: Yafe vya lero, no yongerako?
5: Tudazi wiso mtima kwa hizu kuzo.
6: Teli kwa kwe.
0: Teli kwa ya gase,
6: tudazi wiso mtima kwa hizu kuzo. Tudazi wiso mtima kwa hizu kuzo. Fuma na kwa
1: hizu. Yanti. Damo tusomele chwa sondi.
2: Bichamis.
1: Damo tusomele. Gamba demba uli dizano.
5: Katonda wangu mpe neema ya kumanya. Yakubona ero ebibi bye nkoze leero. Tujukire ebi byaffe.
1: Kyerolera otabakumuliriza. Bandikaayanye.
2: Nga bakayanira byabo. Alright, ani addakawo. Omuntu agenda okwejjusa. Akole emirimu emeka era gitubuulire.
6: Omuntu agenda okwejjusa akola emirimu ena. Anoonya ebibye n'ebibonera n'abyatula ate n'akola ekibonerezo.
4: Pikipiki ogikutte ku mwaji.
1: Bukyamuzi.
2: Bukyamuzi.
1: Once again.
2: It is well. Luchams,
5: Wanji.
2: Gwengo mutonde, aliku nsikuno. Katonde umulabu oti.
5: Zengo mutu aliku nsi, katonde umulabu anga omoyo, okutukiri dembyo na.
2: Mwantege dablu mja. Botu nula, katonde umulabu oti. Ebiyo mwyo vireke. Tukome wane ebiyo kumusi.
5: Katonde umulabu anga ekintu ekitukuvu ennyo ddala ddala kitusaanidde ffena ffena okutya.
4: Ekipiki yandi kuyita mu myaganya gy'engalo.
5: Nze nga omuntu ku nsi Katonda mulabira mu Trinita omutuukirivu okubeera.
4: Ekipiki yandi kuyita mu myaganya gy'engalo.
3: Nze nga omuntu omukama mulabira mu ssaala. Nze nga omuntu Katonda mulabanga omuntu omu mu bantu abasatu nga Katonda mwana nze nga omuntu Katonda mulabanga omwoyo omulungi fai kanterezemu
4: ngalo
0: za Christine mulonda
1: kasikati mulemo jja busiku muzindaro
6: Katonda mulabira mu bantu bannaffe
4: kirondera tabako wamba wirondere
1: Katonda mulabira mu ki
2: Nibi yatonda.
1: Nibi tonde bi yatonda Katonda mu mulabira. Omwoyo wali omulabye ku. Bw'obeera mu ssaala oba omutaddeko eriiso. Yagamba omuntu nkutonze mu kifaananyi kyani. Kwenkana kuyigiriza si kukutulugunya naye Kabaka kuyigiriza. Tuweddeyo? Baasi.
4: Ojali mukabinkano kakati kizimo.

0: Anti mbade nchala wa mkulu wechika. Maeba atuwa do mkulu wechika wa kasime. Okay. Kali, namba. Adakalu. Mbade mngamba, adakalu. Okay, kayemba. Tuwa yobu nerububiri. Omuka mago ya wa Musa. Ukwole kwa uyinza bwe. Machigobie.
1: Awomuka manayita omusajja n'amubuuza nti katonyeze koye nti mpulidde eddoboozi ly'omu nnimiro n'entya kubanga kubanga ndi bwereere tuwe ekibuuzo omukama kye yabuuza omusajja.
2: Omukama yamubuuza oli ludda wa.
3: Pichipichi ojikute ku waji.
1: Addako?
0: Namulira Edward.
1: Damulira. Damulira weddira ki?
0: Lira kasimba kabirango.
1: Ndako. Kasimba mwagala kuwepu.
0: Enti tusimba. Eyo ebadiba.
1: Wakaba kasimba chakakola.
0: Nkugaye ffe twabulukusena omupya. Tuli gasibu mu. Ati lwakisimu buusa. Oloza asobola okwekubiira.
1: Bannaye, damulira.
0: Magisaba.
1: Ekikyo obawa?
0: Sanchaisuranga SS Kibiri.
1: Ekibuuzo kye kiikino. Omulanzi ono yasiba eggulu.
0: Yasaba.
1: Enkuba n'etatonnya okumala emyaka 3.
0: Yasaba.
1: Tuwe erinnya lye.
0: Etinye yali mulanzi Eliya.
3: Pichipichi ojikute ku waji.
0: Mugaga mbuza dako. Anti mugaga abadde alumwa.
1: Kali, adako yali.
0: Adako.
4: Kali ngano Veronica.
1: Veronica.
0: Veronica.
4: Manjini.
0: Mba wali kulusozi ne Yesu Kristo. Ngafuko obulala.
4: Yali Petero. Ne Paul. Yali Petero.
3: Pichipichi yandi kuita mu myaganya jengalo.
4: Abali ne Yesu ku lusozi ng'afuuka obulala. Yali James Peter ne John.
3: Kirondera taba bubi wamba wirondere.
1: Addekawo yani? Waji?
5: Faustine.
0: Faustine.
1: Bwe twogera ku namba 6. Nti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mu Bayibuli erina bw'eba ekiikirira weerabikire nnyo mu mbeera weerabikire nnyo. Tuweeyo oyinza otuwaayo ekintu embeera ya mulundi gumu we tulabira namba 6 mu Bayibuli ng'egyogerako.
4: Mbadde nsaba kunzirira muko.
1: Bwe twogera ku namba mukaaga. Mu Bayibuli tuba twogera ku ki? Oba erabikira wa?

0: kuyita mu myaganya gy'engalo.
1: Mweddeyo. Nesipa gw'oyogerako yali omu ku basajja basatu abaaleeta obubaani Yezu ng'azaaliddwa. Bamwongera Gaspar. Oli gw'oyogerako ye Gestas. Gestas ne Dismas.
2: Dismas.
1: Bibabiki. Okay.
2: Tweyongereyo.
1: Ani atannabuuzibwa? Bayibuli. Mweddeyo. Jangu ku muzindaalo.
2: Katusiime. Katusiime. Kiki ky'omanyi ku musajja amanyiddwa nga longiddwa mu Bayibuli? Tero kivuma. Abantu bonna tubayita balongiddwa.
1: Tutandise obudde bwa ate kati
3: tusinze.
1: Katuddemu.
3: Musajja omumpi.
2: Waje? Tulirangako.
0: Piki piki yandi kuyita mu myaganya gy'engalo.
4: Longido yoyo omusajja yafumita Yezu effumu ku mutima.
0: Kyerondera tetaba mubi wamma weerondere.
2: Kale
1: akama teweebale nnyo osomeseza eggwanga. Mwenna nno wano muli mu kusomesa mukimanyi?
2: Mwole atuga nti ye msaji wa mumpi. All right. Gwa semba yo?
4: Ye msaji wa nyavu.
2: Msamesa kulika mtuwe. Wali mwa mtu. Aba Yudaya gubatera yo akabiga. Pirata amute. Ate Yezu. Mwante gede?
4: Bansiri ya mnyavu.
2: Wali mwa mtu. Aba Yudaya gubatera yo akabiga. Pirato ya amute. Ate mu Yezu. Mtu choyo.
4: Oyo omuntu bali bamita Barnabas omubbi. Omuntu oyo bali bamita Barnabas.
0: Piki piki ya. Piki piki ogikutte ku waji.
1: Natandise omukwanja.
2: Abadde amwogeddeko.
1: Katugende.
2: Aze katagaye nti omubbi w'amabaati.
1: Katugende mu byafaayo by'ekereziya. Byafaayo by'ekereziya bye tuyingiddemu.
4: Yeso.
1: Ekisooka mwana wattu.
4: Yeso.
1: Tujjukize eyatandikawo ekibiina ky'abasista ab'e Nalukolongo. Ba Good Samaritan Sisters.
0: Piki piki yandi kuyita mu myaganya gy'engalo.
4: Eyatandikawo ekibiina ky'aba Good Samaritan bali bamuyita Emmanuel Wamala.
0: Piki piki yandi kuyita mu myaganya gy'engalo.
4: Bishop Emmanuel Wamala.
2: Faustin.
4: Bali bamuyita Kadino Nsubuga Emmanuel.
0: Kyerondera taba mubi wamma weerondere.
1: Kakati ani azize ku muzindaalo? Muyingo. Muyingo naawe mbyafaayo by'ekereziya. Brother Amas ne Mapeera nga batuuse mu Uganda baggukira ekigungu. Bwe baava ekigungu, kifo ki kye baddako okuwummuliramu nga tebannatuuka Kitebi? Bwe baawummulira bayitawo batya?
0: Piki piki yandi kuyita mu myaganya gy'engalo.
5: Bugonga.
0: Piki piki yandi kuyita mu myaganya gy'engalo.
5: Ekifuba kiyita Villa Maria.
0: Piki piki yandi kuyita mu myaganya gy'engalo.
2: Dambira ddala nti ku biiki zeeyo.
3: Nabulagala.
0: Piki piki yandi kuyita mu myaganya gyengalo.
1: Ekibuzo tekibadde kityo? Kayemba walonze dda. Si kye ekibuzo kyekimu?
2: Abadde addamu. Adda akyeyongeza.
1: Wamma ani? Gwe.
3: Bali bavanna bagenda nalukolongo.
0: Piki piki yandi kuyita mu myaganya gyengalo.
3: Baumulira Rubaga.
0: Piki piki yandi kuyita mu myaganya gyengalo. Kyerondera taba mubi wamma weerondere.
1: Ekyogedde kyakulemye mu budde bwe walondeddemu n'abazzeeko ne balemu okukigira
2: ekironda. Kale tweyongeddeyo ani addakaawo?
5: Kayemba Amos.
2: Kayemba Amos. Kayemba Amos. Lubaga, Kampala Archdiocese, yatondebwa okuva masaza erye Lubaga n'erya Kampala. Kakati bino byaliwo ddi? Ontegedde. Kampala Archdiocese yatondebwa ng'eva masaza abiri erya Kampala Diocese n'erya Lubaga. Okay? Okugattibwa kuno oba okukola essaza lino kwaliwo ddi?
5: Kwaliwo
1: mu mwaka ki?
5: Omwaka 1902 nkaaga mu ebiri.
6: Tumia Edward Mulonda.
0: Piki piki yandi kuyita mu myaganya gyengalo.
6: Tumia Edward Mulonda.
5: 1926.
2: Ndamulira banga.
5: Ekyo kyakolebwa mwaka 1906.
0: Kyerondera taba mubi wamma weerondere.
1: Gweddako?
5: Yes, nze nzirako.
1: Okay, gweddako. Kakati bwe liba ng'essaza ekkulu lyatondebwawo mu 1906,
5: yes,
1: tubuulire Ssaabasumba omubereberye ow'essaza ekkulu ery'e Kampala.
5: Ssaabasumba oyo ye Archbishop Kiwanuka Nakabaale.
0: Piki piki yandi kuyita mu myaganya gyengalo.
1: Julius.
7: Ye kalidinali, yali kalidinali Wamala Emmanuel.
0: Piki piki yandi kuyita mu myaganya gyengalo.
3: Nagatetereza. Yali Archbishop Nsubuga Emmanuel Kiwanuka.
0: Kyerondera taba mubi wamma weerondere.
1: Weewale nnyo bw'ojja ku muzindaalo ng'olonze okugamba nti onooteba buteebi bw'ozzaako guno. No, ojja na ansa
2: gy'okakasa oba olyawo.
1: Nyabogwe gwe tuwadde.
3: Iye nyabo.
1: Era gyeyo n'amannya gonna nga
2: okay. Kakati ekibuzo kigamba bwe kiti. Bwe twogera ku ssaala y'abatume, so n'ekitabo ekitukuvu kigyogerako yeruwa eyo.
3: Sala y'abatume yanzikiriza Katonda.
0: Piki piki ogikutte ku waji.
1: Byafaayo byekerezi.
2: Mweyamufuuyiridde. Byafaayo byekerezi.
1: Tuliwa kozi erinnya ndyerabira baaba.
3: Nakamatte Faustina.
1: Nakamatte Faustina. Twagala otubuulire maama.
3: Iye.
1: Mu byafaayo by'ekereziya naddala mu ssaza ekkulu ery'e Kampala, bibiina eby'obunnaddiini bisatu by'omanyi.

0: Piki piki yandi kuyita mu myaganya gy'engalo.
1: Ekibiina kyejjerya nyaffe Bikira Maria, ekibiina ky'omutima gwa Yezu n'ekibiina kya Yuda Tadeo.
0: Piki piki yandi kuyita mu myaganya gy'engalo.
1: Tuyina ekibiina ky'obusaasizi, ekibiina kya kyejjerya Bikira Maria n'ekibiina kya Yuda Tadeo.
0: Piki piki yandi kuyita mu myaganya gy'engalo.
2: Tuyina ekibiina ky'abasista banaabiikira, tuyina ekibiina ky'abamiru Hill Fathers n'ekibiina ky'abasista ba Good Samaritans. Bibisatu.
3: Gamulira.
2: Tuyinawo ekibiina ky'abakonsolata, tuwawo n'ekibiina ky'abasavites n'ekibiina kya White, sorry, Holy Cross Fathers.
0: Kyerondera taba mubi wamma weerondere.
3: Kakati Kayemba yatuwadde ekibiina ky'abannabiikira. Beebaliwa. Nze nayogedde essaza kkulu ery'e Kampala. Wakiwulidde bulungi?
4: Ekibuuzo tewakiwulidde.
3: Kyenagambye nti owuliriza bw'oba olonda, londa ekibuuzo kye wawuliriza obulungi n'ofuna ansa yo. Kati gw'otuwadde abagumu ate n'abasaba ekisi bw'obadde oyogedde era mwebali. Wano nga we balina gundi yaabwe, ennyumba yaabwe enkulu,
5: amaka gaabwe,
3: bakonsolanta nabo bweyogerere we balina gundi yaabwe, ne baani ne ba White Fathers we bali wano. Nyumba enkulu enzadde eri wano wennyini Nsambya, Colodero House. Ani addako?
1: Nakatetereza.
3: Byafaayo by'ekereziya. Nakati.
1: Wanje.
3: Abaminsani nga bazze mu Uganda.
1: Yeah.
3: Baatuuka ewa Muteesa olubereberye. Olubiri lwe lwali Lubaga. Abaffe bwe baatuukawo yabawawa we balina okubeera okusinziira okusomesa eddiini.
1: Yabawa Nsambya.
3: Obudde bwe bukyaliko.
1: Yabawa era Lubaga. Yabawa Kisubi.
0: Piki piki yandi kuyita mu myaganya gy'engalo.
1: Yabawa Lubya mu Kyaddondo.
0: Kyerondera taba mubi wamma weerondere.
3: Byafaayo by'ekereziya. Nanyonga.
1: Wanje Seba.
3: Tujjukize omwaka Ssaabasumba Augustine Kasujja mwe yajaguliza emyaka 80 egy'obulamu bwe.

0: kale. Nani?
1: Nambale bumuya mungu nisima jemaya bina.
0: Oh, jemima.
1: Ndi sewa.
0: Bitaji.
1: Yes, sewa.
0: Eh. Bufu ni ebigambo bini. Eh, ugendo kubuzo ya dako. Kakati jemima, ubadde mwetega kedi.
2: No, mubuza, it's alright.
0: Ubo mwetega kedi ngomu.
2: Mbali jala mubuza. Jemima, jemaima, chona chichiri. Mwesu obo mkaga. Mwesu obo tukiri vwe tuji ukiri na mwa mama.
1: Mwezo gwa mkaga kuna gwa nini gwa tuli omtuki chao suranga Peter ne Paul nala tuki Peter ne Paul
3: ojikute kuwaji
0: hakati chao suranga olezo munga tako
1: kula kula Judas.
0: Lwaki kati tutugambye nti abajulizi. Kituufu kyonna naye wandigyeyo nnyo ekyo kuba tuli bannayuganda. Twenyumiriza nnyo mu bajulizi abo kati oyogerako kalooli lwanga yekka. Naye nga kituufu tumujjukira olwasatu. Kale addako?
4: Lesebo Muyingo Julius.
0: Muyingo Julius. Tulina ebigambo bino. Kabona ajibwa mu bantu era nasibwawo ku lw'abantu aweereza ebitambiro ku lw'abantu. Bw'okiwulira ekyo obufuna kifaananyi ki? Kabona ajibwa mu bantu era nasibwawo ku lw'abantu aweereza ebitambiro ku lw'ebibi byabwe n'olw'ebibye. Mwavudida statement yeyo, kwa baby gambe yeyo. Chifana nchechi kujira anio ya yogiru wako.
4: Baba sasedo tisewa.
3: Pichi pichi, ojikute kuruwaji.
2: Sebo, mkulu Amos. Tumalida ye sala nzikiriza Katonda. Ngabu esoma mumisa. Ngota andikira ku ye ne Katonda mpaka ku wadio wa Patrick.
5: Ye ni Katonda ibamune bebamu dala era weba kulewa lokubira fa bantu okutulokola ebamuguru naka nafulumbiri mali omberelevu kuba moyo mtukirivu nafuko omuntu lokubira fe yakomira ne kumusalaba nabona buna kumbija kunimbiga polisi Pilato nakomirwa ku msalaba nafa nazikibwa na ke magombe kunako lokusatu nazikira mbafu atudde kugwajjo gwa Katonda Patri
0: damu watandikide
5: ewa
0: yene Katonda
2: yene Katonda beba muddala yene Katonda nogenda maso
5: ye ne Katonda beba muddala era byakolebwa iyo ni Katonda wa mudala era bwe bakolebwa.
3: Pichi pichi yandi kuita kumyanganya je.
1: Yene Patri mbwa Katonda wa mudala jona mabyakolebwa kubera fa abantu olw'okutulokola yava mu ggulu naka nafuna mbere gwa Mariyo mberevu kuba moyo mutuukirivu nafuka omuntu era olw'okubeera fe yakumala ne ku musaalaba nabonabona ku mirembe gya Ponsi Pilato nabonabona ku mirembe gya Ponsi Pilato nakumala ku musaalaba nafa nazikibwa nake magombe kunako rokusa tunazukira mbafu nalinya muggulu atuje gwadi ya Katonda Patri omuyinza wa buli kantu aliddogo kuina ekitiibwa okulamula abantu abalamu n'abafu
2: obadde okomawali ku atudde gwaddyo mukanya naye
5: olambyeyene Katonda
2: wetwatandikidde
5: olambyeyene Katonda
2: wetwatandikidde
5: tena watandise yene Patri mbwa Katonda
2: anti kyavudde nga nti mukanya naye
6: nedda nakatete
0: atandise naki
5: yang ambil ini Katonda, agak ambil ini Patri mbak Katonda.
0: Era koko kaisemu.
2: Yesa, nada, bazani.
1: Yene Katonda bebamu ddala. Byonna mwe byakolebwa. Oyo olw'okubeera ffe abantu, olw'okutulokola, yava mu ggulu n'akka, n'afuna omubiri mmaliro mbeerevu, ku bwa mwoyo mutuukirivu, n'afuuka omuntu. Era olw'okubeera ffe, yakomerwa ne ku musaalaba, n'abonaabona ku mirembe gya Poosiyo Piraato, n'aziikibwa. N'azuukira ku lwokusatu nga bwe kyali mu buwandiiko. N'alinnya mu ggulu. Atudde ku gwaddyo gwa Patro Mensa Afrikaanto. Alidde ogw'okubiri n'ekitiibwa.
2: Kiri okay? According to you?
3: Kyerondera ntaba bubi. Wamma weerondere.
0: Gwaddyo gwa Patro.
2: Nange gwaddyo gwa Patro. Amosi. Kala bw'otyo bw'ogisu.
0: Tetujja wano mbyakukaayana.
2: Amosi obadde osoma ngoberera wano. Nga bannange oyina bingi.
0: Tugende kwaddako wamu.
2: Yes.
5: Ddamu ya Edward.
0: Amosi ayagala okukaayana. Mumanyi. Ayagala nnyo okuteekawo egundi.
2: Embeera. Ani?
5: Tamuya Edward.
0: Addako. Omusaaseredooti mu misa alina essaala gy'asoma ng'asabira omusumba mu ssaza eryo mwali. Owulidde bulungi?
5: Yes, sir.
0: Omusaaseredooti bw'aba mu misa
5: yes,
0: alina essaala gy'asoma ng'asabira omusumba mu ssaza eryo ly'abaamu.
5: Yes,
0: n'ayatula n'erinnya ly'omusumba oyo ow'essaza alitwala.
5: Yes,
0: kaakati bw'aba omusumba y'asomye yennyini y'ayogera waatya?
5: Ayogerawo tinasabira basumba b'ensi zonna.
3: Pikipiki yandi kuyita mu myaganya gy'engalo.
0: Nakate.
1: Naye era ayatula erinnya ly'omusumba.
3: Pikipiki yandi kuyita mu myaganya gy'engalo.
5: Agamba nange ennyini omuliza awo atatuukiridde.
3: Kyerondera ntaba bubi.
0: Agamba adde ogenda kumpa eriwa baaba. Obadde siyoolina.
2: Amasaza amalala.
0: Obadde siyoolina. Ate oyo n'abadde agenda kumpa eriwa.
6: Anti
0: gye yasoma mu misa naye ng'omusumba yaliwo nnyini ye yeeyogerako. Nange omudduwo oba omuweerezaawo atasaanidde ye ssaala gy'ayogerawo. Byakuyiga bannange temubinyiigiramu nno. Ne byakukola ki?
1: Byakuyiga.
0: Era nkakasa nti buli azze wano tozzeeyo kye kimu okuva lwe watandika okujja. Ate naawe bw'oddayo ku ssomero biwa abalala nabo babitegeere. Mukitegedde?
2: Agendanga mu maaso.
0: Ekyokubiri. We munadda ng'olimu abo abakomyewo omwaka ogujja in case nga guno ne bwoba totuuse naye n'ogamba nti tuddayo ng'essomero lironya birinaaleeta era tojja kufaanagana n'abataaliwo ate ojja kuba mukugu kuba ebibuuzo bino tebikyuka nnyo ne bweba bizze omwaka ogujja era bisigala kumpi bifaanagana nga katono nnyo kaba ka slight difference
2: naye
0: ng'ate esigadde ansa yeki.
2: Namba mmeka nya?
1: Namba 25.
2: Namba 25.
1: Manji nya.
2: Tuyimbire yo oluyimba lumu olw'essakalamentu lya Oldin.
0: Kano katujjemu n'akade. Ku luyimba tujjemu n'akade.
3: Pikipiki yandi kuyita mu myaganya gy'engalo.
0: Nakayi. Oyukulema nkusalako obubonero bubiri.

0: kale tujukize Maria leka kutia omukama akwagadde. Ndeta necho kubiri ezo statement zigenda kuba bbiri. Mirembe Maria ojudde neema. Maria leka kutia omukama akwagadde. Eyokusatu kivudde kuki nyina mukama wange okujja gyendi. Baani abayogera ebigambo ebyo?
1: Maria leka kutia Yesu akwagadde.
0: Omukama akwagadde.
1: Malaika Gabriel yayogera. Kivudde kuki Maria okujja gyendi? Gundi Elizabeth yayogera.
2: Fiji, ojikute kuruwaji.
0: Ziri statement sebiri zavude wa malaika Gabrieli. Eno nevere weli Elizabeth yomutu ukirivu. Gwe semba yomu mombele eno?
3: Iye.
0: Yali tuligia?
3: Iye sebo.
0: Iye. Kwa zigwani?
3: Enzi namuli Grace.
0: Gwe namuli Grace.
3: Iye.
0: Namuli Grace.
3: Wanji sebo.
0: Tubuli lo mwaka. Gwali tuligia. Gwe twavuddemu tulyoke tutuuke mu guno gwe tulimu. Mwaka gwali tuligiyo gumanyi?
3: Yes, sir.
0: Aha, tubulire gwe twavuddemu ne tutuuka mu gwe tulimu.
3: Mwaka wa kazi ya cha.
2: Fiji, ojikute kuruwaji.
0: Kali ya badawa niso mkodi. Mwaka badawa na kuwa mwaka chi. Tuwe answer kari. Tuwe answer. Kale, tumalizayo liturujia. Buli omu afunye ekibuzo kye. Tugenda ku kisembayo.
4: Tugenda ba.
0: Kiddirira ekisembayo. Kyabika nkooyo okubeera muno.
4: Abajulizi. Tusimbudde.
1: Enyo.
0: Tusimbula abajulizi.
4: Tuwa omwaka. Abajulizi lwe basanga ekizibu okugenda okusoma. Okugenda okusomera Tanzania nga abamisani badduse.
0: Gundi tevuddeyo bulungi. Liliyani tukugobye. Liliyani akoye tumugobye. Liliyani tumugobye bannange anatusonyiwa.
4: Tugatumukiriza.
0: Ama oba typing error erabikidde wa Liliyani. Nze kampite wano.
1: Kale so.
0: Era tusobole okubanga tutambula. Gwani?
1: Zeni sima Jemima Robina.
0: Jemima Robina. Ani ya kulembera mwe chiwendo. Echo kutaba somi. Wano mu Uganda.
1: Yali mkajanga.
2: Adako. Fiji, ojikute kuruwaji.
0: Sebo, tuwa galo tubuulire. Ensonga enkulu eyassa abasomi ab'omu Uganda.
5: Sebo kwali kujeemera biragiro bya Kabaka. Byagamba nti nno temuddamu kusoma ddiini ekikatoliki. Bo ne bawalirizaako ne balemerako ne bagenda ne basoma.
2: Fiji, ojikute kuruwaji.
0: Kusoma dini kwe kwa kwa lachi? Hira, toba kuchoge lako. Yungo, tuwada tuja kwa ukana munange nga babibu. Kakati adako. Kayemba gwedako.
4: Kayemba kuwechino. Mukajanga saba mbowa. Alikuwa mjulizi. Gwe yafube nyo okuja kudini. Era naitanga nebambo wabane. Bamuyambe. Ontege de blonji? Leka ye mbolima.
0: Kale kanchirete wendi. Mukajanga saba mbuwa. Aliko mjudiz gwe yafube nyo kutasa. Alemo kutibwa olwe dini. Mjuza mbufunze chie.
4: Yes.
0: Mjudiz choyo.
4: Where?
6: gwata agala kuta mudini waya luka wana wachini
0: mabuza nda ko achari mbudebo achari mbudebo
4: achari taimie
6: mjuri zoyo chisito mtu
2: pichi pichi yandi kuita mumi anganya jenu
0: manyu bali na waliwo bali ababaddemu waliwo ekibuuzo kye twabaganye n'okulonda bwe tutaba na discipline mu kulonda oluusi tukola ki tugaana
4: ndoza tukireka
0: kati ani alonda Faustine kale namuli
1: omujulizi oyo yali mbaga tuzinde
2: Kirondera kitabu wamba wirondere
0: mbaga tuzinde kati ani
6: damu ya Edward
0: damulira Edward
6: anjisaba
0: ebisigala bya abajulizi
6: yesaba
0: byetwala banga babitambuza mu bife ebyenjawulo
6: yesaba
0: byetoloze bwe ssaze kkulu erye Kampala kumpi lyonna.
6: Yes,
0: mpozi nga babitambuza twali tugenda kujaguza myaka emeka bukyabajulizi balangirirwa mbatuukirivu
6: sebo gyali myaka nkaaga
2: Pichi pichi ogikutte ku lwaji
4: kabengano
1: wanjinya
4: Veronica esimula Yezu n'ekitambaala kino kikyo omujulizi ponsi eno ngondwe yatibwa kyamula oba tabataba mpozi awolereza kigooki

0: Teresa.
1: Pichi pichi, yandi kuita mumiaganya jengalo.
2: Nakate.
0: Awoleleza chigo cha St. Ponciano chamula.
1: Chirondira. Chamakuwa. Mwamba wirondiri.
3: Kavengate. Nechigo nchikuwate. Tia tilua chamula. Awoleleza chigo.
2: Nakamati.
4: Wandise.
2: Oyingi deo.
4: Iye.
2: Ngabuli jo.
4: Ngabuli jo. Ngabuli jo.
3: Ulisa mawagizi.
2: Kale, katulave ichicho wano. Echo mujulizi. Kale. Omujulizi. Donozio, sebugwao.
4: Yes, sir.
2: Bamu tira munyonyo.
4: Yes, sir.
2: Olwe dini.
4: Yes, sir.
2: Tuweyo. Echigochimu. Donezi yo sebu guawu. Chawoliriza. Chomanyi.
4: Saint Donezi yo sebu guawu parish.
2: Yawu.
1: Pichi pichi, yandi kuita mumia ganya jengalo.
2: Waluwa mulonda. Mwenata kuli amanyi. Eh? Donazio sebu guawu. Ibuena wumbate mumanyi. Mubanga wangamba anti nakamate muwechi lala. Eh? Ala wangamje. Na wangamje. Kakati, tuline bigobi nje uwelezi wa donozi yosebu guwao. Tulinanga wano kongerukuli. Senti donozi yosebu guwao. Madema njijo joku taandikira kwa kumpa. Kwa ya wano kumpi nyoni nendeba.
3: Ania dakao?
0: Nakate Teresa.
3: Waliwo mutuukirivu awolereza essaza lya Kinda Mityana ng'ate mujulizi. Yaani oyo?
0: Yenna wamwagale.
1: Pichipichi ogikutte ku luwagi.
3: Muwe? Omujulizi Matiya Mulumba ng'oggyeko essaza lya Kinda Mityana mwe yakolera ennyo omulimu gw'okuyigiriza eddiini. Aine saza eri muzaala. Togera ku Matiya Mulumba. Aine saza eri muzaala. Esaza eri muzaala lyobotuwa.
4: Saza lya Masaka.
3: Kayimba amwazi.
1: Pichi pichi yandi kuita mumiaganya jengalo.
3: Kayimba amwazi.
5: Saza lya Jinja.
3: Kituufu.
1: Kirondira, tababuki, wamba wirondiri.
2: Majulizi, lero wetuze. Kale, butuwa ngatuli mbajulizi nyabu. Tuagala otubulire. Omujulizi, javira, rubowa.
4: Yes.
2: Tuweye chigochimu, chomanyi chawolereza.
0: Saint Javira

0: Mizibwa Bank yankuru ya Uganda. Sende za customers zikumibwe chitongole cha Deposit Protection Fund. Okutoke la dala kumilioni kumia za Uganda. Enkore na obukwa kulizobi gobedirwa. Ewakage makago ka, ngalanje ziliwoze zentufu. Kubanga lanje zikolo kusingo kujuzi ichisenge. Zitu lambika kungerije tutambuza mwoblamu. Engerije tulagamu mkwano kuna butabwe tulota. Waliwo lanje nzikakamu. Lanje zikume bilo uzo. Lanje ziletaka bugu mwonesanyo kono obumu. Kati mungeri yonajo ya gala makago ka ulikike. Looza ku Plascon, lanje kuledua kururuo. Plascon, color your world. Ujali mukabinka nukakatikizimo.
1: Wewaw, tuze na chitundu chisembayo, ye katikizimo. Era wanubuliomu, yeyo liru obubonero bwe, obutalika agamba.
2: Obusembayo.
1: Eee, obubonero obwo. Buliomu, asosa kumuzindalo.
3: Namba vidi mwe mnisima jemima robina.
1: Nisima jemima robina. Iru njo yogera nyo.
3: Nenza nyosewa.
1: Mpise nungi, tuzaula mwe mirundi emeka jemima.
3: Tuzaula mwe mirundi ebiri.
4: Pichi pichi, ojikute kuwaji.
1: Kari, adako.
5: Mwingo Julius sewa.
1: Mwingo Julius. Ekibuzo cho nawe cheche no munnange. Onyuke n'obugoba bw'obwo obuna. Muyingo. Ani ayinza okuwa esakaramentu lya Oldini?
5: Sakaramentu lya Oldini. Abamu episkopi. Ye kasewo yakirizibwa.
1: Bwaba si yawadde.
5: Omusumba musaza lye.
1: Bwaba si yeye.
5: Bwaba si yeye sebo.
4: Pichi pichi, ojikute kuwaji.
1: Waliwo ekirala kyoyinza okuteekako nti oba omuntu omulala gwasigidde ayinza okusigira father. Eriaki? Odin. Bade nkulina. Omusumba asobola okusigira era omusumba omulala. Nga
2: siyewesaze.
1: Ebirowoozo bibadde bigenze nga ndi ku ekifo ekyo. Ndi ku Oldini kituufu. Naye ekifo ky'okuleeta omusumba omulala gw'abaasigidde kubanga gw'osimbye essira ku musumba
2: w'essaza
1: eryo. Naye asobola okusigira omusumba w'essaza ki? Kasita aba bishop. Asobola omusigira. Tugenze ku ani?
2: Kayemba.
1: Kayemba Amosi. Otuuse owaffe. otuuse kale kikino Kayemba ekibi kyeki?
6: Ekibi gwe musango etuza maaso ga Katonda bwe tugaana okwata ebiragiro bye.
4: Pichi pichi, ojikute kuwaji.
2: Abale ero damulira nange mwebulizeko. Ati kigwe yannemeseza.
1: Mubuuze damulira.
2: Obadde bulambuza damulira nga gantuliwa n'abakasimba tuyisabe. Kakati damulira.
6: Wanji nyabo.
2: Senga oba n'omwana omuto, baby.
6: Ye nyabo.
2: N'omulaba nga embeera etabuse.
6: Ye nyabo.
2: Mukama ayagala mutwala.
6: Iye.
2: Wandikoze ki? Kato ddala ka lunaku nga lumu. Gwe ng'omukristu.
6: Kye nkola? Bwe kabanga sikabatize. Nkabatiza. Nisobola okukaggyako ekibi ekisikire.
1: Omubatiza otya?
6: Batiza nga nkozesa amazzi.
2: Nti
6: nkubatiza munyina Patri, n'erya mwana, n'erya mwoyo omutuukirivu.
1: Amazzi ogakutte. Aha, mani nyonyola kino kya kunnyonyola wano twetaaga kunnyonyola. Yes,
2: baba sinza kinzo mwana.
1: Amazzi ogakutte. Aha.
6: Niwaka amazzi nungi esatu ogusooka.
1: Wa.
6: Kucheni. Nikubatiza munyina Patri, n'erya mwana, n'erya mwoyo omutuukirivu.
4: Ojikute kuwaji.
1: Munange ebintu ebyo tubituuse. Abantu babitegeera, abantu bali kuno basoma. Tomugamba nti tubakamula naye tuba twagala abantu bakole ki? Ye bakitegeere bulungi. Kale Veronica Papa ayinza okuyigiriza abakristu obulimba?
3: Nedda, papa tasobola kuyigiriza abakristu obulimba.
4: Pichi pichi ojikute kuruwaji.
1: Mumanyi lwaki tayinza kuyigiriza bakristo bulimba? Eh? Wali wachi manyi? Aha, kitubuulire. Wadde bubonero tobufuna naye era kitubuulire.
7: Kubanga waba ayigiriza mwoyo mutuukirivu amufuirira.
1: Kituufu. Waba ayigiriza mwoyo mutuukirivu akola ki?
2: Amufuirira.
1: Nakabate ekibuuzo.
7: Wanje nyabo.
2: Ekiseera ky'amazuukira kye tuyita Easter Octave. Kibaamu ennaku mmeka okusinziira ku njigiriza y'ekereziya?
7: Ekisiibo ekyo kibeera ekiseera ekya Easter
1: kye tuyita Easter Octave.
7: Kibeeramu ennaku ataano.
4: Piki piki yandi kuyita mu myaganya gy'engalo.
1: Nakai.
8: Chivera mwena kumunana.
4: Chirondira. Taba mwupi. Mwamba wirondiri.
1: Ane dako?
8: Nakate Teresa.
1: Nakate Teresa. Teresa.
8: Teresa.
1: Oya galandiro. Teresa. Teresa. Munangi.
2: Teresa. Nabeko
1: zi. Oma manjiko wali Teresa ho? Nabu uja agalinyi.
2: Aina linya.
8: Nina linya.
1: Inonya Father Raymond akulage wali homes we yazise zirabirira abaana abato. Yazita Teresa home. Wane Nsambya. Na wali Kabowa. Waitao Kabowa.
2: Teresa Kabowa.
1: Bilia.
2: Teresa. Obubonero okuli omudaali ne sapuli. Kali ne sekapulali. Butu ambazwa mkerezia. Naddala nga tumaze okubatizibwa.
1: Okumaliriza omujjuzo.
2: Emisomo. Bulina makulu ki?
8: Obubonero obwo tubweyambisa nga tusoma essaala zaffe. Okugeza sapule tuzayambisa nga tusoma essaala zaffe ate kituyambako okumanyikibwa nga bakristu mu bantu abalala. Kyoli wakulaba ng'oyambadde omudaali akimanyirawo oyo omukristu mu katuli.
1: Kyapendinze.
6: Obubonero obwo butulaga nti tuli baana ba bikira Maria kisooka, kirala butukakasa nti ddala tuli ba Kristo.
4: Kyerondera taba mupi wamba weerondere.
1: Okitegedde? Obubonero obwo busatu. Kano, sapule ne sekapulaayi. Bwonna bubonero bwabiikira Maria. Era bulaga nti oli mwana waani? Era bwaba bamaze okubatiza nga bagenda. Naye mutera obigoberera. Njagala mwe muva wano mubigoberere bulungi nnyo. Era bwaba bakugenda okwambaza omudaali, ke kabonero akasemberayo ddala, ne bayimba n'oluyimba lwani? Ne bwaba bakwambaza sapule, ne bwaba bakwambaza sekapulaali. Oli mwana waani? Na bikiri ky'oyogedde kituufu naye ekikulu kye kinoono kyayogedde. Ya.
2: Kyeyongereyo?
1: Yeah.
2: Okay.
1: Oba tumale okugyawo ubaka buno. Olyoke ojje ku oyo.
9: Buli mwana agwanidde okutandika obulungi mu bulamu. Wabula omwana wo ne bw'aba alabika bulungi akyetaaga obukuumi. Okugema ye ngabe kuuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde ez'akabi ng'omusujja gwa mulalama, pooliyo n'ekifuba ky'omumwe gugwe oba nnumooniya nga tezinnaba kumulumba. Mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna. Okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18, kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna. Olina lw'oyosezzaamu, teweeraliikirira. Genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo. Okyalina obudde okukuuma omwana wo. Kebera kadi y'omwana wo leero, mugemese mu bujjuvu era mu budde, kubanga okugema kutaasa obulamu. Obubaka buno bukutuusibwako Ministule y'ebyobulamu.
10: Fortune Sunflower Oil alina eddekende n'eddoowo ebisufu. Buto wa sunflower awoomesa by'ofumba n'asukka. Kyangu okukikkiriza ng'okozesa ekituufu. Sunflower Oil ajira mu vipimo vya meals 10, 2, 5, ne litebo. Puto wa Fortune Sunflower. Akolibwa Bidco Uganda Limited. Nga asangibwa mu maduka wona okumpi nawe.
11: Honda SC110 kajambia ye pichipiche eriko omutindo gwa mu Japan ye nyini eiriba boteka mu Honda Oil ovugo mwezi mulamba warranty ku injini ya miaka 2 amafuta ewunya ko mawunye atengo kujifuna loni na ujifuna musawa na munana zoka bo mukozo wo musala jangunga boli tukuwera ko box ya spare jude kuina ne Honda Excel Honda SC15 generators water pumps e bombe zifuira obumo obulima byonanga bya Honda jangu ku matabi gaffe mundeba mu masuga Equity Bank Lugogo bypass mu masuga DHL Kawempe nga kusendare bank na matabi gafi. Okweto olore gwanga. Kwa simu noti 200 mwenda 00 mwenda 2 msambu. Obaweleza WhatsApp kunoti msambu nya emu. Msambu msambu msambu. Nya satu satu. Mwaba boda boda bachari. Eno tuajirese. Eiriba. Enkozi ya sente. Na wayagaro kwekuli ya pichipiche yo. Yoba sechi nomu. Obe ya maridadi. Tutuki le kumatabi gafi gona.
12: Omufubuka na wasusi zenga kejobu fubuka. Ousoburo kujifuna nguita msetina le banka.
11: Honda SC110 Kajambia ya pichipicheri ko
12: ekisera cha school fees chiingide wo kakati okwe wola school fees mu Sentinel Bank changu nyo onyiga stabili emwe mohashi we wole nsimbi okutukira dala ku milioni 5 eza Uganda nga wiyembisa sente mobile atokufuna loan yali wagulwa milioni 5 genda kutabide Sentinel Bank aliyonna
13: ochali mukabinka nokakati kisimo
1: okay mu waliwa ngambye Press na muri ogami enti gwoli mu kiraso oli mu kusoma. Nabalala muwerezo obubaka bwa makuziro 55 anachinana musatu nsambu musatu. Tumala ekibuuzo kino tujja kuba tubusoma. Tubulize nako naye ku simu bwe tuma nga tumalirize ekibuuzo ekyo bonna baweddeyo. Tubawulizeeko. Kuziro 55 anachinana musatu nsambu musatu. Buli omu tubulire nga bw'obigoberedde. Father John Mary Sechibala nkutumiddeko omukulu w'ekifo kye Nakawuka. Ne Monsignor John Baptist Sebayiga webwa yes
2: kada maina yali nakauka nti yagera
1: umanya
2: anyway
1: lutemye kwa yeso
2: September tutanatuka
1: ani atabamba September mama
2: gutuli ya terobajira
1: mama
2: hey
1: onsura wa
2: yachuka mu mama chigwebe mama nyira bibirwa
1: kale tugende
2: didi ya chiongede yo namba
14: namba 28
2: namba 28 kale tugende necho omuntu abatizibwanga mukuru ngaba nayo batera okubatiza ku stage kino wale balabyeko
14: yenya
2: ebe tuyita abalonde afuna amasakramentu agasoba mulimu tuwe ya satu
14: afuna sakramentu ya batisim sakramentu ya konfirmasiyo ne sakramentu ya eucharistia
4: Pichi pichi ojikute kuwaji
1: Didi ya neoleta?
2: Bagoji.
1: Anagambi, I'm too following up with the program, but today's questions are so strict. Mbu, simanya tricky.
2: Anio.
1: Asomese zano uruzungu urutari iyo. Ono, birunji anesi.
2: Birunji alimba.
1: Pulide wana wana agamba mbu, olimba.
2: Birunji alimba.
1: Birunji olimba, olimba. Kale. Tubulire. Mwana mwala gwoli wo. Yes. Tubulire yo. Esakalamentu limu. Kwago agayitibwa agabafu.
15: Esakalamentu lyokusigwa kwa abalwadde.
1: Mukyali mbudde bw'oyinza okutereeza.
15: Saba kunze nkukatana.
1: Tuweye sakramentu limu. Kwago agayitibwa agabafu.
15: Eya penitensia.
4: Pichi pichi ojikute kuwaji.
1: Tusigazia iba meka ba mama. Babiri. Katusime.
15: Wanje.
1: Lwaki amasakalamentu ago getwogeddeko? Kale kuliko batisimu ne penitensia gali abiri. Lwaki amasakalamentu ago gayitibwa gabafu?
15: Amasakalamentu ago gayitibwa gabafu.
7: kubage galeta obulamu bwo bweneema mu muntu atabulina.
4: Piki piki ogikutte ku luwagi.
2: Nyabo munnamawulire.
16: Wandi madamu.
2: Kakati tusomere essaala esomwa nga twebaza emmere mu budde obw'ekiro.
16: Obudde obw'ekiro?
2: Nga tumaze okulya ekiro.
16: Tonda wange unya pati neyamwana neyamuntukivu. Amina. Aye Mukama Katonda, nkwebaza ekibazo eky'emmere gye ndidde. Nsaba nasobozi okukola ebirungi byonna by'oyagala.
2: Oyiyisaayo eyiyo.
4: Piki piki yandikuyita mu myaganya gy'engalo.
1: Ani? Muyingo, yes.
5: Linnya lya Fati n'ery'omwana n'ery'omutuukirivu.
1: Amiina.
5: Katonda nkwebaza emmere eno gyenva okulya ate nkwebaza n'ebirungi byonkolera bulijjo. Linnya lya Fati
17: n'ery'omwana.
4: Piki piki yandikuyita mu myaganya gy'engalo.
16: Nakatetereza.
1: Kasimba.
7: Unya ya Patri n'erya mwana n'erya mwana mutuukirivu. Amin. Katonda nkwebaza emmere eno gye ndidde ate nkwebaza ebirungi byonna byompa. Amin. Unya ya Patri
17: n'erya mwana.
2: Kayimba
1: musimirone. Nakate.
16: Unya ya Patri n'erya mwana n'erya mwana mutuukirivu. Amin. Katonda wange nkwebaza emmere gye ndidde ate nkwebaza ebirungi byonna byompa. Emmere gy'abaafa bonna Mukama kikwata ekisa gy'ekimuli eky'emirembe.
17: Kayemba musimirone.
1: Kayemba.
17: Nera Pachi nera Manera mwe mutuukirivu. Amina. Tonda wange nkwebaza emmere eno gye ndidde nkwebaza n'ebirungi byonna byompa. Amina. Ayo Mukama bawe ekimuli kitagalo n'ekisanga ekyobeera kibakire batebenka emirembe. Amina. Ogattako essaala y'okwebaka. Tonda wange nkwegayiridde ekiwummulo kyange kigenda okuwummula kimbeere ekirungi mwoyo gwange biri gwange. Amin. Kamaliwo mbeere bonna bumaleka nga bakuumi n'abatuukirivu mwena abali mu ggulu mukuume nze mukiro kino ne mukaseera kukufa kwange. Amin. Era Pati neramanira mwe mutuukirivu. Amin.
16: Okusinziira akatabo ka amaka amasabi esaala gyetalina.
1: Mu katikisimu mulimu ki?
4: Kyerondera tabula bubi wamma weerondere.
1: Anti bangi abakoze obutabo
17: n'essaala.
1: Mukimanyi? Mukimanyi? Ate bo bateeka katale batunda na mangu mangu na bei ntono nnyo kasente meka. Obutabo bungi bwe babaleetedde. So Kayemba muwe obubonero.
12: Ochali mukabinka nokakati kisimo.
1: Eh, kakati itakuzira musambu 55 anachinana musatu musambu musatu nga bwe bagatta wano bubonero bwaffe tumanye tuluyita olunaku kuba mu abasembyeyo munaatumira kwa okutumirako. Kibagattako? Bas.
2: Tebakoye.
1: Kukutumira? Kukutumira kabagatte gatte. Twagala okwebaza abasponsors baffe abatusaddemu ssente mwebale nnyo mwebalire ddala. St. Cyprian High School Kyabakadde mwebale nnyo mwebalire ddala tuteekamu ssente tusiima nnyo tusiimira ddala. Lisangibwa Kyabakadde wali mu ssaza ly'e Lugazi. Head teacher mwami omulongo Joseph Kamya tusiima nnyo tusiimira ddala. Ssebo mwebale nnyo mwebalire ddala tojjanga okwo babaleetera abayizi ku zi omusanvu. Musanvu mukaaga baagala okunoonya zi omusanvu musanvu mukaaga. Ana kyenda munya asatu mwemu abiri munaana ne ziro musanvu ziro nnya kyenda munya asatu mwemu abiri mu munaana. St. Kizito High School Kabowa tubeebaza nnyo nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala. Father Stephen Muyanja tweyanziza nnyo tweyanzeege mwebale tuteeka mu ssente. St. Benedict Primary School wano Makindi wano mwebale nnyo mwebalire ddala otuteeka mu ssente era babawe abayizi. Student Tube Industries Limited tweyanziza nnyo tweyanzeege ate twebaza nnyo ne St. John Baptist Primary School Kisugu Kabalagala. Father Pojavira Muwanga head teacher mwebale nnyo mwebalire ddala tuteeka mu ssente. St. John Baptist the Baptist Gaba Primary Teachers Institute tweyanziza nnyo mukyala Luwanga principal tusiima nnyo tusiimira ddala era abaagala okusoma obusomesa bwa primary nursery ate n'amasomo ga computers ag'okutunga n'ag'okufumba wenna mubeeyune bali kumpyawo Honda by Mark mwebale nnyo okutuwa ebidduka ebirungi bigumu ate ebikola ssente tusiima nnyo tusiimira ddala mwategeera embeera yaffe naddala ey'amakubo gaffe mu Uganda.
12: Mu kiseera kino eky'ebijaguzo by'ennaku enkulu, Centenary Bank empereza zaayo zifudde nnyangu ate ku miwendo egya wansi. Tewali ensonga ekutwala mu banka wabula weeyambise ba agenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli kumpyawo okukuyambako ku mpereza za banka. Kozesa essimu yo ey'omungalo nga weeyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi. Sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda. Ozisasule mu myezi esatu weewola okutambula n'ensimbi enkalu gula by'ogula nga weeyambisa Sente Visa Card. Obudde bwonna mu kifo kyonna oli nga bonyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindaala eri abafere weewola amasimu agakukubirwa messages kusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka. Kakati kola okuwaaba ku ekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu message ku noti 8855 Centenary Bank banka yaffe Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Sente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda.
18: Twesoze sawi ndala time check esawa siwesi mwenda esemi sana time check kutusi wako
12: bena msiga nsimbiwo ne MTN momo sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi ufunama goba gabri dunaku atengo sabulo kujaya kasenti kachisera chonawo ya gali de awatali kuandika wano na wali nyiga stemu mkaga town star mkaga hash orondeko investor oboko zese MTN momo app
1: kare mujia mutumire atetu sabule okulachi hey oba yandi musoke mutumire balyoke batuwa obubonero. Ee, soke tutumire. Ani asose? Kye kibuga? Tandika, nakamate.
19: Nze nakamate Faustina. Tumiddeko sister wafe, sister Mildred Nakyagaba. Tumiddeko ne msomesa Luwambo. Era ntumiddeko ne baklasimeti bange bonna aba senior 3 neetumirako ne jjajja wange namutebi Tereza
1: abeerawo
19: abeera emayungwe ebutambala
1: okay webale nnyo bajja bagulira amaliriza nga afuluma kubanga bali tujja bawaako omukisa
20: nzenna kate Tereza tumirako mwami Galavze Richard ne mchala Galavze Goretti. Tumirako Pius Deo Asumpta. Tumirako Master Deo. Tumirako Master Brian HM Selu Sawa Kristu Mutiaba Sawa Bubuka. Na waza veri buona vechibidi.
1: Eee. Kati batula vira vechibidi abaza veri.
21: Amanya.
1: Amaliri zanga afuru mao.
21: Amanya gange. Nze namuli Grace.
1: Yes.
21: Nga vira kabua.
1: Wa maulire.
21: Akala katendo. Future
1: journalist.
21: Journalist.
1: Okay.
21: Ntumirako sister HM Nakyagaba Mildred msomesa Luwambo nkwagala nnyo mami wange ne daddy Katavara Cyprian and Teresa nkwagala nnyo.
1: Kozi Luwamba.
21: Ndi wanchima. Bagala nnyo.
1: Katavara wana abadajja gamba ya muzala.
22: Yanna. Kayimba Amos. Sako yantumirako Father Joseph Jogo kuva mu Nabitalo. Tumirako mama wange. Nawo Kristo bwa Nabitalo bonna. Nawo nawo badde ku Radio Sapiensa nga mutuuliriza.
1: Okay. Weebale nnyo Kayemba Amos.
23: Nze Muyingo Julius. Soko okutumirako principal wange. Yana yentuusa okwebaza kwange eri gyali. Yantumirako school supervisor waffe Mr. Lukwago. N'abasomesa baffe bonna. Era n'abazadde bange Kamya Fabiano. Eka mia Esther. Bagala nyo.
1: Ok, webali nyo Muyingo.
24: Linye Damia Edward. Tumirako HM St. Charles. Ni staff yonotualiza wamu. Nadala Master Brian. Taitaji Master. Ni Master Deo. Tumirako our father. Na wasomesa wachibi parish. Awasomesa nadala Somesa Serubiri Boni. Amune senga wange.
1: Omuyimbi. Somesa Serubiri siye muyimbi.
0: Ye muyimbi.
1: Nakai.
3: Erinya, inze nakai immaculate. Navela Pride College School Mpiji. Tumirako. Master Lukwago, supervisor wafe. Ni Master Luchamuzi Geoffrey. Awadati coordinating apaka kati. Era ntumirako ni bakwano bange bonna.
1: Okay.
3: In a special way. Njagala kwagaliza mama wange. Namuli Margaret, a happy birthday today.
1: Ya, lero.
3: Lero nga mukaga.

0: Kayanja Christopher okuva ku Emmanuel College kazi.
1: Oh, Kayanja Christopher. Kino kicho. Kino kicho, kino kicho. Mpa amannya g'abatume abagenda ne Yesu ku lusozi gye yafuukira obulala.
0: Abatume kwaliko Simoni Petero, kwaliko Yakobo muganda wa Yohana, ne kubaako ne Yohana.
2: Pichi, ojikute kuruwaji.
1: Namba mukaga. Yani?
3: Katende Andrea.
1: Katende Andrea, omugave. Katende Andrea. Mpa abali ku lusozi ne Yesu Kristo nga afuuka obulala ng'oggyeeko aba aboogeddwako mu kibuuzo ekyakavaako. Baani abaalabikayo abalala?
3: Yali Prophet Elijah ne Moses.
2: Pichi, ojikute ku ruwaji.
1: Tugenze ne namba?
0: Musanvu.
1: Namba musanvu, yaani?
0: Kwagala Anthony.
1: Kwagala Anthony. Ningi yakula pia kwa kumuzindalo kwagala. Okay. Linda ko tulabe kicho. Musa bwe yaserengeta ng'ava ku lusozi Sinai, yajja akutte ebipande bibiri. Ebipande ebyo byali byaki?
0: Byali by'amateeka Katonda ge yali amuwadde.
1: Kinyonyole bulungi kiguke.
0: Byaliko amateeka Katonda ge yali amuwadde ku lusozi. Amateeka.
1: Amateeka. Ayinza okuba abiri. Nange. Ayinza okuba abiri. Kwezi sikuwadde gundi.
2: Pichi, ojikute ku ruwaji. Pichi.
1: Okay, kale. Kakati addako namba mu?
3: Munaana.
1: Namba munaana. Oh, twasoseemu n'abayizi mwenda. Ani?
3: Bakulumpaji Alex Clement.
1: Ayi, bakulumpaji Clement. Ekibuuzo kyo. Musa bwe yajja n'ebipande okwali ebiragiro ebyo oba amateeka ekkumi, Eroni oba Aroni n'abaana ba Isirayiri baatya? Waliwo wano Eroni? Oliwandiika otya? Kati bwe nkuyita Aroni onyiiga? Nayo baana muli ba luzungu ennaku zino. Tetwali ba luzungu. Kale, ekibuuzo kiri nti Musa bwe yajja n'ebipande okwali ebiragiro, Aaron oba Aaron n'abaana ba Isirayiri baatya okumusemberera? Ekyo olowooza kyava ku ki?
3: Abaana ba Isirayiri baali bajemera Katonda bakola ebitatuukiridde.
2: Olikubye ebbali. Sikulaba ku pichi.
1: Kakoza Morris.
4: Ndowooza abaana ba Isirayiri Musa yabasanga bakoze Katonda waabwe nga gwe bali mu kusinga. Kyali ekikyamu.
2: Olikubye ebbali. Sikulaba ku pichi.
0: Abaana ba Isirayiri baali beekoledde
5: ente okuva mu zawabu nga bagisinza nga gye bayita Katonda.
2: Oli kubi ebbali
1: sikulaba
2: kupi.
3: Musa ngwe yagenda okuva ku lusozi yajja nga ayakaayakana yenna ekyatiisa abaana ba Isirayiri.
2: Kyerondera ntaba kupi wamma weerondere.
1: Yajja nga ayakaayakana n'ebipande nga byakaayakana ne bamutya. Mukitegedde namba mwenda. Namba mwenda yaani? Bugembe omuzirambo gwo ssebo. Mukongo ja Kabaka okimanyi bannange? Nga mwewangulire kula ssebo. Si kyangu nnyo. Okay, kale. Ekibuuzo kyo kigamba nti awo Piraato n'akuŋŋaanya abakulu b'ebika, abakulu b'abasosoloti n'abawandiisi n'ababuuza nti ono mundeetedde waaki? Obiwulidde bulungi? Ekibuuzo ki kino? Tubuulire baani Piraato be yabuuza.
3: Yali abuuza abakulu b'ebika, abawandiisi n'abasaserdoti.
2: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
1: Tukomyewo namba emu. Namba emu?
3: Yes, sir.
1: Tugenze, omanyi we tugenze? Tugenze mu byafaayo by'Ekereziya. Tuli ne mukulwani mpozi? Mukulu Ssenyimba Joseph. Weebale ku Ssenyimba muddira ki? Muli bante muzzukulu wa Katongole mulema? Naye wali otuuse eyo? Waffe mu Buddu eyo. Era bw'oba tolina ogamba bulijjo nti tolina kakwate Buddu kaakati nno tukuyunzeeyo era kusala amagezi gonna otuukeyo e Buddu olabe gy'osibuka. Kale ekibuuzo kyo ekisooka yate ekisooka ekibuuzo kyo eky'ebyafaayo by'Ekereziya kiikino, twagala otubuulire emyaka gye twasubwa okugenda okulamaga ku kiggwa ky'abajulizi e Namugongo ng'oggyeeko guno gwe twa ng'oggyeeko 2026 na lwaki?
3: Ssebo, emyaka egyo gye twasubwa okugenda okulamaga ku kiggwa e Namugongo yali omwaka 2022.
2: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
1: Kituufu nnyo. Namba bbiri.
3: Yes, sir.
1: Ekibuuzo kyo.
3: Yes, sir.
1: Tubuulire.
3: Yes, sir.
1: Tubuulire omubala.
3: Yes, sir.
1: Gwesaze kkulu erya Kampala nga bwe guvuga mu butuufu bwagwo.
3: Omubala guvuga nti twababatize tutambulire wamu nga twenyigira mirimu gy'obutuufu.
1: Ng'ekyo kitwetegeeza ki nga gwe omukristu?
3: Naze omukristu kiba kitegeeza nti twegatte mu kubunya evanjiri ya okubunya ekigambo kya Katonda.
1: Namba ssatu.
4: Wanjisa.
1: Ekibuuzo kyo naawe. Kye kino ky'ebyafaayo by'Ekereziya. Njagala otuweeko. Njagala otuweeko. Njagala otuweeko. Ebya. Omanyi lutikko ye Lubaga?
4: Jimanyisa.
1: Walio jituseko?
4: Yes.
1: Walio ulide kubyafayo byayo? Kale, ekibuzo kikino. Tubulire. Awo nyini webazimba lutikko ye Lubaga. Walina kakwate kino obwakabaka bwa Buganda. Awo webazimba lutikko ye Lubaga. Walina kakwate ki oba wakwatagana watya n'obwakabaka bwa Buganda.
4: Webazimba lutikko. Chekera dalya itaka ya Buganda. Yawe wayo kabaka. Zimbabwe chikwejo.
1: Waliwo kisye kyenkizo kyoyinza okugamba.
4: Waliranye nengo.
5: Nze Raymond Mulonda. Nze mugera Raymond Mulonda. Nze mugera Raymond Mulonda.
1: Mugerwa?
5: Waliwo olubiri lwa Kabaka.
1: Mm-hmm. Waliwo olubiri lwa Kabaka. Mugerwa Raymond. Aha. Okitegedde muganda wange waliwo olubiri lwa Kabaka kwata akenkize ennyo akafuula ekifo ekyo okuba n'akakwata k'obwakabaka kati namba ssatu gwe tulina namba nnya tubadde na namba ssatu namba nnya ekibuuzo kyo gwani gw'olonze munno.
5: Yes.
1: N'ekikyo kiikino kale. Okay. Twagala otubuulire omwaka.
5: Yes.
1: Twagala otubuulire omwaka. Essaza lye Lugazi. Nedda. Twagala otubuulire. Kikyo. Essaza lye Masaka nalyo lirina abajulizi.
5: Yes.
1: Abavaayo. Njagala mpeeyo ekifo kimu ky'omanyi kya byafaayo nga kimu ku ebyo ebivaamu abajulizi ab'omu Uganda e Masaka.
5: Birinzi.
1: Kituufu. Omanyi omujulizi ekyavaayo?
5: Yes, sir.
1: Ani?
5: Kalooli
1: wange. Oli wa Masaka?
2: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
1: Addako?
5: Kayanja Christopher.
1: Kayanja Christopher. Namba ttaano. Tubuulire. Mu ssaza lye Lugazi.
5: Yes, sir.
1: Waliyo omusumba.
5: Yes, sir.
1: Nga yakola mu masaza abiri. Erye Kampala ate ne Lugazi. Mutubuulire.
5: Omusumba oyo ayitibwa Bishop Christopher Kakooza.
1: E Kampala yali akolanga.
5: Ye yali omukuumi we. Kwentebe yoba bishop, yoba archbishop.
1: Nedda sebo. Naye nga yini. Ekisuubirwa kyabadde kiri naye nga ne Bishop Matias Ssekamaanya naye yali akola ki? So bombi babiri baali be Kampala ng'era bayambi. Bakuwadde. Olinnya bye twabuuzizza. Kiri kirese buleesi.

0: tuimuche tubahimbise kachemuko. Kati kwenjogera kachemuko ndoza musawusitera ogamba checho checho na wanika emikono nobuka nokubengalo na ye mkulu Antonio Kambugu Vicenti Josephu bali kudembe muri bangi timu nene nyo ya kachemuko mikwano jange mwebale nyo okubeera ko babuza ko nti musibye mutya nkomye ugwa kubiri bannange tubadde mukabinkano ka katikisimu namu obwedda naye wakasubiddwa abaana b'amasomero tubadde nabo aba secondary schools era bakoze bulungi amasomero agaweereza abaana mwebale nnyo kubanga tubadde mu kuraundi eyokubiri mutuse ne kachemuko bannange naye kwaye yaffe nnungi nnyo etukola bulungi nnyo egenda kujaguza mpozi myaka emeka nalabako wano kaadi ekituufu kaadi yampeebwa naye sijjukira myaka gye banga so tubadde n'abaana b'amasomero St. Cyprian High School Kyabakadde Ibana Matters High School Lubaga yabaddewo ggulo tubadde wano ne Pride College School Mpigi St. Charles Lwanga SSC 2 St. Joseph Secondary School Ndeba tubadde ne St. Bruno SS Nabitalo tubadde ne somero gabadde bangi Holy Cross SS Nakawuka amasomero gaffe mangi bambi getubadde nago mwebale nnyo era abamu bakyagenda bugenzi naddala kutuuka gye babeera gye basomera. Nze Sabulime Gideon Peter muzzukulu wa Mbaziira. Programu atenderezebwe eno ye ssaawa yaffe esookedde ddala ate wetugenda okutambula jjukira nti ssaawa esooka tuba tutunuulira amawulire agabaddewo n'ebyo bye twagala okutuusa gy'oli nagamba nti tujja kwongera okuwa kibeho tuongera okuwa kibeho paka lwe munaategeera obukulu obuli mu kibeho n'olwaleero tugenda bongera obawa kibeho naye olwaleero e Masaka wabaddeyo okuziika omuseminaariyo waffe omuseminaariyo Matia Sali yatufuddeko mwangu bwangu mu wiiki eno gye tumalako yafudde lwakuna era aziikiddwa ekinoni era nga omwepiskoopi waffe Bishop Silverus Jumba yakulembeddemu misa ey'okumuwerekera ate ani ayigiriza faatha ani ayigiriza bannange kulu obubaka bubadde bungi naye faatha Tamale Mugagga ayogeredde famire ayogedde ku lwa famire Reverend Father Dr. Settaba ayigiriza kakati bangi ababaddeyo abakulu bangi nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala so katumusabire mukama mwekyumula ekyemirembe n'amawulire amalala wiiki eno tumanyi nti lwe twabadde tulamaga tetwalamaze bulungi nnyo nti twalamagidde emitundu byaffe bye tutegeera obulungi abajulizi ne batukyalirako mwebale nnyo mwebalire ddala kaakati kansabe mukulu Habert Wanyama gwendi naye leero tutunuulire ku nyaffe kibeho luli twaline Maama Elizabeth oyo ajja nnyo wano tubeera nnyo ffenna kaakati yagambye nti leero nange kampumulemu ne musawo Stella n'agamba nange kampumulemu kaakati omulala ajje ate nga tujja bafunanga ab'enjawulo bannange bajje twogere ku nsonga ezamama Bikira Maria nina kigambo sebo mukulu Habert nsaba osooka obuuze kubawuliriza bawulire nti w'oli nyinza okuwaayira
1: sebo neyanze omukisa ogumpeereddwa era sebo abawuliriza ba Radio Sapiensia mwenna mbalamusaako n'ekiramuso ekisinga okubeera ekirungi okuva ewa Mukama waffe Yesu Kristu yeebale oyo yalukeesezza ate era ng'akyatukumye nga ffenna tuli balamu sikyakusaaga nno mukulu Sebulime bangi baatandise naffe olunaku nga tebakyali naffe
0: yayingira wiikendi nga mulamu bulungi
1: kituufu
0: naye we tumaliddeko wiiki
1: nga
0: omukama yamututte dda
1: kituufu
0: so si kintu kyakusaaga n'akamu bw'aba nga akyatuwadde obulamu
1: weewaawo n'olwekyo ekitiibwa n'ettendo tubimuddiza
0: amiina
1: abawuliriza enkuluze y'amagezi nga omukulu pulezenta waagambye erinnya Wanyama Habert Esebo mpangalira Nansana Parish.
0: Wafadha Mwebe.
1: Wafadha Dominic Mwebe. Bachi papankula wa.
0: Ndio botali mutera kondo za takusima.
1: Oba mukoze bubi.
0: Ya kugomo deo wechizimba.
1: Ochirabye. Adene cho cha kubidi. Waluwe cha soka.
0: Anai. Wafadha Mwebe achikola ati asimani.
1: Nema ya Katonda.
0: Amina. Yemu ya.
1: Esebo. Yemu ya amba. Atera nenkolera ndeba. Parish.
0: Ndeba Parish. Wafadha yes. Sirianzi.
1: Ye. Wafadha Sirianzi. Esebo. Aba uliza. Mbala musizako. Natera tuze.
0: Tuogere kuchibeho.
1: Tuogere kuchibeho.
0: Aba titagwa maloja. Tagwa mawoma.
1: Yetagwa maloja kubanga. Omuli la lero. No muri ya wiche jia. Kubanga atandiko omutandike.
0: Atende buo mugendamu.
1: Atende buo mugendamu.
0: Omugendamu lero. Nchapo baga amanti tudeyo. Kubanga atagenda.
1: Oyambala buambazo. Osulo oyambade.
0: Ah, mazima.
1: Nule chitibeho. Tagwa maloja.
0: Chibeho ono. Omuntu. Yandi agade. Wainzo gamba. Era bulijjo tulira mama Elizabeth. Mchale Elizabeth. Chisachi. Ajana atubulira chibeho. Atunyunyula na agende buziba. Mwepa kati nze ngomu la mazi wabuli jonze kati mkuru wabati.
1: Esebo.
0: Chibeho ono nsigira chifana nyichi. Nsigira akotu simbule wano. Tusigire koke chifana nyicha chibeho ono.
1: Kakati chibeho. Nkusigire nga tutu use. Nkusigire nga tuchari Kampala. Kubange cha mazima. Chobo ino kumanya chibeho yiyo. Omutandiko chari Kampala.
0: Omutandiko chari
1: Kampala. Omutandiko kuli okuloza kubuomi bwe.
0: Bwe chibeho.
1: Bwe chibeho.
0: Tumutandikire wano.
1: Tumutandikire wano. Kakati, nga umanyi chibaito kulamaga. Echa mazima. Tutandika butandi sinti no kunonya sinti. Kupo subulo kuwe ya kunonya sinti no uzifuna. Neno utalamaga. Ilaba ntubanji nyo. Habila unagabane njagalo kulamaga. Habane njagalo kulamaga. Ngani senta azidina. Na ye unyaga. Ah, uwa nagenda uluteja. Na male miaka ngatagenze. Norecho. Enema ya katule ino kubawo okulamaga.
0: Olino bisamwe sala.
1: Ah, ino bisamwe sala. Ati mama ino kuita. Echu naba uliza bachimanye.
0: Ah, ino kuita.
1: Ah, ino kuita. Chowo ino kumanya buogende chibeho. Mama ya baku ise.
0: Oba tewetu teru akuagalako.
1: Tewetu teru akuagalako. Gwe, mitisa chabuli mama nche chitegeza. Okutambula. Oluna kululamba. No kesa.
0: No
1: ludamu waka ungezi. Nengo olimu kubo ogenda. Nenga joge na toge na kubusiness.
0: Nchingeza kunona yubi ya maguzi.
1: Aha.
0: Ngeda kuda. Oba ngeze bitu unda yu. Nkomewo ne sente
1: za. Nkomewo ne sente. Neno oleke mirimu jo. Noleka vyo na noleka familia yu. Nogama ngeze wa mama.
0: Chanja ulo muna angira cho. Wabawa
1: Amina. Walu yes. Wabawa neme. Wabawa force.
0: Amanya
1: agenja ulo. Nolo chichovula abantu bagambye banyi tibane na yaga lugenda ekibeho naye oba na agenda di. Ngane senta azirina.
0: Adinda nange kenyini na chiriko. Nya mkwano gwange Robert Sebina. Yali ku Radio Maria.
1: Nimanyi bulungi.
0: Sebina nga teyekula kibeho.
1: Esebo.
0: Sebina nga teyekula kibeho nenga ambulira kibeho agezaako okunda ganya mubuze naye bwai. Buli kaseera ng'ogenda kibeho nti why? Bwondeka. Why? Na ye?
1: Nga necha matachi kujira yovu lundi.
0: Kakati. Nze mama yanchi alira nange. Nja kugamba yanchi alira.
1: Amina.
0: Na mpita jangu chua. Echibeho ndu. Kulama ndiye bigele biyako la.
1: Biyatuka.
0: Biyatuka.
1: HT1 tend to be mudiza. Kati temba den kugamba mganda ange. Nti naba uliza bonna. Nti chibeho. Omutandiko chari Kampala. Omutandiko kuloza kubuomibwe. No kulozo buloza ntikati. Okwesa okutandiko okola kubikusobo ziso gende chibeho. Otandikira oku ulira. Echa mazima. Otandikira oku ulira kubera oku wa mama.
0: Nti kanonye baluwa eyero si. Kanonye obufananyi.
1: Yesebo.
0: Naote kamu sente. No gama ntikakati. Kanonye sente na zonzi lina zizi nonzi tade bali.
1: Yesebo.
0: Abamu nino basaba na mituwa minje nyo. Na yate febo tuge nda timu ya fene na sitera. Mituwa lejiba asatu.
1: Yuka. Yeta mazima sente zita sinzo kubera yento.
0: Entono.
1: kubanga abamu babera mu sente mpitirivu.
0: Ezasula
1: na kuogera wano. Nolwekyo simanyi musawo Stella bwakikola.
0: Simanyi nange mwoyo engeri gyamuyambamu. Mama Bikira Maria ndoza alina engeri gyakikolamu kubanga sente yasaba ntono.
1: Sente yasaba ntono
0: naye ate n'ate abantu n'abawa services n'ezisinga abakusabye sente nyingi.
1: Amina.
0: Ne mutambula bulungi, mutambula akacyayi ne mukanywa, mmere ne mugirya, ne mwebaka, ne munaaba, ne mudamu ne mwekamba. Kwegamba ng'olabira ddala waliwo amaanyi ag'enjawulo agamukozesa.
1: Kituufu. Era naye ku bubwe nga sitera takisobola.
0: Takimanya.
1: Era naye ndoza
0: abeera akikola atya.
1: Abeerawo ne yeebuuza naga naye oba nkikola ntya. N'olwekyo tumwebaza. Kakati nkutandikira muganda wange nkujjira.
0: Mbadde njagala nsooke nzigyewo obubaka buno.
1: Amiina.
0: Kirabika tulyoke tweyongereyo.
1: Weewaawo seba.
0: Ne.
1: No, ne kibeho.
0: Ne kibeho.
1: Amiina
0: taata. Ekitundu ekiddako. Bannange temuvaawo.
2: Singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti okwoterekera sente mu banka. Singa omuntu yenna akusaba sente mu mobile pin ye ey'ekyama oba pin ye gy'okozesa ng'ogenze wa agent. Omuntu yenna singa akusaba sente Visa card pin yo oba ennamba, password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo sente. Singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano, beera bulindaala eri abafere. Towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo nga kkubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku biyuma bya ATM oba watundirwa ebintu. Gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa emikutu gya webusayiti egyesigika. Bw'oba olina ky'obuuza, kuba ku namba zaffe ezitali za kusasulira ku MTN 0800 200 555 ate ku Airtel 0800 335 344 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank. Nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation, amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigoberera.
3: Ndabirwamu Mirra.
4: Bwetyo nakolayo n'obuyimba bwaffe. Mary Batanga agamba nti oli matameeru mu ntenzirugavu. Awone wabeeredde wana nga entuwe balenya kayimba ka Mary Bata. You've made my day.
5: Kuva ku Mmande okutuusa ku Lwokutaano. Ssaawa nnyinsa okumakya okutuusa ku ssaawa mukaaga ez'omutuntu.
4: Numbi abaaseno mbaagala nnyo. Kubanza kennyini ndi wase. Naye ekintu kigenze. Wala bantu mutandise okuyitawo bwe muyeeya bannammwe muyeeye mukome. Ekikopo yes fena tuwakira bye nga mwakitutte. Thank you very much and congratulations. Waliwo abavuddeho kati oli yayeeyesa munne gye byasembedde ng'omwasse munne.
5: Tosubwa ebikwata ku mbeera z'abantu mu bulamu obwa bulijjo. Omuziki omuteeketeeka obulungi ne Nannyondo Lidian ku 9 tonyize nyafama Radio Sapiencia.
6: Uganda Catholic TV is now on GoTV. Recite the Rosary, participate in the celebration of Holy Mass, and tune in for faith-filled programming that feeds your soul every day on Channel 412. Available on all GoTV Uganda packages. GoTV Uganda, love it. Canal Plus is regulated by Uganda Communications Commission.
5: Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliko kkomo kumanda mobayiro n'eddatu ebigwako oluvannyuma lw'ennaku 3. Nyiga *9#. Ojja kufuna ennyongereza ya 3 n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu g'amanda. Manda mobayiro kolesa MTN eruŋŋamizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga. Centenary Bank etegeeza bakasitoma baayo okwewala obufere okubirizibwa obutagabwa ebyo ebikwata ku banka akawunti yo nga peni ne OTP eri omuntu yenna ng'oyita ku email, ku WhatsApp oba ku ssimu. Omuntu yenna ng'akusabye ebikwata ku akawunti yo okugeza peni ne OTP tobimuwa era okubirizibwa kumuwaabira ng'okuba ku ssimu ez'obwereere noti 800 255 5 oba ku noti 800 335 344. Weebale okutereka ne Centenary Bank. Centenary Bank member wa Sente Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Sente za kasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa.
7: E
3: Eyo jowuliriza kyenda mu nyaka tonyeze nya fama.
7: Radio Sapiens.
8: Radio Sapiens.
7: Radio Sapiens.
9: Radio Sapiens.
7: Sapiens.
0: Wewawo, tuli kunkuluze ya magazi nsomezu kenebye mizanyo chenda mwenye katonyezo nya. Kakati ya dachika zizino ziweza abiri motano. Tubadde tusimbula otandiko okusimbula otandiko tulaga. Nti okusimbula kati tusimbule tuve wano. Ekampala tukole tutia. Lulia bade otulaze. Nti omuntu otandika olugendo. Na kwete kateka
1: tutofu
0: uvoma zo puna ukuitibwa kwa wikila maria ulu watangi soku kwa atako
1: uza
0: akulaze nti nkweta aga gundi ya mgu wako
1: we wow
0: watu wadetu wendo kutusimbula kati
1: kati mama maria wakuita echa mazima na yotomanyi olaba waluo waluna abantu wabamu wabagenda gataina na sente ne abantu nafuna ba sponsor oba nafuna obugabirizi. Olumama yaba amuyise mama wakuyita akutemera naki
0: amakubo
1: akutemera na amakubo kati nkujira tutsimbuleka osimbuleka Kampala kati grupu je tugendera olusimbuleka Kampala bote tusida kusimbulira ku odi Kampala
0: sentimati ya mulumba
1: ne tusokane tusaba mujulizi zao ne tugama mujulizi kati olugendo lwafeno tulukwasiza tukulembere
0: tuwerekere
1: na tuwerekera nitugena mpaka misali.
0: Masaka?
1: Masaka. Ewa mtu kili Padre Pio.
0: Padre Pio.
1: Yes, katutuke Masaka. Oro. Tusimbule chigire, chivaji techo kubidi. Kubatu tuke misali, tufune chitambiro cha misa.
0: Nyo. Ilanga mwa tulama anti, bobo gendo kulamaga.
1: Yesewa.
0: Okufuna indulgensi ya mkulama goko.
1: Yesewa.
0: Kumbi evi mkubi ya tugendela mkubi. Indulgensi ya mpereza singa.
1: Mbwechidi.
0: Beranga wete setese bulungi. Nemu kwete kateka. Mwemuline misa.
1: Chitufu.
0: Chitufuna.
1: Mwemuline okwejusa.
0: Okwejusa. Na usoma misa. Mwemuline omukama.
1: Oba
0: mfunye mkwegomba. Oba mfunye
1: mbuliwo.
0: Mbuliwo.
1: Chitufu. Kati utufuna misa. Ulatini tusimbule chigere chokubili. Ila umukufuna misa. Tueteka teka bulu nyabasu. Awagalo ukwe jusa. Nepe jusa. Echitambiru cha miso urugwa. Tusimbule ule chigere chokubili. Banange. Simanyi wenza kudu nyora. Na ye tusimbule chigere chokubili. Kati ya ukakana ngatuli. Gatuna.
0: Kunsaro.
1: Kunsaro.
0: Ya Uganda.
1: Ya Uganda ne Rwanda.
0: Newo tukira gatunao.
1: Mesevo.
0: Wobo yise singo ba usazemu kuteka mu senti. Tingende na ambule bula ambuzi.
1: Yesewa.
0: Obo kwa zeseza senti nga mmeka.
1: Okuva uvye Kampala wano kutuke gatuna. No ugama tikatingeze kula ambule. Echa mazimuzizo kubango awoka woka ngatuna ingi na Rwanda. Uwela mitu alo ongasa tunokusoba.
0: Ogenze kula ambula.
1: Ogenze kula ambula. Toina nema yunaji ogena kola chi.
0: Kujayo.
1: Kujayo. Wabulo kusanyo somu bili. Ochitegea.
0: Na amaso.
1: Na henga umoyo.
0: Mwoto gufudela.
1: Kwa kufiride mwao. Kati au. Enja ulo webele dao. Ateno mlugendo. O tutambula. Tutambula ntitugo gira. Tunyumiambozi simanyi.
0: Mkungu jo.
1: Nga tenga bosu.
0: Mwichibozi.
1: Aha.
0: Sibo chiba.
1: Okuvira dala Kampala. Okutandi kukuba kabone la kasoka. Nitufune sale simbola. Tugenda tusoma rozari. Kurozari. Nitusoke yobu sasizi negwa. Tuva kuyobu sasizi nitugenda kurozari ya mama Maria. Wegwa ayo. Nitusoma. Tobu manye bulisara. Tusoma esale etisinde chaka ungezi. Nitusoma.
0: Yes.
1: Bwababu kede. Ate mama Elizabeth. Chatukola bana. Walina ye.
0: Waliwe ya ngamba.
1: Yesebo.
0: Nti yali ya katambu liramu group sezi werako.
1: Yesebo.
0: Nga agendo ukulamaga. Nero ya tambu liramu mu group eno elimu mama Elizabeth.
1: Yesebo.
0: Yalabanga yali talamaga angako.
1: Nga linga luasose.
0: Kuba yafune echenja ulo. Yamanya nti kuno kwe ukulamaga.
1: Chitufu nyo.
0: Musawo sitera simanje ya mujia.
1: Era mama ya mumu letera. Na ita walua mtu evi mubi ya kugambi. Nti musawo sitera ina maanyi gabyo. Okujako mama. Nure chukati tugenda. Sala kusala. Sala kusala. Tugenda tutandika. Olusimbula kuwa tusimbula kuminabili. Tiba chitugeza chisinde chologulo. Chaka ungeza tiba
0: chitugeza.
1: Tiba chituuse. Chitutandikirako. Wetu chimala. Nitusimula. Nitandika rozale yobu sasizi. Nitugenda. Bwe guwa nituzake ya mama. Bwe guwa nituzake ya hivyo nyobonyo musambu. Nure chu. Tugendera musala. Tewaba obudde bwa kunyumya.
0: Tewali bwa kuonona.
1: Era ruyo lugendo muganda wange. Yati na kunyumiza chinga fena tulubeeramu.
0: Ate ne chikwe wonyisa.
1: Esebo.
0: Nti bw'otandika sala ezo. Oluso zitandika. Oyinza kugamba banayi. Ne sala nga nyingi. Nga tonna zitegeera. Naye otandikiriza mpola ate okugenda ng'ozinyumirwa.
1: Kituufu.
0: Ng'ozinyumirwa otandika ozambala olwo. Okulamaga kutandisa okwambala.
1: Okwambala.
0: Maama akulaga.
1: Akulaga nti no wano chozeko era bane obwa olugendo lw'ekibeho tulugenda nga kongo ugenze kugaba naye omanyi oba ogenda mu grupu enda naye ogenda mu grupu eyaffe togenda ngo gaba naye tudde ogenda bangamba ki bangamba e Rwanda walungi bangamba
0: tugenda enda
1: kubera disappointed oja kubera naye kiki kubanga waliwo we tugenda sala kusala, sala kusala. Katutuka, egatuna.
0: Gatuna kuboda.
1: Yes, tuita obulungi. Tuita obulungi, wetu maloku waye, bitu ogerako. Batukonera.
0: Mazo bakebera bulungi nyo, chamuingiza. Vitali bitufu museyo.
1: Titufu. Tusimbula ate chigere lo. Chiba chakusatu.
0: Tuba tuandike chokusatu.
1: Tuba tuandike chokusatu. Ate tugamba ntino kati wetu alikomye nti kati ketubuse boda kati ate wali tugenda kukuba ondobo
0: oba kuleba soka nalima nyibwenjo
1: nti kati tukaku boda kati wali
0: kati wali twetaga yondoze sawa za fenga 5
1: nga tuumude batu ebase
0: iyo batu tuuke no kutuuka
1: tituku kube bisere bisinga tu ega tunatuka ngo budde bucha
0: ya
1: budde bucha kati abamu ne baloze naga kitegeza sawa nga sato banya tugenda
0: ku tuuse
1: niba gendo kweka nga tugendo kutuka sawa 8 sawa 9
0: oba 10
1: oba 10 kare netukira netuka butuka tukira Ruhango
0: eruhangao
1: eruhango
0: era yongero nyonyolewo ko nane nalini nagwe mbuza nino abantu nga babiri abagenze yo ngeza ko babuza Ruhango ono mumumanyi nga bamu Nyagulo ni nagwe nabadde naye. Era nga mubuuza Ruhango kagambanga munyonyola ekintu alabanga ate ekipya.
1: Ngate yalamaga.
0: Kati bw'omubuulira n'abanga ekifaananyi ekimujjidde kya Ruhango naye nga takisika bulungi. Nemanya kati waliwo ekibulamu. Kyekiri okuba n'omuntu alambika obulungi
1: bwe
0: batambula naye n'abalaga wano n'okutuuka wo n'essaala kuba w'osomera essaala ewantu. Tosobola kuwera birawo.
1: Tosobolera ddala. Kubanga reflection ile ejja.
0: Nuka
1: enetu atuma bwetu ti. Bwetu amale eno bakitwagenda ku wano. Kitegeera. Kati tutuke Ruhango. Ekitwaniriza. Yesu obusasize.
0: Yesu obusasize. Nozolaba byonna. Wetu yingide wonna. Bikira Maria kati laba tugenze wa Yesu.
1: Tugenze wa Yesu.
0: Ekifo ekyo kibege ko katono kibireko.
1: Ekifo kya Ruhango. Kakati e Ruhango we wali Divine Mass Center.
0: Eye Rwanda.
1: Era bw'otuuka wali, w'otuuka e Ruhango, muganda wange oba mwanyina zatagendangayo. Olulinnya bw'oti ku ttaka ly'e Ruhango. Owulira obusasizi bwa Katonda.
0: Nga bukujjudde.
1: Era owulira ekitali kya bulijjo. Banange, owulira ekitali kya bulijjo.
0: Ewantu awo batugamba nti olutalo olw'e Rwanda okitta bantu.
1: Yes.
0: Okukoma.
1: Ruhango awo. Ruhango. Kati kijja kitya? Ekitta bantu nga we mmanyi wonna mwenna mu mwaka gwa
0: 1994.
1: Ebyabaawo e Rwanda mubimanyi bulungi. Abasinga ne sibabiddiramu mubimanyi bulungi. Naye kati enjega ekintu ekyasinga okukomya enjega eyo umanyi bantu baddukanga mu bifo ebyokwegayiriranga baddukanga omanyi nti n'olutalo lwe luba tutuusa awantu

0: Okay, chenda mwenye katonyeze nyafama, Radio Sapiencia, inkuluze ya magezi, ensuo ya muziki, nevye mizanyo, mwuka matuwa ngero kumweba za. Uganda sanyiso kulaba.
1: Nange sanyiso kubalaba, nana sanyiso kuba uliza. Awa lady, ugwe sanyiso kulaba. Na yaba nana sanyiso kuba uliza.
0: Chitu ufunyo.
1: Mbeba za yonaje mwisemu, amanya ze mkumi ya Rivegaro ni ingabuli yo. Mkulikeyo yonaje mbade, kalindo mkujukizo Uganda Gideon ni peti, koza feza haba naje. Zitu deru alero.
0: Uruwa alero? Jemirimo kuwamvua.
1: Jemirimo jino kuwamvua, mkubango lunako urencho lombiri na umusayi. Lunako lukuru.
0: Nyo.
1: Oriju kila nino Masaka nga tukupe miku.
0: Netuwe tolo lega.
1: Nga tukena tuyi wabu muli. Omukoro gu ogumanyi bulungi.
0: Munene nyo. Elano. Elatu batu gwesunga. Abana abobu wala abatoto tabo.
1: Abamba do obutete yo
0: bwe. Obutete yo bwe.
1: Nobu stokise obwe lunga babu sise.
0: Nga bayi webi muli.
1: Nga nengo mawezi vuga eze migudo.
0: Simanyo. Nengo wala bagimanyi bulungi.
1: Bayi nzo kujimanya na ye. Chikulu echari monti bietu nyumi yako tetuabila biegulo. Norwecho. Abantu abata jumbira kutuwa alabana kumasinzizo. Mubafiriza.
0: Chinene nyo.
1: Ochiulira. Katifu bietu nyumi yanti. Chitambiro chemisa bichabanga chigenda maso. Babu uzanga abana asembe na anti muwelezo busubi.
0: Ne baba lo busubi obo.
1: Okirabye? Ekintu ky'okubala obusubi ekyo bw'okyogerayo kakati omuntu alowooza nti kyakusaaga. Naye ng'ate n'obusubi nabwo twagala okugenda okusoma essande lwaki? Buli lwa ssande baasasiranga ekereziya essubi eppya etteete nga libunya akawoowo. Naye bwe lwaki teryatusalanga nga tulituulako?
0: Munnange kyewuunyisa naye. Oba emibiri
1: gyabanga
0: miweweevu bweweevu.
1: Emibiri gino gyali migumu. Buweweevu obugumu.
0: No, oba bugumu, oba mwewevu.
1: Nizekando wazen di jari mibiri migumu. Na ye, ebintu ewe nabye tuwa itamu, bitu nyumiako uru aliru. Bitu nyumiako uru nakuno, aba manyoru nakuno uru kuzibua, boru ulira, uru esunga. Ate wewe unye, tetululaba angaru anchia. Obanga betululaba uru aliru. Fetululaba angaru uru alinga. Uru emigudo. Uru gena ngabaji uobu muli. Olwo genda nga tulinnya mu bifaananyi ebisiige mu luguudo.
0: Ebikubiddwa by'ekikompe.
1: Ekikompe
0: kya bagize nevu. N'ettaka ly'ekiswa. Ne fuula langi kwegamba.
1: Okirabye?
0: Ne basitula ensiisira y'omukulu mw'atambulira.
1: Otyo. Okirabye? Akati n'ebintu ebyo na byonna. Buli lwogaano mwana okugenda ku ssinzizo olina by'omufiiriza. Kirungi nyasi galenga akole emirimu jo, akole ze motoka, alongose waka, na ye miaka anaatano fejituli kakati. Obomu filiza chinene, kubanga abantu twalanga, batege kanga biseera bino, chivati mbisaya notusoburo kwe kubiliza. Nurecho naburugana asanyi sukubala ba, mbakuli saya wabade munchiko, echumule tubade nukulo ndanga tulo ndaba kule mbeze ba fabadja, atena abantu abalabo na, mwebali nyumu mwebali lidara, ila, olwali otuze ne programu ya fenga bulijjo. Na dala program ya fengaba naje mukampala archdiocese. Mwebali nye mini mweje mkoze. Uruganda chizi utasovede kubira ulo ufuna anjizi kwa kwenja ulo. Na ngama antigenda otu ukilize.
0: Otu ukide. Nga nange ninama ulira agesanyo. Yali ajati.
1: Otio.
0: Okubira kati nga mwana wa Maria. Mubatize. Nga ye juli yeti kati.
1: Abange.
0: Na ye. Mama bikira Maria ya mkoze mwomulimo.
1: Mama, bikira Maria, ya mkoze mwomulimo.
0: Ya mkoze mwomulimo.
1: Otio.
0: Kubanga ya muta andikada okumusika ajeri omwana we.
1: Bikira Maria asika hajati ajeri omwana we Yezu. Otio ulila.
0: Kakati, nata andika nwomulimo, ogwo kuteka nga musente. Abantu basobolo gende chibeho kulamage wa mama.
1: Otio.
0: Nata kuma kuteka mbutesi sente. Wabula ne yesi tulanga na ye.
1: Nagenda. Olabi entandikwa. Entandikwa. Elaba jaja febaga ante mmele ye wulila muliro gusoka. Atandiki demu kuyamba. Abagenda.
0: Utyo.
1: Kulama geri mama bikira Maria. Na ye nyini namukwatako.
0: Na ye nyini namukwatako.
1: Kati emirimu nga jino yensonga lwati gwe. Nze nawe abali eno. diwe tuyamba Radio Sapiencia e hizo utasaba tujidu kile mchino na chidi na etu jiuliriza
0: echo chukulu nyo
1: butumaro jiuliriza e inabi etu sibi etu zimba mu ono tiyakeda bukezi gama ti hapa kutekuwe ligende Rwanda sente zizi na uzisude wano na hiya uliriza obubaka bwabikira Maria bano bwe baleta
0: buterevu
1: na gama ti olwo obubaka buno okusobola okubufunanga kamba wagire natandi na kubate kanga mwaka sente kati na yeye nyinyi amwekwatiddeko
0: era kakati ye Juliet
1: abadde Hadija abadde yani Sofia kati ye Juliet ndabanga ni programu yandi komya tucha yaga kubanga amuntu ayinza okutunula kumasa agokungulu nga atunulira Juliet azo obuzzo okufuuka omukristu na ye tutunulira Juliet era mbise mu lunaku lw'enkya olw'omubiri n'omusaayi nga agenda okufuna nga Kristo omujjuvu mu sakramentu lya Eukaristia era nga bwetuwulira ekereziya bwetuyigiza nti Eukaristia kyeki lye sakramentu omulimu kama waffe Yesu Kristo yennyini omubiri gwe omusaayi gwe omwoyo gwe obwakatonda bwe mu kifaananyi
0: ekyomugaati
1: n'evviini kakati okirabye Bikira Maria bwatusika tatuleka mu kkubo mu nsi muno mulimu munnange Gideon wekanyanga mugumya ayinza okuseeseetula w'oli n'akuleka n'agenda akuleka mu kkubo eri ebuddu ewaffe bakiyita used and dumped ebuddu
0: webakiyita
1: n'asuula awo
0: n'akuleka awo tomanyi gy'ovudde ne gy'olaga
1: ne w'oli tomanyiimu okiwulidde
0: ng'omuntu bw'anaakutwala mu kibira wakati oba mu ddungu n'akuleka eyo
1: naye Juliet tumukulisa nti gwe yatambula naye tamulese mu kkubo amuggusizza kati wulira bw'oleeta amawulire ago era ogambye gasanyu oli mutuufu ng'olw'enkya lwa mubiri na musaayi kakali olowooza essanyu lyenkana ki eriri mwana wa biikira Maria oyo n'olwekyo abooluganda muleme kubuusabuusa mukwano gwa biikira Maria abantu ze mbagamba bulijjo ndi biikira Maria siwa abakatuliki biikira Maria wa abatonde bonna kubanga ye muzadde kati ffe abaana bwatuzaala oluusi twewulinkanya oyeta okwewulinkanya olina Gideon nawoba saawulidde kakati munnaffe onaajja ti awulidde mu kuwulira nyaffe n'amugamba nti ogenda kubeera wano olwekyo banaye tumuyozaayoza Juliet ate yeebale kuwulira kigambo kya Katonda nga kiyita erinnyaffe biikira Maria anti oyo gw'oyogeddeko ye nyaffe nnyinakigambo ate nga kigambo yeefuula omuntu n'abeera mu ffe ate ngaoyo yeefuula omuntu n'abeera mu ffe lwe lunaku enkya kwe tugenda olw'omubiri n'omusaayi era ndowooza nti buli mukristu olw'eggulo lino yandisuze yeekaliriza omusaalaba gw'alina mu maka ge ng'agutunuulidde enkaliriza baga nti kyenajja okulaba nakyekkaanya omunye gweyakaliriza omunyale wekkaanya omusaalaba otunuulira omubiri n'omusaayi ebyo mukama waffe byatugabula buli lunaku webitandikira okuwanikibwa ku muti omusaalaba ogwali ekikolimo aye ne gufuuka entebe y'obuwanguzi
2: When you do kisusu la magoba ninga sebisu kiri day, you are ekwa dom kisusu mlala. Okuita kuruza kwa mguguno, okuita mkusunyi wa magoba ninga si. Uwasasura msulo kwa kubanjibwa, okufange na kusumweza sato kwa mkaga, umaka bili ya bili muena. Sasura msulo kubanjibwa, nga sato kwa mkaga, bili ya bili mkaga, tilu na yita. Uruwa magoba ninga sebi kwe tumieko, bikusunyi ibwe, echisunyi ochino, chikula kumusulo gogo ka, okuwaze wa munda mguanga, okumanyidua nga domestic taxes, okulio msulo kunyingiza, income tax, VAT, Local excise duty, omusoro kunyingiza jibwa mubipangisibwa, rental income tax, nogo kusasura abenyigirwa musara, gaming tax. Okumanyibisinga wo, tucharide kuchibanja chafe ku www.ura.go.ug. Obatukubile kunamba za fezita sasurirwa, kunoti runana, emwemu musavu, noti noti noti. Oba noti runana, bili emu musavu, noti noti noti. Tusubuo mkisaguno, Uganda Revenue Authority. Tukulakula nyize wamu Uganda.
3: Hello, testing microphone. Wow!
4: Wow!
3: Unaonye yume yogero bulunje mina kuwese kitiba kumukolo. Jangwa no Radio Sapiencia in Zambia. Echechizi utuwa chigonjo ladda. Tuina machines. Ezikola kuhuli mukolo wana.
2: mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala, okukusobu tebe, ne tents.
4: Tukubile kunoti msanfu tanu munana, na utiemu msanfu kuminanya.
5: Tuwe kwa sekatonda, era tunywerere mu kukiriza. Bulirwe musabira awamu ngama ka, omwami omukyala n'abaana, mumakate mubula kukanya, songa temu vuno kebisi binji, munyikirire okusome sala, na dara sapule sala enye febiki na maria. Jukira nti amakaga sabira awamu gaba magumu. Obubaka bono bukutusibwa ko kuba kitebe ekikulu echa Holy Cross Family Ministries in Zambia.
6: Abanga leyo na leno. Tusembe na tokuuzi kempa kaza akabinkano. Akabinkano kakati kisimo. Finals. Anti, akabinka no finals. Sorry, kanati no kufundi kiwa. Gena kusomweza abiri murumu. Omwezi guno. Gena kusomweza abiri murumu. Omwezi guno. Kankumewo, ndete chifo.

0: Ok, abooluganda nga tukomyewo bwe tubadde tutuuse tutunuulira ekinyusi ky'olunaku olw'enkya n'ebibala kati ebigenda bivaamu abaana bangi enkya bagenda kufuna Yesu omulundi omubereberye
1: omulundi okufuna esakramentu ya komunyo
0: nange ninamu agenda okufuna
1: nina
0: omugole
1: okirabye ate no eri esakramentu amanyi nti kwegamba terisangika sangika wa okujjako mu ekereziya katolika olw'obukulu bw'olunaku
0: olw'obukulu bw'olunaku
1: omanyi bajjajjaffe bagamba nti ezinaabala teziranda gobe kaakati naffe mutusonyiwa abooluganda tetwasomye esaala nakuta tugamba twatandikiddemu amaanyi getubadde nago essanyu kwegambaamaanyi
0: ga wukalisitiya
1: amiina mu linnya lya paatiri n'eryomwana erya mwoyo mutuukirivu
0: amiina
1: ayi mwoyo mutuukirivu jangu ojjuze emyoyo gy'abeesigwabo obawo okwagala ennyo sindika mwoyo mutuukirivu byonna birongoke
0: n'ensi ogitunuze bujja
1: linnya lya paatiri n'eryomwana n'eryomwoyo mutuukirivu
0: amiina
1: kati n'abooluganda tuli basanyufu nnyo olw'olunaku lwaffe olw'enkya ate omukama n'atuwa olunaku luno olwaleero olunaku olw'omukaaga n'agamba nti akawungeezi kano mujjenga mwogere ku nnyammwe biikira Maria ensi eyongere okumutegeera n'okumwagala kubanga ebikuuno byakola amaanyi ge gonna ku nsi n'obunyiikivu bwe byonna byonna omulimu ogwaguzza eri Yesu n'olwekyo nno baganda bange nnyaffe biikira Maria tumwebaza era sitakwebaza nnyaffe biikira Maria olw'emyoyo gy'abaganda baffe abali mu purigatoori abo baakyalira buli lunaku luno olw'omukaaga egimulindirira nga naawe b'olindirira pulogulaamu eno akawungeezi kano bagiyita batya
0: atenderezebwe
1: naye gwe olaba ogirindirira lwaggulo naye teebeeza emyoyo egiri mu purigatoori girindirira gitya biikira Maria ng'olw'omukaaga lukedde olw'okutaano wadde giri mu bulumi naye tegiwummula gigamba nti enkya oba ajjayo nze oba ajjayo luli nze ne Gidiyoni wano libalabi ba mipiira era gitunyumira ne baganda baffe abala bali abavubuka bayitirivu balabi ba mipiira era gibanyumira abamu baagikolamu ne bizinesi kati bagisibamu ne ssente naye abantu abanyumirwa emipiira balindirira wiikendi etuuka ddi
0: kati tolaba wiikendi ejja abantu bagamba 11 World Cup
1: katugenda mu kikopo ky'ensi yonna kakati tugenda mu kikopo ky'ensi yonna lwaki olindirira ekikopo ky'ensi yonna n'otasabira myoyo egiri mu purigatoori egyo egirindirira okununulwa ate ng'emyoyo egiri mu purigatoori mingi ginunulwa olw'okweyunanga esakalamentu lya wukalisitiya n'olwekyo n'olwaleero tuzze nga tuli mu kitabo kyaffe ekyejjo omutwe ogw'omunaana ewagaa nti munnajje n'ewukalisitiya era mu kino akatundu akasooka omuwandiisi agambye nti misa bwe twogera ku misa buli muntu akitegeera bulungi omuwandiisi agambye nti twakiggumiza dda nti obutuukirivu bwa mmemba bukulu nnyo mu jje lyabiikira Maria ate naddala kyekyokukozesa ekisookera ddala kubanga munnajje bw'aba n'enneema lwasobola okuba omukutu mweyita okutuuka ku balala munnajje kyava atandika obwa mmemba bwe ng'asaba okujjuzibwa mwoyo mutuukirivu ng'ayita mu biikira Maria era n'okukozesebwa obuyinza bwa mwoyo oyo obw'okuzza ensi obujja enneema ezisabibwa bwe zityo zikulukuta buli emu ng'eva mu kitambiro kya Yesu ku kalivaaliyo ekitambiro ky'omusaalaba kyongera okubaawo mu bantu nga kiyita mu misa misa si kijjukizo bujjukizo eky'okutulaga ebyabaawo edda naye tuteerawo mu makkati gaffe ekikolwa ekyo ekikulu ennyo nga bwe kyakolebwa mukama waffe ku kalivaaliyo ne kirokola ensi yonna omusaalaba tegwali gwa muwendo kusinga mmisa kubanga byombi biri kitambiro kimu ddala ng'obudde n'ekifo omukono gw'omuyinza wa byonna gubizizza ku mabbali omutambizi n'ekitambiro bye bimu entereeza yokka ye ey'enjawulo mmisa eri mu buli kintu kristu kiyaweereza katonda era ne byonna byafunira abantu ku kalivaaliyo era n'ebyo ababeera mu mmisa ye batonera katonda bifubuka kimu n'ekitone ekinene kristu kyatonera katonda n'olwekyo munnajje ateekwa okweyuna mmisa bw'abanga ayagala okufuna omugabo omunene mu birabo by'obulunuzi n'okubufunira abalala olw'okubanga emikisa era n'embeera iba byanjawulo nnyo. Ku kino eggye lyabiikira Maria terissa kiragiro ku bammemba baalyo, naye olw'okulumirwa bo bennyini n'omulimu gwabwe libakubiriza era libasaba okubeeranga mu mmisa emirundi mingi buli lunaku bwe kiba kisoboka, era n'okufuna komunyo mu mmisa eyo. Bannajje bakola emirimu gyabwe nga bali kimu n'ebiikira Maria. Kino kikwata naddala ku ky'okwetaba mu kukuza Wukalisitiya. Mmisa nga bwe tumanyi erimu ebitundu ebikulu bibiri: okukuza ekigambo kya Katonda n'okukuza Wukalisitiya. Kikulu nnyo okujjukira nti ebitundu bino byombi biyungiddwa nga birinaanidde ddala wamu nga bikola ekikolwa kye kimu eky'okusinza. N'olw'ensonga eyo, abakkiriza basaanye babeere mu mmisa yonna enzijuvu. Emmeeza y'ekigambo kya Katonda n'emmeeza y'omubiri gwa Kristu mwezitegekerwa abakkiriza bazigabaneko okuyigirizibwa n'okuliisibwa. Okiwulidde? Omuntu ono attottodde. Kakati abooluganda, obukulu bw'olunaku luno olw'enkya si lunaku nti lugenda kuba lwa njuba na mwezi kulwana. Tugenda kukeera mu luggya tuteekeyo amazzi mu bbaafu
0: tulabe
1: enjuba n'omwezi bwe bikola ki.

na ye chonze chimuso nyiye na ayongera kona bino chokka yeddemu yenenye yegolole kubanga bwatali egolola ndiwoza na ye muguru maso ga Katonda yama yegolole yegolole tumuli kuvuma tumuli kola chi na ye amsaba yenenye yegolole adde mukubo ettufu tiwali kuvuma tiwali kukolima tiwali kusabira bubi abajulizi tibaworera gwanga echo bakirekera Katonda nga Paulo bwatugamba mu Baroma abaroma omutu ogwe 12 olunyiriri olwe 19 lwabirimu olumu bwati Paulo bwe yagamba abaroma timuwoleranga gwanga bannange mubisse akasiiso anti bawandiika nti okuwolera eggwanga bakundekere nze nja kukikola gwe omulabe wo enjala bwe muluma muwe mmere ennyonta bwe muluma muwaanywe bw'okola bw'otyo amanda ag'omuliro ogakumira ku mutwe gwe tokkiriza kibi kukuwangula gwe kibi kiwanguze n'ekisa ekibi kiwanguze ekirungi emmoto ya ekibiina ky'abajulizi abajulizi tebaworera gwanga era nga Mukama waffe Yesu Kristu abajulizi bassa mu nkola enjigiriza ya Yesu etugamba nti yagala omulabe wo era musabire nga bwe tusoma mu Matayo omutwe ogw'okutaano olunyiriri olw'asatu mu omunaana okutuuka ku lwana mu omunaana bw'ati Mukama waffe Yesu Kristu bw'atugamba era ekyo tukiraba mu bulamu bw'abajulizi ate naffe nakyekimu ku ebyo bitwetaaga mu nsi yaffe okubanga tuyigirako Kristu yagamba nti mwawuliranga bagamba nti eriiso ligattwa liiso n'erinnyo ligatta linnyo naye nze mbagamba nti teweereeganga na mubi oli bwakukubanga ku ttama erya ddyo omwolekezanga n'eddala oli ayagala okwera ennemba naawe n'okutwala ekkanzu yo mulekere n'omunagiro na buli akuwalirizanga okugenda naye ebigere 10 genda naye 2,000 akusabanga omuwanga n'oli ayagala okwewolako tumwegobangako mwawulira bwe bagamba nti oyagalanga munno n'okyawa omulabe wo naye nze mbagamba nti mwagalenga abalabe bammwe mukolere bulungi ababakyaye musabirenga ababayigganya lwe mulibeera abaana ba kitammwe ali mu ggulu ayasiza enjuba ye abalungi n'ababi n'atonnyeseza enkuba ye abatuukirivu n'abatali batuukirivu obanga mwagala ababaagala bokka mulifuna mpeera ki abapubulikaano nabo kibwe bakola obanga mulamusa baganda bammwe bokka kyemusinza abalala kiriwa n'abakafiiri sibwe bakola awo nno mubeeranga batuukirivu nga kitammwe ow'omu ggulu bwali omutuukirivu ekyo abooluganda tukirabira mu bulamu bw'abajulizi era bwe tuba nga tutunuulira ebyo ebyatuuka kubatta abajulizi situjja kugamba nti olw'okuba bano baabakolimira baabasabira bubi baabasabira bulungi beenenye tebaawoolera ggwanga awo nno nga tugenda okuwummulamu bwe tunaaba mu kuwummulamu tugenda okubalaba mu bwangu nga tutandikira ku kabaka Mwanga kati Ssekabaka Mwanga tugende ku Katikkiro Mukasa ate n'abakungu abalala awamu n'abambowa bamukajanga basenko.

0: Chenda mwenye akatonyeze nyafama Radio Sapiencia. Awulirizwa mlonji, tukwanirizako na te mu programu ya fe, manya omsaseldetuo, know your priest. Eranga bwejukira olomu kagoluwete, twali ne musinya John Baptist Sebayiga, omkuli wechifo cha St. Kizito Wayise, ate eranga yedinwa na kulabye, dinari. Nauna kwa olwaleero tukomye wona ye, ngayongero kutunyonyolako kubulamu we. Musinya sabula msae kwa tuuliriza, tusobola kweyongera yo.
1: Aba tuuliriza ku Radio Sapiencia, nate mbalamusiza, ndi Musinya John Baptist Sebayiga, wano e Wayise.
0: Kuchigo. Kuchigo, yes. Musinya, omukolo mukama yali mulungi kuluno tegwafuna bikutataganya.
1: Nyo manyati olusi na wano biyaba anga uwe, biyaba yekere biyachi. Nenge olusi waluo uotuka na obi manjira.
0: Ngoline wayo gira?
1: Eee. Okay. Nga umanyi mbira ya bunke nki nenge tichuwaga na kusajuka.
0: Nendo ze mikole jagu wanga mangwejo, uluo kwe wale mbira wali yao.
1: Ila tichaba anga cha magezu kujiru isa. Kati uluza ugufu kwa kuwanga za wabiri. Basibula.
0: Sawa bili.
1: Yuki la waluwa wala labasigalo. Yabafe wala bafe
0: wala lachi. Wala abalu ganda.
1: Nyinga uo mkolo. Nevi dongo donge biyaba anga uo. Jini nevi dongo tu biyaba anga nyubi ya maa. Nyina yone yu kusingazaba anga ngoma nganda.
0: Nganda.
1: So yu abubo bali kwa basibula. Kato mkone kusigalo guhaba wakana abagenya bali uo.
0: Okay. So, obusaseldoti bwe butyo ne bufunibwa. Olwobera banga ki ewaka? Oba olwofuze mutuze wa ku parish.
1: Kakati.
0: Ekweno jayo.
1: Kana sigala yoko. Naye ekimu ku bintu ebyasooka. Omanyi omukulu yayigiriza agera laga nti omanyi bwofuna obusaseldoti bwofuka wa bonna. Ojja kwesinga olumu oba wakuyidde mulwadde oba wakuyidde mukolo ki? Very high class. Tolo la joku yu singa nanga. Ogenze nga baku yingiza na mkase yu siraka jude kukuzi. Ogenze kusiga yu mwade. Nenju kila ndoza kuluna kukuru wairu wako vili oloda. Nga tumaze mbaga. Mkuru wechi fampita. Walu wa mwade umulimu. Waya gara kumukuyambeko. Katenga kugami ntino. Yali museje mkuru. Father Chitanywa naye kati mjuka naye taina mafuta.
0: Father Chitanywa yali kegoli.
1: Yes. We nafunira yali Paris Priest. Kakati no munaye naye kola ki? Omuntu mugo yampa gwagenda mailo musanvu.
0: Tagwa taina mafuta.
1: Nenga abanno sibya mafuta. Kagali. Naye kola bampe kabwezi.
0: Wewa.
1: Usozi wetutambula. Ogenda okusiga omulwadde. Omukulu kye yayigiriza ne nkirabira wa.
0: Nga kitandikidde.
1: Kubanga. Ekukuzi nali yingiramu mulwadde wali musiga. Nenga nti ekino gye banga.
0: Zandise bwenti.
1: Esoka kati ne bwe twamala awo. Nabeera nga eka ne mbeera wano ku Paris.
0: Mumalayo bbanga ki nga tebannabagaba?
1: Mu genero kuba mwezi gumu.
0: Okay.
1: Era ulowooza bwe wayitawo weeks bbiri. Baluwa najifu na ingapa.
0: Wiksi biringa wakagenda mubu.
1: Yes. Andi kakati ya umanyi hapa kuwa deyo. Wiksi biri wabasatu.
0: Wete kiki.
1: Uwe ngogenda.
0: Baku gabye wa.
1: Banga vye mswanjere maina seminari.
0: Chechuwa soko kolida.
1: Nina soko kolida.
0: Erenda kuweza atuka.
1: Nitugenda. Kakati nitugenda tutia. Kakati ya lezi wali tuwa tuchevu za tukenda tutia. Omukulu yali mupari ishe mseminare. Rekita yali Father Muwanga. Rosias. Yali takalole ya kaseminario.
0: Na
1: jana achima. Kakati debate yali huo. Aba family wapere kereko vanedda. Nga wapere kereko huo. Banada batia. Sira na ino genda.
0: Era wagenda
1: wapere. Nevi yange.
0: Nga chali chimene.
1: Kuwanga, ate jetuwa hali tukenda mu. Yali area ya ba yekera.
0: Enswa njiri.
1: So kakati ya tuwa laka tenesingana ya bakulu. Wali ya bakulu habari yo. Mvudo uwe nasanga yo. Nasingana father wakati Professor Mavili agenda kufayo. Na unu netuwa hali chifoche. omulala Father Mwanga yali rector ate Archbishop yali vice rector.
0: Archbishop Ssemwogerere. Ekirungi ti ku parish mwalika baze seminary mwalika abawera. So ndowooza ng'omulimu tegugira nnyo.
1: Omulimu ne tutandika nti kakati olwo n'enzira ku nnoni.
0: Olwo ogenze kusomesa?
1: Bwe yali appointment esooka. Era n'enkola yo taamu nnamba.
0: Myezi ng'esatu.
1: Taamu y'okusatu. N'engikola n'engimala. Bwe mba ngenda bamusaba okugenda okuyambako ku Christmas empigi. Kati mba nsimbula n'enfuna ebbaluwa. Yali enkyusa okunzi gye nswanjira okuntwala esambya nga omusigire w'omukulu w'ekifo.
0: Amangu ago. Myezi bwezi.
1: Myezi bwezi.
0: Era bwe wagenda mu holiday ya Christmas.
1: Kati anti ngenda ku Christmas nga ebbaluwa era natera n'envaayo.
0: N'osala nudde nsambi.
1: Nedda. Ye ntandika okweteekateeka okusiba ebyange.
0: Kwega temutuula.
1: Tetwatuula. Of course kino ezasooka zaali za mangu nnyo. Kakati awo tebanga b'ensambya.
0: N'ogenda ku parish.
1: Munenkolayo mwaka gumu.
0: Gwokka.
1: Ne bankyusa. Nsambya. Kwali kuyimbya kuyiga byali bingi nnyo. Nali nkyali muto. Abantu ndowooza bali mu parish yabwe na tradition.
0: Anti batimanyi nti parish y'ekibuga oba oliawo eneeyawukako ku parish eziri mu byalo ya
1: Lobonja. Naye experience umanyi kati ne bwe nali deacon nagenda nga nempeereza ku mparish y'ebiina naye yali ya mu kibuga Buganda. So ekifaananyi nali kirinako. Naye n'ompozi yalina tradition nga mpanvuko osinga n'abanyumya ku babishop abedde ababirington bakampling
0: baniwo.
1: Ne Bishop wali house eri wali kumpi naki kati awo nongolaba erinamu ekyenjawulo
0: baina abaabwe.
1: So mbwe twakolayo najagala naye era ndowooza yantraininga kinene mubbanga eryo. So omwaka nga guweddeko ate nfuna ebbaluwa endala 85 ngende okuddamu okugulawo parish ye Muduuma.
0: Yali yabaati
1: entalo zaali zigitagudde tagudde era nga n'abakulu baavaayo n'amasomero nga gayimirira. So kakati
0: ogenda
1: kugulawo naye kati nsulewa ekirungi naddayo n'ensula enswanjere abakulu nalimbamanyi nali nakolaku nabo omwaka gumu emabega. Awo nno ntutandika kati nga nze ndi mbeera awo bwe ngenda bwe ndaba engeri gye nsobola okugulawo parish.
0: Kwega yemu ku parish ezaali
1: zigattwa olw'entalo. Kyokera nga tukyali mu ntalo ye nali nzekka ne bampayo n'omuseminaaliyo. Anti yasooka n'asulayo ku parish ku seminary. Kati oluvannyuma bwe twalabanga ebintu byegize ne tugamba nti naye bwe tunaabeera wano kubanga entalo tezigwa. Netugamba nti bwe tubeera wano tetulina kitutwala mu maaso. Eri twakolangayo okulima n'okukola ki n'okukola ki. Naye ng'era bwogenda okulaba obeera ku seminary tolina ky'okola ate naye toliiyo. So oluvannyuma ne tudduka ne tugamba nti katugende.
0: Katugende ewaffe.
1: Ate bwe twagenda okutuukayo teri masannyalaze eno tubadde masannyalaze. Musawe yo kati w'olabira nti tiwali kutawaaza n'ogenda ogula munaku tata oba n'ogula kasubbaawa kati omba mukyali awo nti ate n'obusefuliya ate nakinaki
0: twatandikaenyumba
1: zaaliwo naye baali bazikubakubanga enzigi zonna ziriguni kati twalina okuzifikisinga n'okuteekako locks okufuna wetutandikira. Naye kyatuyamba nnyo okugenda kubanga ekitaliwo nga tukiteekawo ate n'abakristu baasanyuka nnyo kubanga omanye abayekera bwe baalumba nga baba bano nga balumbye nga baddukirawo
0: ku parish. Era ya parish zaabanga biddukiro by'amaanyi. So mbiseera by'entalo ezo gwe ng'oli Muduuma.
1: Nga ndi Muduuma era na bano abayekera okujja okuwamba eno gurupu ennene yajja n'ebeera awo era ne Muduuma
0: ku parish
1: era ne batubuulira bulungi bwe bagenda okujja okuwamba.
0: Kwenganga mamu basuza.
1: Bano baali batayaye everywhere. Naye nga of course obuyinza okukolako emisana naye nga baliko we bagumbye.
0: na hiyo bunke nki temwali na bunji chilonga mwebaka
1: bwali bunji nyo ruso uli hebigato fali tupimanyi denga uwebaka wabakunona wakunone na katona ya yama na henga chari katuwa panga une urumu kwa likumbaka
0: mbaka za agenda ne maso
1: yes
0: zembatima embi selebi ya matubabi vakelio
1: mbiali wo kati urusi milo ningebi jesu kila urumu kwa likumbaka umaragwa likuwa wa sande kati ngo muntu ayizo kuveri najja buli abana bali emebega mukerezia bananga bayiya bajasi mutwaro mulamba tata namba najiita mu mutwaro gumu network kirizanga
0: katonda mwe kakati bobo badde ku kitute ngo obulira abemba begango gendo kulengera nga pafuluma
1: kakati anti wiki kirizia ya chankara na no bakati banange situlina ko tusibira wano ne abaka lugenda mugende abasigala ono tusigale tujja kusoma tujja ukikubera sefu nati raba duka ngati olusi we baba gwanga
0: adusa kutasa bulamu atena alugwa
1: kale na wetu tyo olusi byabanga webyo kakati okutuka ekisero baba wamba then tufuna yo kalembereza omwetu abiranga mu mbera nga tukola bingi Banda fawezo anjele batu ya manga kutukuna ya kusuka usawa sukari ya mwenye lachi. Juki landi mga mchitu utemulika duka. Nga yaka lukunye kusukari nga hizo kuja koko pari. Na gula yo hafu wako otachiro.
0: Nga mwatu weka waka duka.
1: Yes. Tuwa teka wuku unye kusuka.
0: Okay, ya mba kaba antu.
1: Katati na hapa lala yalinga butter trade. Ngolia ya kala hafu chiro ya sukari. Akule tene koke namba.
0: Nga chali chikamu
1: omulala waliye mwanyi nolinga yagala kugula na sina kasente na yenze
0: wachi
1: kagwe mu kitundu kyensa uye mwanyi
0: omuwe chikirishwa
1: uwe chone cho aba ne sabulu nzo kumwa ku ne sabulu nechi nenga lobe mwanyi tizigasa
0: ate era patunda wazitunda
1: kakana nero gero kujukiza nge mwanyi ezili awo
0: Echimbadege doko
1: okutukirira abantu
0: ndi mwa mazi kunganya nga muzikoze saa
1: ati wazikoze saa ji okutuka olutalo nga lukoze eki
0: bose mwanyi tevunda
1: itizipunda
0: ezigera wanga ziri safe
1: ziri safe kese zibe nkalu ati ziri ko mutawana aki
0: oh tezirumba buka tezi
1: ubwo zibanga zigize pozo damu nozani kana ye ebanga ti yali ne tene nyo Yali mu kurasiseyo. Yali nga myezi ena ndoza.
0: Echo ne mukiyitamu.
1: Etukiyitamu.
0: Abanunuzi ne bawamba.
1: Ne bawamba. Ate bawamba di. Bawamba izibu zitya around mwenye sijukira. Na ye. Kakati tutandika okuzawo parish. Kubanga kati oluba guddewo. Ekimu ku byenakola ndoza tugezaako okulaba yes church yaliwo naye nga yabagiserekako obusolya naye nga tetukyasobola okugisereka kati ne tulowooza ku masomero kubanga primary yaliwo tugezaako okugizaawo ate kati waliwo ne secondary school secondary school naye nga abantu bagibanja
0: Idewo. Oh, abantu bagibanja idewo. Bade mayinti bagenda bagibanja musinzi.
1: Ya kati bweddawo. Neno tried patrose bya abana. Abana bali kuba qualify okuyingira senior one. Oba twalina munga mukaaga okusoka. Kati ne tutandika okweta b'emyaka emikadde.
0: Abakulu.
1: Hadi kakati olwo omuwendo gusobola okuwera. Abalala nga tulina bwe tuliyimirizaawo. Naye nga bo abazadde baleeta
0: si nsonga mwana ne
1: waliwo neyagamba nti omwana yagwa naye nga naye ayagala kuliki kale ne tugamba tugenda okulanga nti tulina busobozi bwa kulitandika tugamba nti ffe kayola
0: baana babeeremu
1: naye twagenda okulaba nga balala balina ebisonyi bagenda bajja mpola
0: bagenda beese
1: kati awo nalireka likyali awo nze nevaayo nebajusa
0: Omaze okutandika ekintu ky'obulunzi. Awulizza omulungi kati omulemu katono tukomawo tovaawo. Kati Musinga otugambye nti waleka Muduma atinta ndoza kye kigambe
1: atandise okunyuma.
0: Atandise okunyuma. Musimbye ku mwanyi.
1: Mwanyi waliwo ntonotono naye okusinga twali tusimbye ensuku. Tusimbye lumonde. Nzijukira olusuku lwali tuzimbye olusuku olulungi ennyo. Lwali lutandika butandise. Kubanga zijukira The token mutwari ya kuche gure chisemba yo
0: eriyoli school mwasi
1: ate abakristo nzali sa banga ndali ngira chisu seminary ibali banga bi nga sina bweta bwa kutwala token na ene banga mati wachi ligenda nalyo
0: bambi
1: kati awo ne ngenda nalyo ne ndutu sei nenga bitete che nasubulo kulya mu lusuko
0: wali yaye token ichi mu lukini
1: nedala ne ndutwala nenga nalika lutinda
0: okay obakale embereza kazi
1: katolo ne nali nta yatatandisa okunyumira ne banchusa ne bangati atengene esomese mu seminary ye yekisubi
0: ndoza no ulire ekizibu
1: nawulira mu kugira kubanga muduma nali mubaddemu
0: ngo mumanyi ndo nga
1: kumpi yali nga tukozeza mu bisere byo lutalo ne yali atuse kugamba utalo kanti ntandisa okulaba abantu bakomawo
0: wanyumira
1: ye wanyumira kakati awo ate obanjusiriza
0: abakristo kyabayigga naye kati
1: beereeta
0: ogende ha nechi ali kitya okyuka okuvamba kristo aba bulijjo kati atoddayo mu seminary kyakwanguyira
1: naye ndoza kyalina okunyanguyira kubanga gye nali mpisemu byali bimala era ndowooza inewe kwalinga okuwummulamu kubulamu buno okuluusana naye ate kati olwo ate nali ntandisa okudda mu bitabo ennyo obulamu obw'ebitabo ennyo kati ate nakyekyo nakyo nga kyali kimenyamu
0: waliwo eri weemanyiridde kulambula nsuku z'okukola kutya
1: kakati ate nno naye kyewuunyisa naye omba olwamala ttaamu nali ntandisa okuwa ebigezo ate ne bampita erubaga
0: webereyo ttaamu emu
1: ttaamu emu kyekimu ku byewewuunya nti nali maze n'okugabana kubaka ttaamu esembayo ngenda kuwa bigezo mu meeting zaffe nga bamaze n'okumpa assignment ya mwaka ogujja naye subjects endala
0: naye toyinawo oyinza kugambira nti kansi bannange mundeke nsigale
1: of course bampita erubaga
0: ngamba omusengo omukulu aba akuyise
1: nga omuntu temangu saagamba nti no saagadde kuvaayo naye nagamba nti naye temundese kumala kuwa bibuuzo nakumala kubigolola kyebaŋŋamba nti no waliwo obwetaavu obwamangu obwali buntwala enaggulu nali ŋŋenda naggulu kaakati awo era bwentyo nempumbawumba ku mangu ebirala nembirekera bannange
0: nenaggulu
1: olulimu mwaka gwa 8 mu 6 Oktoba
0: gundi wali ogambye wamalayo emyaka emeka muduuma
1: namalayo 2
0: naye nagyo tegyali
1: gyalutalo
0: gyonna egyerutalo wagimalaawo kaakati enaggulu ogenze ku parish ogenze nga parish priest no mubaddemu naggulu yakwanguyira anti abukulira anti
1: naggulu namusiŋŋaana omanye ebyali ebyamiini ogwaliyo abamarakani bangi nnyo mawanga magatte waliyo embeera okugamba abantu boyinza okugamba nti si bangu nnyo
2: bwe tuba twogera ku matendekero amagundiivu St John the Baptist Primary Teachers Institute yeggaba abasangibwa bbunga mu Trading Center ku kidde kawuka okulirana St Mbaga Major Seminary tosobola okulibuusa maaso lyerimu kwaga eriri ku mwanje nnyo mu kusomesa degree mu primary teaching era nga kati bakoobola abayizi bonna balina ebbaluwa ya siniya ey'omukaaga okujja okwewandiisa weefunire degree mu busomesa bwa primary balina diploma mu primary teaching certificate mu nursery teaching ne mu child care nga ebbaluwa ofuna yaggaba PTC balina amasomo mu kutu nga okufumba kompyuta n'amalala mangi nnyo balina n'enkola ya e-learning eri abayizi abali ewala kuba ku noti 772-43-71 noti 9 oba ku noti 754-727-84
3: twekwase katonda era tunywerere mu kukkiriza buli lwe musabira awamu ng'amaka omwami omukyala n'abaana mu maka temubula kukkaanya so nga ate muvuunuka ebizibu bingi munyiikirire okusoma essaala naddala sappule essaala ennyaffe biikira maria jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu Obubaka bono bukutusibwako kuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensambia.
4: Abanga leyo nageno. Tusembe leto kuhuzi kempaka za akabinkano. Akabinkano kakatikisimo. Finals. Ati, akabinkano finals. Sorry, kanati luku fundi kibwa. Gena kusumweza abiri murumu. Omwezi guno. Gena kusumweza abiri murumu. Omwezi guno. Kankumewo, ndete chifo.
2: Kucha uli disa programu manyumu sasele dotuwo.
0: Musinya, wetu gendede, obado tugambanti, bali bakuje, xubi, ngogenze enaguru. Kakati, enaguru, wakambe wasanga wali wati?
1: Enaguru, embele yaba nfabali yombu dogo. Yoke gali mawanga magate nyo. Kati okumanyira yo, era chantwa ila
0: kubude. Atabuli omayi inachaya gana.
1: Yes. Na hizi jukila bishop seka manya ya ajia. Yali kuzari bishop by then.
0: Owe rubaga.
1: Okay, baba naba kunganya na yogera nabo. Kuba na wera bali ngatibaji tebaji muka mangu
0: nyumba.
1: Kuba nyuma kwasuru kwatagana.
0: Okay.
1: Then ne batandika okwalwe waliwe bintu bya mangu byali byetaka okola ko. Nge nyumba yali yetaka ku rufe ya mangu
0: kuba yikinga ya bakuru.
1: Yes, yali yikinga. Echeche njukila parish hulu ya lidiri apidete diyo nanga nenga abantu abichitundu
0: natabiba kuata kwa
1: nga bajie jane bajie jira chine nga unoku gendo kupaga mbo uganti please nenga abantu wakalu ok mchachi bajia nga nibasuma nenga of course uruzungu wetaga lunjiko kuhanga wali wa magawanga magate atende polisi ya linga kumpi wali so chari chetaga mo chatu wala mo kubudu okula ichi
0: kuatagana na uruva nyuma mwa kuatagana
1: tuwa kuatagana ya mpuzi chenyezo gamba kwa nari ngeenda ejino mkulo ya mpere kila ili father Charles Balamazi
0: okuwa exubi
1: okuwa exubi ya liyasu mesa ati yomungu tuwa kula pastor waka anga tuchi alichi ya kuzo
0: old friend
1: old friend kakati ya mpere kila ko
0: na kutwale
1: kakati mubanga ngali ya wiche mwaba bili walu unakulwe saza fetuwa hake ndo kufenda kunawe na wafo ichisubi na tusinka na iruwaga katuge ndo kere ncha mayu kusimu utuwali wo nga father ya funya accident na firamu
0: father pati bala mazi
1: so it was a natani kia sad story yo
0: yes
1: ya ulufanyuma nifuge na masu ok parish na jima nyiro ulufanyuma
0: no jima
1: by then mwali mwe bisome sanga tinda chigowa bukoto
0: nene
1: ni ya titi ya li nene nyo wakua nika kati
0: nga tujigera gira nga kuchija kuzo
1: so kakati tuata nikuwa okola yo yelanga wangati ya chizu ucha yo chucha asigala mantunalimba manyede na yeo ububi wapanga mungi juu kila ni miaka ijari ya kule mbele da wali ya bakulu wavali wafunga yo buzivu aumu kuboje faza minani alindoza mruwa
0: faza minani mwoma
1: na yeo walu unomu lari alimu sinye buna venchitula siru mkuma unweza mwabu wabawa mwabu kwa ya fana tala barachiku wabali wa mtemedeyo
0: enaguru
1: ya funi rovuzi
0: kwa wali yo eli chaba binga chakwa teyo
1: so kakati na forumu batu zinda
0: chukanga tu mwabu zanti kachakale mbeleza kwenye kazi
1: kakati ya yo chenju kila yonti kakati ya watu ni watu sivano hundo ya
0: oliyo nani olukupari
1: nariyo ni father yali bali wa mlese nga hei chaplain wa police bamu itanga Thomas Odwa neye po ya fagi misajia watu so tuachi experience nga one time
0: ababa bibaba zinga neva siwa no hondo
1: yes
0: neva tuwala bibatuwa
1: neva tuwala kumpi ulichimu
0: ndoza noga java chusaba lupi
1: ee randa andwa denja chisabi neva kristu wali walunjo luka nyuma Mbolinga onga unaresi chino resi chino.
0: Oh, nemuza onga.
1: Era mkubiza onga gamba tuwafa mbiali yivikade netuda mbolinga.
0: Yali blessing in disguise.
1: Ngo mbola batu watute TV ya black and white. Katotina wale tilate.
0: Aka asufu.
1: Kwa yomulembe. Kigaone vilale vyali umu. Nia batu bali concerned ninyo. Onga tebagala kwa associate ngana chibi. Chahali chile vikide mparishi ya
0: we. Sitegera. Sitegera.
1: So kati yonakula yo. Miaka nozange satu nechitundu nevayo nebanga bwe nkuponjira
0: atolo bakuje mu kibuga
1: ibanze je mu kibuga
0: jo badoma nyiji
1: kakati nyeze insho nkuponjiru namara yo mwaka gumu ne wali ya masomero marunyi nalinga agadde
0: Stella Maris
1: Santa Maria namalala of course ne wali wangendo kuhaga na yongo kutambula te mwaka kwenda gendela yo nkupa ya tunya nyinyi nyoka tukwa kasira nga mutambuli ya mbuselezi so ne namara yo mwaka kumu niba sisters bali yo hawe kukonje ila by then wali nga ni chitewe chabwe
0: chavayo
1: katilo zabali jinja
0: bali jinja
1: So kakati yeyo namara yo mwaka kumu na yeyo
0: wakusuwe wabasangoja
1: aveyo
0: Baba ngamba kani mpuli databe kukunjeru.
1: Otideyo kukunjeru.
0: Waliyo wenda linjogera na ilaga haa. Yaba sanga. Tebali wangunyo.
1: Okay, tebali wangunyo na hee. Uba manijinga. Uba higa. Mbukalubu wawele.
0: Nobaveramu. So kukunjeru nomberamu mwaka gumbwe buti.
1: Yes.
0: Choku chusa chino.
1: Kakati ya uze natambula nyumu ya kejeja soka. Kutuki ya daru na vwe nkoko njeru na yao nari mumiaka mitono nyo msavu nari tamo dembife uwe lako yuso kambita no
0: kumpi bulimuaka nechipo
1: so kakati webanzi jayo nebanga vwe nsambia nyo mkuruwe chipo ninamari yao dali miaka jangu waku mina gumu nengata kuna guli wa kusosi so kakati yayo highlight jenyezo kujayo yali ya kuza centenary
0: ya Sambia
1: parish ande no kuja kwa Vamiri Hill kati yao
0: na Roma alu celebrating
1: yes kwa wikatawa
0: Nsambia na yeo kati ya kumsambia buwa soko kulaba
1: Nsambia ono of course development zari zitandu so kuja Luli nari chureti nga uvuli ya wimu sibiri ingi za nyo na ikati nabiri makati of course mwalimu natani kukupanga nino kwa lagani na watu wa venja ulu yuki ya tuwalu huu vina vya wa missionarizi minji mwalimu departments nyingi kare no narina ukulaba nga wali bize ati yuki ya tuwena kule la yo nga parish kati ndoza wakasara kwa meka asanga yaliko chibuye machindi yaliko kongeru kuri yaliko chamula
0: bajisa
1: salamu wa chamula kati ya zona za alichi ati kati walu ne muyanga ndoza na muongo muyanga na muongo
0: na yo pradneu parish
1: yegenda kufuka So zona za alimungu yoko yali nga very busy
0: na masumilo
1: nga tusobola gate gera agalimu kati ulikasera nga upane office denda kubiri kati ulikasera nga olina program yoliko yalinga tight ndoza yemu ku busiest parish zenaka bamu
0: ateje wasingo kubera mu boli ya bange
1: den okay mu buddo yo generalist zo kuba mu bange den
0: so sangye no mubera mu
1: ne mubera mu binje vya suru kukenda maso nduza highlight ya singa ya liyeyo walu ni butuwa tekateka centenary yo tuwa tekateka vana kukwatiza wangi nyo na emi kukujia wakule mienji nyo yes

0: kati musingi ovensambia
1: ovensambia
0: gwali mu bage dene weli atendoza wali otu sekisero manyibo olwa wantu tugasira nacho chagala nakuvawo
1: yanti
0: novuli daga bafuse part of you
1: ne bwo kuchusa bakuyambi
0: baba kuyambi ateza doza wandi bada mlioka hini ni bazije watu wangu
1: mwena kikati na yoke na yoke na yoke na yoke vivayo ok kikati ila yali mbele ya kupa mchuko kagena mchalo
0: hey
1: ila na yoke na yoke na yoke na yoke na yoke na mitala maria
0: buwafen sambia wa subira mitala maria
1: haa ina yoke wali walu unji na jena kulila
0: kwa si
1: nga nyezo kwa mbele anji nyezo njitege ila kukusenga kwa
0: abazade bachari yoro
1: abazade ok mama ya famu china na mwe tano nga na haka kumo kusasele doti na hiyo tata yaliyo achari uo
0: hey
1: ya fa
0: ya genda maungunye mabegeri
1: ya fa ndi wano
0: oh
1: hey.
0: Bambi
1: so kakati mitamari ya nipukola ndiye nyizo kulabu ila
0: yuka mitamari ya nolima kwa kamba yu mkuparishe sinza
1: yes tuwageza hako kulima of course season is the zile tovu zivu lusi na yu noto funamu olima enyo season inga nungi mitamari ya biajidivo ate oruso msena gubi oja no funamu butono ate ni uwa kubei nene nyo
0: nunga asenga na hida bingi nchiraba
1: so kwa kulima na kutu wakukola ukulambula na kutu wakukola kakati wali unibizinga nubayi zewe jitwage nangebu unjako ne
0: oja yu sao parishi ya
1: nii sao parishi ya mita maria
0: waliwe chifajiba itakatevo na cho chiri pato
1: yes
0: echo tachiri nkozi
1: chiri mita maria
0: nga wala
1: wala na ye ati ubino ebizinga weyonge na yo
0: bia kusamo kama zi mwagenda angayo mutia
1: mbuke okay. Walu wakati mbunja kuruwa nyuma baate kwa kubo mwosuru kufuga ilisa ilisa baite kwa mkundi mwosuru kwa na hati mbunjiga yu mbudo buga gari nga kumina mitositosi na inga mungendira mkata katono na inga tibanga matibalo ngosa ichukutu bachi ujira usiwa nogenda na injini
0: Dulinga katoka kakukakwe iya
1: buto ubobisinga uno buto ninyo mugenda musimba miyoko
0: yeah.
1: Mitamali ya okay bwenali nchali yeyo mukuru papa weyatuwero wa monsinyori mubiri mukaga yes
0: biri mukaga
1: kati ate ekirala jinobereza n'emyaka 25
0: mu busasa ludoti okay
1: kakati ya rupa nyuma
0: mbaga wajiteka wa msini
1: mbaga
0: yalika
1: yali wa msini yoli mbaga nene yali kuparish na yu watu uka yabili mwe tano kwa ino kudakeka
0: mshiraba oh
1: yes
0: ok wakambia bili meka
1: bili munana
0: bili munana
1: chichija kuzichi yabili mwe tano
0: ok kakati mitala mariyo muvamu dya
1: mitala mariyo muvudemo bili kumi na gumu
0: hewa muangala
1: loza jali miaka mwenda na ichitundu
0: oh walio manyidi
1: mwenzanga
0: na yo uli ya tocha angala
1: muvayo yes
0: mchilava ok abakristu weyo bali batia
1: abakristu ok bali bakristu walungi
0: bali walungi
1: kubanga na yenga of course nyizo kama tuwe natukira yo bali bachalimu baka ite hangover kubanga bewa kristu abali bamanyidde abaminsane nga era mubimu bali bamanyidde abaminsane bakulira kino bakulira kiri yawo nonga niwe babatesa bagamba father tukulira kino father tukulira kino
0: bo basubira
1: ne kulampula bakitegeera
0: tibali bali
1: kati wononga tukulira wamu
0: okay
1: hey.
0: Yaka mweda ni chitondo. Kali kasera kawangu kwa.
1: Yes.
0: Chiraba. Kati uovayo di.
1: Biri kumine na gumu.
0: Biri kumine na gumu.
1: Yee. Irabu na vayo na yezi jewa no.
0: Oh.
1: Yee.
0: Okuwa biri kumine na gumu.
1: Yee.
0: Ono biri ya biri mkaka.
1: Yes.
0: Haa.
1: Ya ukadugo muulize ya ulize ya hizo kumanya jiri emeka
0: mchiraba akabanga keto
1: akabanga keto
0: chua li keto oo mkama mlonji okumanti ebanga lino lyo natacha kumipiwa ate webale bwayi sendaba najja ko wano sometime back ne mulaba kenja wolo
1: we
0: nalaba ko ebabegeri
1: okay
0: ndaba agali kenja wolo
1: yes
0: so webale kuma parishing era bikamulya ate na yeye kukumye bulungi
1: nayo
0: nda kwaze nakula ko ngoli ensambi
1: okay
0: kati ate nenzira mune okulaba
1: wano
0: ndaba ange era bikukute bulungi
1: okay
0: yes
1: yes kati wano wise wuna tukira nga 2012 bagenda kujaguza myaka 2005
0: weze
1: 2011
0: batukira mu kuteka
1: teka jaguzo osobola ku imagining omuntu yali amaze kuteka centenary ate kati noddako
0: kuteka
1: 2005
0: ebijaguzo bikwe
1: ibi nayo netujiteka ate netusinzira okugenda maaso
0: okay
1: wano mpozi oluvanyuma mu 2023 Nenje kulizawe miaka makumi ana.
0: Oh. Bili ya bili mwesa tu.
1: Yes.
0: Ana musasa udoti. Mkama mulonji.
1: Okay.
0: Ochite chintu chitambu za.
1: Yes. Chitambu.
0: Chitambu za mulonji. Okay. Ana mwesa. Ana. Unoja kuliza wana.
1: Ana.
0: Chitekeza tansho kulingiza kwa tani.
1: Raji tandise ndoza.
0: Omanyi miaka 10 ujio gira kwa chibande chinengi.
1: Ye kutijicha wera. Waka katu wa biri mkaka tandise kule ngeranga miaka nga mkaga.
0: Masha.
1: Miaka
0: le.
1: Oba miaka msambu brother.
0: Yes. Miaka msambu tutofu. Okay. So what you worry wano. Ate musinya. Mpoli daba kuita din wa nakula. Din ya kula chingu.
1: Kakati
0: dinari.
1: Niyo kakati. Ye
0: dinari vamu.
1: Okay, kakati wanu mkampara jidaisis. Tulina mu. Okay, wumanyu over once kububondo. Amu tulina mu ububondo. Mparish.
0: Mwumasaka yu baito obutabi.
1: Obutabi, yes. Kakati wuveyo, notu uka kubisomesa. Kati wufa kubisomesa, notu uka kuparish. Kakati parish, umukusaza bazawula mu ne dinaries kakati wano parish eno egwa munna kulabye dinare mu dinare eno tulina mu parish eno yewayise mulago kanyanya nakulabye ne mapera na bulagala kati ezo ezigwa mu dinare
0: ezetano ezikola dinare yina kulabye
1: in fact ukwenda ko ne makere chaplains ne mulago hospital kakati ezo zezigwa mu dinari ne yena kulabye dini yabera akulira parish ezo zezigwa mu dinari yes
0: dini chiva mu dinari
1: ngeho oba dinari eva mu dini
0: ekimu kubyo
1: ekimu kubyo
0: okay bwe kityo otutangaziza bulungi ku dini ya banana atya yes kakati musinya kati kujukira yombuto kogas kwa moment yako sinza kera obaka oba ndere bisere bisinga kwa kati na kubaka obaka likusomera miaka ije jaso
1: okay jenye zo kujukira bingi na ye nenda ne zijukira bwetwakeranga kumacha nga kwa wakati twamalanga kulimako misinde nitujje ne tunaba ku kigere mpola mpola ebigere byofete byetanga kulongoza kiwanvu kubanga ino wakati wabirongoza nga bigenda kutambula
0: so ngona bako buna
1: akajaji akachanja toto akachacha tuweta akakajira nyo
0: kama bila ko buna
1: ya kakati ya urusi nola ba ekiwogo ekizo kubera no kiteka mu kibundi mu kipapula kya maulire Echo nzo kuchia kusawa nya. Nyinga. Tuali nga hapi. Muprogramu ngeyo.
0: Because yali embera ya
1: bulijino. Yali embera ya bulijino. Kupanti no tuata mranga ba kilometers nga bili satu. Nga situli la muka andu.
0: Najini.
1: Tunuli la banabe na kuzino. Ngeyo uchibanyu mesane we uunye no kwe uunye.
0: Anti bafoka bapani.
1: Nyinga. Fibia fibia ibia kurusa na
0: atenda kutemwa tika mbuzivu
1: no kulia ngeulia no kuruza nga woli lide ichikuwa ata mluru iche ichikuwa ata yo
0: echigenda iche chigenda
1: iche nge ichikuwa ata mlange nge kwa wanga basa nyufu kwa wanga ichikuwa ata mluru yanga mgrups nge wakato urusi nge batono
0: nenga mugenda nchiraba
1: yati yawo bya mbwimbitunulya
0: kakati biwe unya oweza nokumya twalikola agati
1: yes
0: kakati ati mu baganda bo ari wajukira ye yakuwa ngakadde akazibu omanyeka lazima wabayo omuntu oye waka waka hale bale bonti ngudi tagedo bagundi ngudi yansombo wanga mchino basi
1: okay Roboto izo kumuita mutabani wa fomo ya kulira uo. Ya kulira uo. Sasa ganyo kumuwa gara linya.
0: Ya. Mwenda ya wanga kada ya kazi uo.
1: Wanga. Na hawa kada ya wanga kada.
0: Yali tagenda.
1: Wawa hali wa mre naenga kukamba tayaga la kusuma. Kusuma kwa nduru. Yati ate okay no buzibu no we bintu byo ruso bitadde awo nakola ki
0: natola ko ajake bibi
1: kati awo naye nga za bwiza balala mana ba wakasi kwali babi pa tegera
0: gana mai na manyira mu mvumi manye wabaira yo nalukala la mvumu bonna
1: na
0: mwe naba isamwe ga
1: abu tibabula yo
0: Mwa mula mwe buvera. Okay. Ate musinya, bisara bye bibembe. Kikye chikutwalira nyo. Obudde. Kuba tulabe wali musemi na yikula ikagwali mpira. Oba timu ya Man U bwebe sambu. Ezo kuba.
1: Eyo na yutu bako.
0: Okay.
1: Na ye no banyi marusi. Ntira nyo kusoma ku mawulire. Ne bitwerera ebikwatagana kwa kudatinga kubintu ngebikwatagana kelezia ne bikwatagana munsi
0: oli
1: musoro tero kubi followinga
0: we sine toli mu Afrika tuli basomi nyo ba bitabo
1: nangi sili musomi nyo na ye era byetaga science bulo okubigoberera
0: okay twayanze za musenya twayanze ege akatalekeka ya ba Kristo obabe bebe bwayise oboka gamba begoli obaba Uganda ko wizo kulya mino ganti kano nani kagambi ya ba Kristo
1: yes mu bulamu bwange mpise mu parishes nyingira kuteko ku bantu abawerako bonna batumbira era nemba kubiza basikale nga banywerede ku Kristo ate njagala nokubebaza okubanga banfudde kyendi mbebaliza ddala
0: Okay.
1: Njagala n'okutumira ati kati bano bendi mu abeebwa yise.
0: Bumaze mwaka
1: ba. Nabo kirabika bawuliriza. Radio Sapiens yabajagala nnyo.
0: Yes.
1: Nabo mbatumidde nnyo. Era tulina ne kwaya yaffe yettanira nnyo Radio Sapiens ya. Ekira nnyo okubeerayo.
0: Yes.
1: Ati waliwo ono twalina empaka za katikisi mwaka pingano ka katikisi
0: ako mwaka guwedde
1: ne bakagulirawo wano awo no abakristu wano Radio Sapiens bakitegeera era mbakubiriza beyongera okugiwuliriza
0: yesebo awuliriza omulungi tubadde ne musinya John Baptist Sebayiga nakubulidde nti ye mukulu w'ekifo ky'ebwayise St. Kizito atera nga ye ddiini wa na kulabye dinari tuyanza musinya akadde ko tuwadde notubulira ko bulamu nga bwebuza butambula awuliriza webali kutambula naffe mu bulamu bwa musinya Sebayiga tuwuliziganye nate omulundi ogujja atakumira mpeera ku nkumira esula bulungi weraba
2: Eyo give the program manyo musasiri dotwo mutuletere ensonga zikwata ku basasiri dotya binja wulo engeri gye batambuza mu emirimu gyabwe n'ebirala bingi nnyo ku Radio Sapiensia
3: kyenda mu nyaka tonyeze nyafama Radio Sapiensia enkubiza ya magazi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo
2: programu muyiya w'ekereziya yingida okumpewo za Radio Sapiensia Edu kwata kwa nyimba za ekereziya Kumaloba uzine bifuka Turo kalire kubange kutusako Aba yiyabe nyimba za ekereziya

Omulamwa gwaffe olwaleero mbadde njagala nnyo okwogera ku bivvulu byaffe bye tuteekateeka. We njogerera kati ku mutendera guno twalibadde nga tuli mu kweteekerateekera ebivvulu byaffe ku mutendera ogwa parish, nga ebisomesa byaffe biteekateeka okujja okuvuganya ku parish gwe mwezi guno ogw'omukaaga. Oli okutuukira ddala n'ogw'omusanvu, naye ogw'omusanvu tuguyingirira ne tuba tuyingiridde enteekateeka za vicariate. Mwezi ogw'omukaaga ebivvulu ebyo byali badde biwedde ebyo ebyebisomesa ku parish. Mwezi ogw'omusanvu ne tuba nga tweteekerateekera, ogw'omusanvu n'ogw'omunaana nga tweteekerateekera ebya parishes ku vicariate level. Ebyamasomero ebyo bibadde byakubeerawo omwezi guno nga guggwako, ebya Kampala Archdiocese oza n'ebya Masaka, emitendera egy'enjawulo. Naye olw'okuba nti birimu amasomero okukuŋŋaana, simanyi bagenda kutuwa update oba babiwa go ahead ngeri gavumenti gye yakola ki, gye yateeka envumbo ku masomero okukuŋŋaana, okukola sport sigala, ebintu bwe bityo. Kati office ebadde tennaba kutuwa update ku kyo oba ebivvulu bigenda kugenda mu maaso. Ne tusuubira nti n'ebyaffe ebya parishes olw'okuba nti by'abantu batonotono tebikuŋŋaanya masomero agabeeramu abaana abangi, tusuubira nti biyinza okugenda mu maaso okujjako ate nga tufunye guidance endala okuva ku Archdiocese gye tubadde tetunnaba kufuna. Tugezaako okulaba titweteekateeka era oboolyawo we tunaatuukira mu mwezi ogw'omwenda ku vicariate kusaza ekisaza kiriyo mu mwezi ogw'omwenda, n'obulwadde bujja kuba nga bumaze okukola ki, okukkakkana. Ate tugende mu maaso n'okweteekateeka. Naye njagala njogereko, nababuulirako ku items ki ze tuteekwa okuteekateeka, era nabagamba ku mutendera ogwa vicariate ne saza parishes zinaba ziyiseewo kugenda ku saza. Twagamba tulina items 4, tulina set piece, tulina oluyimba oluwa ganda gwe lwerondedde naye nga teruvudde mu nnyimba z'amazaalibwa oba ez'amazuukira, ate n'oluyimba olw'amaloboozi amatabule naye nga olulonze mu nnyimba ez'okwebuulirira eziri mu kitabo kyaffe ekya Mujje Tutendereze Omukama. Free choice, gwerondere oluyimba lwonna olw'amaloboozi oba mu kitabo kyaffe ekya Mujje Tutendereze Omukama, oluleete nga free choice western. Ate ne sight reading. Kakati njagala njogereko ku items ezimu, biki bye tugoberera bye mwali badde mwegendereza nga muteekateeka, oba oliawo kiba kya bulyazaamaanya okutuuka ku stage nga mwokola ebivvulu. Tetuba na budde kubannyonnyola biki bye tusuubira bye mugenda okuteekateeka, engeri gye mugenda okuteekateeka mu nnyimba zino, biki abanaabeera ku mmeeza bye banaatunuulira. Oluusi tubibabuulira nga ate mumaze okubikola ne muba nga mukoza ensobi ate ne babasalako obubonero. N'ebino wammanga bye bimu ku bintu bye tutunuulira nga tutunuulira ennyimba zino okulondako ani asinze okukola obulungi. Era nga bwe tutunuulira ennyimba zino kati tuzaawulamu emiteeko ebiri: ennyimba zino ez'amaloboozi amatabule ate n'ennyimba
eziri mu maloboozi ag'ekinnansi. Eddoboozi ery'ekinnansi oba gwe tuyita Ganda, nga mulimu ebivuga eby'ekinnansi. Ennyimba ez'amaloboozi amatabule muno kati mu kiseera kino tujja kwogera ku luyimba olwa set piece. Oluyimba olwo olwa set piece lwe luyimba olw'etteeka, buli kwaya lweteekeddwa okuyimba oluyimba olw'omulamwa. Buli omu ateekeddwa okuluyimba, wabula ennyimba gye tuluyimbamu nga tetuteekamu bintu bingi nnyo, nga tugoberera nnyo engeri gye lwayiyizibwamu n'amateeka gaalwo. Era oluyimba luno tetuluteekamu bivuga bingi. Tugamba oluyimba luno olw'omulamwa olw'essalira twali tuwerekeddeko n'ekivuga kimu, ekivuga eky'ennanga. Era ku mulundi guno eky'enjawulo twagamba nti abakubi b'ebivuga babeere abo abava mu paalishe zaffe, be tukozesa mu paalishe zaffe. Tugezeeko okwewala abakubi b'ebivuga aba betujje ebunaayira, tukozese nnyo abo abali mu paalishe zaffe be tukozesa olw'essande abatukubira mu misa. Okwewala ate expenses eziteetaagisa. Era kijja kutunuulirwa nti omuntu aba akubidde ebivuga ate yakubidde n'ab'ejindi, akubidde ab'emuduma ate yakubidde n'ab'empigi, akubidde ab'ekamwoza ate yakubidde n'ab'ensambya. Kaakati ekyo tukikola tutya? Singa lubadde lwa Sande nga akuba emmisa asooka kuva kamwoza ate n'alyoka agenda ensambya okubakubira mmisa, tusaba era nga tubakubiriza tukozese abo abakubi b'ennanga abaffe be tuli nabo mu bigo byaffe olw'essande. Kale nno oluyimba olwo olwa set piece tusuubira nti lujja kuteekebwateekebwa bulungi mu maloboozi gaalwo ana, ate luwerekerweko ekivuga eky'ennanga yokka nga tekuli bivuga birala eby'ekizungu oba ebya Western. Luyimbe nga bw'olulaba bwe lutegekeddwa n'ebitundu byalwo byonna, tokyusakyusa nnyo nteekateeka yaalwo ng'ekisumuluzo kye bakuwadde, era nakyo kitunuulire olabe nga okigoberera bulungi. Kaakati ennyimba ezo ez'amaloboozi ebintu ebya bulijjo bye tuzitunuulirako nga tuwabula abayimbi, tutunuulira ekigambo eddoboozi toni, kye tuyita toni. Naye nga mu toni tutunuulira kwalite, obulungi bwa toni, obulungi bw'eddoboozi. Tutunuulira ne kwantite, obungi bw'eddoboozi, obuzito bw'eddoboozi okusinziira ku muwendo gw'abayimbi b'olina. Ddala eddoboozi eribavaamu eryo kwaya eri ku siteegi y'abantu 8, ddala eddoboozi eribavaamu abantu 8. Ate tulina ne control, wadde muli abantu 8 naye twagala tulabe nti musobola okwefuga, musobola okuyimba ennyo ng'abantu 8, ate ne musobola okuyimba n'akawoowo nga temuwaawala buwaawaazi bwa kuleekaana buleekaanyi. Kakati ate tutunuulira mu ddoboozi eryo waliwo akatundu akaliko balance and blend. Balance twagala tulabe nti amaloboozi gonna ge tulina, tetulina maloboozi 4: soprano, alto, tenor ne bass. Naye amaloboozi agaana ga balansinga bulungi? Buli ddoboozi oliwulira liwulikika bulungi? Oba olina aba soprano 6 mu kwaya y'abantu 8, ng'olina aba auto 5 n'aba tena 5 ate n'aba bassi 10, okibalansinga otya? Twagala tuwulire nti amaloboozi gonna tugawulira, n'okubadde nga eddoboozi erya soprano lyalibadde nga lisoolobamu katonotono, lwaki tugiyita leading voice.
eyo lead voice yali badde yo esukulumye katititini naye ate nga tetena kusaanikira maloboozi gali amalala amaloboozi gana amalala oba maloboozi gonna kye tuyise blending twali badde nga ffenna tukwatagana ab'eddoboozi erimu nga tuyimba ekintu kyekimu nga tufulumya eddoboozi lyerimu ng'oli bw'awulira abasopulaano enkaaga awulira nga sopulaano emu eyimba muntu omu yayimba si mu ddoboozi nti patono naye wadde bayimba nga bangi naye nga bafulumya eddoboozi kyekimu ebigambo nga byatukira kumu bonna nga baasamye mu ngeri y'emu enjasama yaffe eri etya omanye enjasama yaffe esobola okubitamininga kiki okusalawo eddoboozi engeri gye linaakola ki gye linaavugamu kati ffenna tuba nga tulina enjasama y'emu amaloboozi gaffe gajja kuvuga kyekimu kyetuyise blending n'olwekyo nakyo tukitunuulira nnyo eyo ye section eriko tone ebyo tusinga okutunuulira tugambye quality quantity balance blend control ebyo byonna tubitunuulire n'olwekyo buli lwoge ate section eyo wadde terina bubonero bungi nnyo obubonero eyinza n'okuba n'obubonero nga 10 naye ate esalawo kinene nnyo oluyimba engeri gye lunaavugamu lwonna okutwalira wamu akawowo kaalwo obulungi bw'eddoboozi bujja kusikiriza ate n'awuliriza okwongera okuwuliriza oluyimba lwo olw'ekyo section eno nkulu nnyo.

bwe mba nvudde waawo ku section eno ya tone oba eddoboozi, anti nkozesaamu n'oluzungu kubanga instructions zonna ziweebwa mu luzungu ne comments ziweebwa mu luzungu. Kale nno bwe mba nkozesezza Olungereza mu nsaasire, olumu mba njagala okugyayo ddala kiri kyennyini ekiri ku lupapula luli adjudication sheet, abasazi oba abatunuulizi b'ebivvulu empapula zebabeera nazo. Era kyalibadde kirungi omutendesi okuba n'olupapula luno olwa item eno gy'okola, nga nti kati nkola ku set piece, adjudication sheet ya set piece eriddawa, biki bye twetaaga okumanya. Kakati tugenze ku section eddako. Section eddako ye ya accuracy. Eno ebeeramu ebintu bino wammanga. Tuba tutunuulira obutuufu bw'oluyimba, engeri gy'oyimbamu oluyimba yeyo engeri gye baaluyiyamu, omuyiya w'oluyimba yaluwandiikira mu kisumuluzo kino. Ekisumuluzo ekyo mw'oluyimbidde ye abaffe bw'oyimbidde mu kisumuluzo ekyo okikuumye n'otavaako? Ennota engeri gye yaziwandiikamu, amaloboozi engeri gye yagasengekamu, bw'otyo bw'ogayimbye? So pulaano bw'etyo z'ennota zaayo ezo ze yagiwa, oba ezimu zaakulemye okutuukiriza aluto tena. Kakati mu bufunze byebyo bye tutunuulira mu luyimba, oluyimba olwo wasobodde okulutaputa bulungi, okulutaputa bulungi nga omuyiiya bwe yali agamba? Ye abayimbi tebakaluubiriddwa kuyimba note ezo nga bwe baziteekawo? Baziyimbye batya? Bye bayimba byo ddala babadde nga babinyumirwa? Awo nno tutunuulira accuracy, tunuulira oluyimba nga bwe baluyiiya, ate nammwe engeri gye muluyimbyemu, bye muyimbye bituufu? Music mutuufu? Kutwalira mutunuulira butuufu bwa music gwe muyimbye. Ekirala kye tutunuulira section eriko diction. Diction eno eba etunuulira ebigambo. Omanyi mu kuyimba tuba tuwa obubaka, tuba tusaasaanya evanjiri. Oli awulira oluyimba ayina okuwulira obubaka obuli mu luyimba luno. N'olwekyo amaloboozi tegalina nnyo obubaka. Ekisinga okuleeta obubaka, okuggyayo obubaka, by'ebigambo ebyayiyizibwa mu luyimba. N'olwekyo twagala tuwulire nti ebigambo bino nga omuyiiya bwe yabiwandiika, ddala bw'otyo bw'obyatudde mu kubiyimba, oyasamye bulungi okusobola okuggyayo amakulu g'ebigambo ebyo? Ennyingo eziwandiikiddwa nga ziggumira naawe oziyimbye nga ziggumira ddala okuggyayo amakulu? Okugeza ekiggwa, omuwandiisi yamuyiiya yayiiya nti ekiggwa ky'Omukama, gwe n'owandiika ekiggwa ky'Omukama, n'agamba lino ly'eggwanga lya Katonda, gwe n'ogamba lino ly'eggwanga lya Katonda. Muggwe mwemba mbeera, n'agamba muggwe mwemba mbeera. Engeri gy'obiyimbamu ebigambo ebyo, engeri gy'obyatulamu yeyo engeri entuufu eya bulijjo esobola okuggyayo obulungi amakulu gaabyo? Ye abaffe bwe muba nga mubyatulira kumu, mubyatula mu ngeri y'emu? Oli bw'aba awulira ekigambo ng'ekyo kyatukamu, kyatukira ddala mu lulimi olwo mwaba akiwandiikidde, oba kigambo kya Luganda nga kivuze ng'ekyolulimi olulala oba lunyolo oba lunankole oba Lusoga, twagala tulabe ng'ebigambo bivaayo bulungi. Ekyo nga nkivuddeko,
waliwo akatundu akalala akalimu tempo, rhythm n'ebiringa ebyo. Mu mulina freedom, ekikati awo tuba twogera ku entambula y'oluyimba, omudigido gw'oluyimba, entunnunsi z'oluyimba, sipiidi oluyimba kwe lutambulira. Omuyiiya yayiya oluyimba nga lugenda mpola mpola, n'aluwa obudde ddala bwe budde obwo bw'oluyimbiddemu, oba gwe oluddusizza oba olusoonoosezza nga tolina nsonga. Waliwo olumu lwe tubeera ne tempo nga eyawukanayawukana, neeyawukanako katono okweri ey'omuyiiya gye yawandiika, naye nga kino kibadde kigenderere era nga omutendesi abadde n'ekigendererwa lwaki agenda awamu sipiidi ajongeramu oba agikendeezaamuku ng'alina obubaka bw'ayagala okugyayo, amakulu ag'enjawulo g'ayagala okugya mu luyimba. Agamba nti kati wano kankendeezeemu katono nnyo ku mudigido, ku sipiidi, wano ate kanyanguyeemuko, wano kanzigumizeemu. Sipiidi eyo tempo tugitunuulira, ate ne tutunuulira n'obwetengereze bw'abayimbi, freedom, eddembe lye babeera nabyo nga bayimba ku siteegi. Bali ku siteegi nga bayimba nga bali ku bunkenke oba ddala bali free? Ezo ekigambo ekiyinza okuggyayo amakulu eky'Olungereza. Bali bulungi, beetegese bulungi, beenyumiriza mu ekyo kye bayimba, bayimba basanyufu nga ddala nga tebali ku bunkenke, ku bwerende.

na kulia bazita flowers nenga ye gemanyi agenja uluge tukozesa mu kuyimba oluyimba olu waliwo oluyimba tuyimbe mpola tuyimba ennyo ne tuyimba ennyo ddala ne tuyimba ennyo nnyo ddala okusinziranga omuyiiya bwe yateekateeka oluyimba olwo. Dynamics zino nno zituyamba okuggyayo obulungi ebigendererwa ekifaananyi ekirungi ddala eky'omuyiiya kye yawa, kubanga ye bw'aba ayiiya oluyimba aluwulira nga luvuga mu mutwe gwe. Agamba wano lwali badde nga luvuga mpola okusinziira ku bubaka obuli wano, bwali badde bufaayo bulungi nga buyimbibwa mpola, ate wano obubaka buno bwali badde nga buyimbibwa n'amaanyi, era tamala gateekako buteesi nti kati wano mwimbise maanyi, wabula ava mu kwebuulirira n'ebigambo ebyo by'aba awadde oluyimba. Dynamics ezono twetaaga zonna okuziwulira. Kwaya ne bweba nga nnene nga bwe nayogeddeko abantu nga 10 wadde 12 basobola okuyimba empola, era n'obawulira nga bayimba kawolera n'akawoowo, ate bwe batumuka n'owulira nti kati ate bavuddeyo batuwadde ekifaananyi kiri, batuwadde interpretation, entaputa y'oluyimba nga bwe yali badde ekola ki, bwe yali badde. Era wano tukubiza kwayas z'abayimbi abatono okwefuga, temuleekaana nnyo okulaga nti ate musobola okuyimba ng'abantu 8. Bwe muba 30, obungi bwammwe tumanyi eddoboozi bwe lyali badde lyenkana nga muyimbi ennyo, kuba bwe muyimba ne mwagala okwenkana nga bali 8, ate kitegeeza mujja kuleekaana amaloboozi gammwe galeme kuwooma. N'olwekyo dynamics ezo nkulu nnyo okusobola okuggyayo entaputa y'oluyimba nga omuyiiya bwe yagiteekeka. Waneera mu interpretation, wadde omuyiiya alina kye yawandiika, naye naawe omutendesi bw'otunuulira oluyimba olwo n'olwebuulirirako, olina ebintu bingi nnyo by'oyiga era by'osobola okutuggirayo, oba oliawo n'omuyiiya bye yabuusa amaaso. Kakati wano mwe tulabira obukugu bwo, obutetenkanya olimba n'olema, yes, olabye naye olwongeddeko ki okusobola okululungiya, naye ate bw'obuyongeramu ate tuteekamu bingi nnyo, anti batugamba nkole mpoomye nalunga yagoya amayuuni, tweyitiriza nnyo obuyiiya naye ng'ate twetaaga obuyiiya n'obutetenkanya. Kati tusobola okugamba oluyimba lwa bitundu 4, otuwadde ekitundu ekimu nga tuwulira ku maloboozi g'abakyala bokka, ne tuwulirayo ekitundu eky'amaloboozi ag'abaami bokka, ne tuwulirayo ku kitundu ekimu nga ffenna tuyimba mu unison, ne tulaba bwe kibeera, ne tuwulirayo ate omuntu ssekinnoomu omu atuwaddeyo ku solo omuyimbi ow'enjawulo, ne tulabayo nti ate waliwo okuwanyisiganya wakati w'amaloboozi n'ebivuga, obukodyo bwe mwongera mu butetenkanya. Musicianship and creativity, twagala tuwulire ekintu eky'enjawulo kye muyiyizaamu okwongera ku bulungi bw'oluyimba. Eyo paati eyaki mwe tulabira ne phrasing, engeri gy'owumbawumbako ekitundu ekimu oba ku kitundu ekimu okudda ku kirala, n'ebintu ebifaanaganako